ari sembra kahle mixer kusuka ka man flow ri sembra ku ri kahle ho va pambirhi ntsena ende ri tsumula le ka xibombe number 10 hambi swiri tari mixer ri vamandlari vuya le xikan ku vukela hinkwakonkwako na ri kona mina ni tlele mina wa the jay amavulavala master party loko ni fika ni pfula ni pfula ni pfula ni pfula ni ngera mali ni nga gongondzanga na le ka mixer ta mixer xikombi xi hikatekisile hi ku hi komba siku leri hambi swiri tari hi tava swin'we ta wari tinari ta hosile hi tekani ka number 060 875 94 laha hi nga ta vakarhi hoxa xandla kona jay ari simulari ka kona meseji lowu nga kona la ka ri simulari mingiso ra me meseji un'wanyana wa nkoka swinene wa vona loko mi ri vana va munhu ne le hanyelo ra n'wina hi roho ri mi dividaka ri tlhela ri kota ku nghenisa vana lala mutini laha hambi swi ri tani mikisani nghena hi wlei na nga nyiketa risimu kusuka ka Dr. Sandlane Chabalala risimu ra ku thwe kahle a mo ba va ku na swi twisa swo talatala mara hayi mani hayi ka munhu loyi nga ni replace hi yena a ni swi twisi hayi ku swa ni vava mara ni replace nyana hi munhu wa ku antswanyana hi leswi va ka mani vo talatala va vulaka swona va ku hambi na loko wo tshuka wu swi endlile ne swi endli na munhu wo langutekanyana man, 3,950

0: 0 ni yana na rutkin gwela ya ka number 0608875 no tsamba ku stop scout some sekere ku nkaru karu fa amba tsi no tsaba leswi
1: ai mjana
0: e pukile mjana ma god
1: ai pukile na ai jaso ngo sona na hila ka mkhomi and can't kesa va yingiseli va mashaka mina hinkwavo lava nga vanga navela tikulu wa mina na lava nga tsandzeka ku nghena mhaka layini ni ri maxaka mina a hi khomana hi va xili xin'we a hi navele layini loko ku na ti-best day hi nga tshikani ni yehovha swikomba xi va endle titswali va maxaka mina i ku
0: kesa swi na hlayisekani
1: sure

0: Ko sabara.
1: Mfana wa mina no nghena na ku tshaviwa ka nwana.
0: Aw she.
1: Eh. Ku tshela mani nwana.
0: Kasi ka mana mi nghena ku hi mara na.
1: Ni kona nwana wa mina mela ka humu ya nhlupa network wena.
0: Aw she.
1: Ku tshe shi fa shi radio na sha papa ninga ha swi tiku ntanda ni nwana anga nga u dzela ng mara bebes.
0: Oh, iko bona ndzela ku leswo va kona mi kona.
1: Ah ni ri kona n'wananga no vona tatipatirhoni va ta va tsake nguva ku a xa va twali ka huma se va byela ku mhani va vuyini va kona hi xidumu n'wananga
0: i khensa swinene ka mhani
1: hlayiseka jaha ra mina
0: danko
2: Absent, Clima DJ, Mr. Pad, Mavula Valam Fkina, and I just was on room for five Lama Dablin, we cook on some box, some Koslamina Vilna, Katsa.
3: I'm calling Mr. Patti, and I just want to talk on a carry mean desirable answer. The man until 6 o'clock, Yakungo, Ranchavala, I mean, I come up over that.
4: I'm some alone, and I'm Mr. Patti. Hamsiritane xingene le xibazani kwala ka ganda kwala xinga khandisa mana handle ka mana na mara ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala kwala asika vobya ka waleni wa maxangu wa mbazo hayi katini bya mina mbuya danko
5: tilemile wa DJ ri xile lawa ni mi hlangane na Phil Jones Machani tshamela zingela la venda la ni yingiserile GCRFM i danki
6: Ah, Rishile, DJ Tlemi. Amen. Just bung sak nona, nerla tikwe rakama vuzala. DJ Tlemi, ranzaka Thomas Maleka. Mina tabasunga tote tot. Tanko.
0: Si, tabele da.
7: DJ Tlemi, wana bud.
0: Ah, no amina.
7: Ay, nuku yungi sela nerukwala ka usunga wawantano. Ah, nla zava kama keke.
0: Kesses nene hani.
7: Kavetela vangena hinkwava yingisile n'wana buti.
0: Anta endla ta.
7: Eso.
0: Danko.
8: Xiwo DJ isin'we la natural kaya ku ri vuyehli giyambalongi inkomu.
0: Si, no tlhava leswi.
9: Awa
0: ntlhava. Ntlhave ku tlhava sweswi.
9: Ah, sendi ngene la kandindala.
0: Foster sithole la kandindala. Isi
9: ke so slow.
0: Ana sibera mandla so hlayisa ka.
9: Danke.
0: Danko. Akas kam sirtar bakor bakor tsaru nene la ka WhatsApp mina kuben jana ba shume DJ Tlemi. Just bung sono ona er kwa kandambi u Sanje makamu la kandambi nan kesho nene bodu Sanje makamu la kusura kandambi le kora manungu nga tsaru nene nabo e bakor si le Tlemi Roth Jane. Just bung sono ona ner kwa la kama pube manar simar basile na sulan kesho nene manar basile na sulan nar sima akas ke e ngwa nga tsaru nene bakor nara bakor si le Tlemi Roth Jane. Fama shungwa ner kwa la ba yeshala ili kingo beni mina. Si, tabi lila.
10: Talantau.
0: Tabi ku taba shish.
10: Nisi dhani kukwala kwa nkuri shita seke manankambi wabu na mina wana ngu
0: Kesa sunene manankambi shayisa kana kwa nkuri la
10: Iso ndo
0: Danko

Kaske hi korisela timinete ta mune leti nga sala laha qingweni ka nambara 0608 75 942. Kaske loko ku ri ku laha qingweni laha ra handle leswiya swa rona leswiya swa ku ri pa riyimanyana moyeni endhawu ri khale langutala va nga tsala kunene la ka Facebook laha va nga tsala ntsena leswaku va ni yingisela va ri kwini lava nga kombaka kuwe loko fambele kun'wena laha ka Facebook laha ku nga ri lava va nga pfuxa vanhu lava va nga vanharhu ntse waswiva hambiswiri ta ra hi tsumela ku ta hi va mani lava nga kona va nga fika va tsala kunene la ka Facebook loko fambele kun'we kona mani laum ijilo khoza va kwetile melo tijeni ku yingiserile na ni khesa swinene u bamane ni rirote elugamachedzi va lava un'wana nga kona mani la Vupiti Ramuhashi va ku swin'wana ni ri kwala dopeni ka lockdown straight a Lipompo hi le venda la ni khesa swinene ekusuka la venda la va kona mani la ku kona va ka pulaka xikolo va ku famba swin'we tile melo tijeni ri la ka xikokwana un'wana un'wana nga kona nga tsala kunene la ka Facebook ya mina la Nicholas Masinge va ku hi swin'wana ni ri kwala Langsteg campus akaya kuri laka gym galalome and kesi nengi sukala fundzeni kuri Gauteng vakona mana use gym akamba komba ku hube loko fambeni kun'wana na vona ni khesi endele ka n'wina ka skema mana n'wana nga kombana ku loko fambeni kun'wana u nga ri lava nga pfuxa i Carlos Bev va ku swin'we na n'wina DJ ni ri kwala ka gym galalome ni khesi nengi sukala ka gym galalome la mana tapelo va ku swin'we ni ri kwala ka mavalana i mama tepiso hlamizo ni khesi nene mana tepiso hlamizo vakona mana Tundu Golden va ku swin'we tlemelo DJ ni ri kwala ka Giana section F i bava ti jombola Giana section F ni ba mantan biyalela ka ske elingubi na ba kombela ka Facebook la go log fameni kunwe ikona mara nganga kombela go log fameni kunwe hala wa e man flora mabunda ba kursi letlemelo DJ tlhabane tlhabatsi and just wong sonona ne ri kona ka xikukwane mana o ska tinyiko ka xigodo ku xala sa la ka xikukwane la ka kurla xa wala block 23 and cancel and ba mantan biyalela ngona nga kona nga tsala kunene manla

0: vari vala ku ya kwini ka tu vutisa eSimilani kwa vanga ta famba
1: hayi kho avaku vaponine va mafezulu makona mara ava vabyeli ku famba
0: hey namuthana ni yingiseli ya vinyi va xikhorokhoro loko ni kha ni dayila ni tichumu
1: swifana
0: loko yingisela hi xipolipoli i kha i tlhava sweswi khoseni nga ta twa vanhu ke
1: kesa swinene hlayiseka ri mem
0: na ha ri timayini
1: eyi ya aku le ku vuyiweni
0: swi ta tikomba mbayimbayi va lava education vo va ni hlongolaka
1: a ni kesa swinene xa mi hlayiseka hi
0: sweswo limi
1: tanko va ri kuma kahle audio streaming ka www.srfm.co.za va ri laha timayanini laha le rusty dusty hamswiri tala mingiseri swi vekale mukumembirhi ntlhanu timinete se bila wari leya mune hi yo va na timinete ti nga ni ta ntlhanu ntsena mingiseri wa metsi no tlhavela
2: laha ka ndhambi amugangi wa kambazima wazumeri a khona ya mizuzwani ku na sesinora va mhana tlilamente emani maluleka va pfuki le ma wa bulokunene ku na vapapantsongo wa rimoti masenyani rona maluleka a va pfuki eka mapuve leyi ku na mungana wa mina mfana wa goxa a va pfuki vana va hinkwavo va pfuxa hi a swi lavo wena i bela khonda mhlongo kwala ka ndhambi amugangi wa mbazima wa zumeri swi vona xikula xa mizuzwani dangei tlhava ni tlhava
1: dangei khaswi na hlayisekani
2: dangei

0: Sí, no te sale nada.
1: Kwanti veka makhahlele ka mingini si block 3 abapuki.
0: Mm.
1: Kokwan mahande ka mkhomi abapuki.
0: Mm.
1: Wethi joke bani ka mshana abapuki.
0: Mm.
1: Bapushi wa imana mkate kokwala ka sikhela kwala asika power kwala brami.
0: Brami no.
1: Iso seso brami.
0: Hakuna swin'wana swo tlula sweswo.
1: Swo tlula sweswo ku hava.
0: Danku.

0: vito ra risimu i rirhandzu ra timovhi swi vekelaka makume nhlanu timinete yi vhele ra yi nga se ba ora leya ya nhlanu kasi ke it's only quarter two 15 minutes left mingiserove ku va hi kongomele ka wari ya nhlanu ta ndzungumingiseri ku ora nhlanu ta vekari cinca magiyana kambe ke kambe sweswo leswi endlaka i ku va hi tsumela laha ka Facebook la ku tala va nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook wa xexa handle ka nongonoko na le ka mixeswo ra risimu leri twaka na ndzhaka mina rirhandzu ra timovhi va ku hey wa ta leswaku munhu loko a rhandza munhu wa n'wi rhandza xiyemo a ku na lexi nga ta nghenelela la xikarhi hambi wo tshoveka nenge hambi u helela hi ntirho hambi ku endleka yini kumbe yini loko ku ri munhu wo himpela kumbe u n'wi rhandza hi ntiyiso u ta tama wa ha n'wi rhandza hambi swi ri tano a tsumela ku tala va nga kona va nga tirhisa Facebook ku va hoxa xandleka nongonoko va nga pfuxa vanharhu hi ku tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook va kona mana munhu ku sungulasungula n'wi tlhavakala kwena di akhashan lab va kurishile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxela vanhu lava rhandzelana ni kombela ni pfuxela man Virginia Ndlovu wa hlekani Maria Makamu na man Rose Blan laka nkuzana kombe tlhelo ku bebezeka appreciate swaya laka mapuvela va pfuxa kahle Gloria Khashan kusuka kwala mihlakongo va hetiva kunkumu a hi langutin'wana mangana nga kona la emikateko balo Jessica seketelo va kurixile mahaxi ni kombela ku pfuxa Brenda vari milaka rivala la xibejwan Maxwell Mashele ka mapayeni na mani makhuveli lavo duma la tifla ya a pfuxa kahle emikateko balo kusuka la ka rivala la ni khe swinene emikateko balo la ka rivala la ku ri mani makhuveli lavo duma ri va kurixile vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mana nhleko la ka mabalani laya na honorable Humphrey Xibodze la phalavurwa la na makhale la na drone ya kona ya khaxani la mihlakongo la ni kombela ku tlhelo ku bebedeka ndzana mahlungwani police officer la giyani la yindzisana botinyiko hlungwani lava mitirho wa le vuxakini va pfuxa kahle no navelero kahle mani makhomelo dimo kusukela giyana section F eka sikema ni kona ka kona ka kamela i Max Ncintani ngoveni lava va ku ri xiletemelo DJ ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka wisani jay makam la ka ndhambi la wisani Richard la 14 C la na makhomelo ngrisimile mapopela ka ndhambi lawa pfuxa kahle ni jara ka hamba kahle Max Ncintani ngoveni kusukela ka ndhambi wa dzumerela ni khe swinene va kona vana Richard Visi va ku mone ngrixele ka mone ngubhedze ni kombela ku pfuxa vinyi va moya mudiwa wangu elsimilana ka makoxa la na botisi zeka Richard Rikhotsola Robin ka xihoko giyani baloyi kusukela vehihle lawa pfuxa kahle bra Richard Visi kusukela lwele ka ni matiko xikafu loko risima Thomas va kona na vanu va kurixile tembela DJ ni kombela ku pfuxa mani makhomele odimo kusukela giyana section F khesani lorobela nkulu ka mapayeni na giyani baloyi kusukela vehihle lawa pfuxa kahle loko risima Thomas kusukela ka mswanda Christina Manyiki va kona na vona va ku ri xeletemelo DJ avoxeni a ku pfuki vana vanzela mani makhomela udimo kusukela giyana section F ku kona makapulela ka xikukwana la choice wa le xawela la xawela block 23 ya va pfuxa kahle hi mani ni va pfuxa kahle ni ri kona ka makoxa Christina Manyiki ka makoxa a B9 ke swinene Christina Manyiki la ka makoxa B9 la va kona mani Matsenge Khensani va ku ri xeletemelo DJ ni kombela ku pfuxa mhlotili zizi thala ka ngobe jamela 1 amukela xinangani kusukela gandlana la na xibejwani va kusukela maxayele ka mapayini va pfuxa kahle hi mana nzima ka mlamula a jampa road ni ke swinene mana nzima ra ka mlamula jampa road va kona mani again baloyi kusukela va yihlela va ku ri xeletemelo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka my lovely DJ ni kombela ku pfuxa FM ka xihoko robeni baba mhlorisi zeka Richard Rikhotsa fanele ku va risimati laha ka mswana la ya na Calvin makananisa chimbufe a pfuxa kahle again baloyi kusukela va yihlela va kona mani lights kana fanele va ka kura zamani va ku ri xeletemelo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ni kombela ku pfuxa Dennis Hlongwane fa sonke la ni pfuxa na Thomas Mdungwa swivambu laha ka mswana la mani Grace makhubele la gandzana ni ka khala a pfuxa kahle tikani fanele va ka kura zamani Collins Mashimbe u kona na yena va ku ri xeletemelo DJ ni kona na wena ni ri kona ka mninginisi la ni kombela ku pfuxa ku kona ni swa vava tiveka makhathele la block 3 la ka mninginisi la na wile ri gede la hansi ka light la ni hetelo la yahani wa mbeko timbeva la ka makoxa la ni kombe ni khesa swinene ba mandani vuyelela hi Collins Mashimbe i kona mani u n'wi tlhavaka na kambela ya no ndabisa do original kusukela ka mswana le bakho rishile tlamelo dijeni kwa lufusha mkhachana wele rigedi la ka mningene sine fusha swara gift jo kuba kusukela ka mswana na mantsongo ndona brawin la ka sianda la fusha ka te ya no ndabisa do original kusukela ka mswana so za isaya e bakho na bodi bakho rishile tlamelo dijeni jack fuka bana vanzela ka kombela fusha malume keiza rikhotso la ka ngobela mani maria rikhotso la ka magebala na richard bisela lolo ka matiko xikawo fusha ka hle hi so za isaya nkuna la ka la shandi malaka kuri la ka dzingi dzingi kesa swinene ni ba mantani vhelela mkata ka mathibela bakho bakho rishile tlhavari tlhavari ni kombela ku pfuxa ni kombela ku pfuxa sesi basangwana mani phosa laha ka ngovela sesi basangwana mani phosa hi le ka ngovena laha ka ngove mana nhleko na kokwana wa ku hlula a pfuxa kahle hi mikati yaka mathevela ni ri kwala ka xikokwana a OTR i khona mani n'wi tlhavaka na kambela ekeza Gloria Bilanku lava ku ri xeletemero dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka sesi wa mina tsakani Rose Mashimbe ra ka mapayeni la mani borisa ra ka mapayeni la na mani kei la ka mapayeni a pfuxa kahle hi Gloria Bilanku le kusukela ka mapayeni danki bra mina ni khe swinene ni va mandlani vuyelela kasi ke khona mani n'wi tlhavaka na kambela rhandzaka Thomas Malek kusukela ka mavuza ri va ku ri xeletemero dijeni ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka xikombu kombela ku pfuxa Mdungwazi xivahambu la ka mswana laha a no a ndhavisi ta ka mswana na mani Maria maswanganyi kwana ka maswanganyi kwana kumbe ku tlhelo ku bebedza ka xinwelo swiweya la ka mapobela wa vuxaka tlhelo tlangela siku ro velekiwa hi rhandzaka Thomas Maluleke kusuka le ka mavuza la nkhesa swinene ka sikiya kwana sizeka fumani la va ku rixile mahaxini kombela ku pfuxa muxe manganyi la ka mhlava vilem la knowledge costina la ka mhlava vilem la na vus maringa la ka mhlava vilem la a vuxaka tlhe hi jara mzamani ka mhlava vilem na xikontreni nkhesa swinene la ka mhlava vilem na xikontreni ikona manu ku tlhavakana ka mhlava ti tsara pondo manyera ma tibra ku kombela ku pfuxa nsati khensani e mana masisi la basani kanhlaniki na nwana nga advice ma tibra la ka dzingizinga la mara mary force moduleke la ka dzingizinga pfuxa ka tlhe pondo manyera ma tibra ka sike kona nyele ti baloila ba ku rixile tlemelo di jene kombela ku pfuxa ba rwanzela ka manano wa nkoka e man right la ka homo 14 bika masayiti amkelani loveness first born ya mina le na boti mkhulu e good man masayiti la ka homo 14 bika pfuxa ka tlhe e mana a munyele ti balo ekusuka nyele ti balo inwa mkhatshana la ka mapayena ke swene inwa mkhatshana la ka mapayena la ku rwana in people gracious mashudo long thabaka swene ku mara dimena tele dinga sala mix rome ba ku good morning tlemelo di jene kombela ku pfuxa ba rwanzela ka kombela ku pfuxa manoti sambo weni la river plaza la towering la ya na man joyce masaga komona na bona bala a river plaza la towering la ya nta hetelela hi vanhu hinkwavo lava va nga ni pfuna ku navelela birthday ya boti ndzala na vanhu hinkwavo ni pfumeleni tlhelo vona kambe birthday aka boti ndzala mahlungwani kusuka ra giyani la section f a va pfuxa kahle no lavuro kahle i mpepu gracious mashudu ni khensa swinene bava ni khensa swinene ba mandlaviyela lamamo va kona matimba a ri los maxele va ku rixile tlemo ra dijele tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa musamakhuvele la eco park laya daniel maxava ra ka xikokwana mugangeni wa totela rama ni ta hetelela hi Eliria kokwana wa the junior la jilong la vafusha kahle hi matimba maxele kona ka xikokwana mugangeni wa xibenani kesinene hi matimba maxele na mugangeni wa xibenana eva kona manu kutavakana kambela i hlulani hlekani maria makamela va ku rixile timela tijeni kombela ku xakona makapulela ka xikokwana la tatana gift jokuba kusuka la mswala na tatana swa va va tiveka makhatlhelela kha mine ngeneselani kombe kutlhelo kambe birthday aka xinwelo appreciate swiweya la xamandu la va pfuxa kahle no navelelo kahle hi mani hlekani va manyoni ni ri kwala zone 4 ka papazela kesinene kusuka le zone 4 ka papazela leyi mani ngono kutlhavakana kambela i mani makhuvele grace la va ku rixile timela tijeni kombela ku xa vana va rendzelaka mani makhuvele lama wa block 9 la na mani rivombo ngavo mavona la ka gym la maseve elisa nwankuna la ka hlani ke lana kombe kutlhelo kambe birthday aka vanhu lava landzelaka ndzala mahlungwani la legiana section f algan cosa ekusuka la ka hlaniki la na vanhu hinkwavo lava va naveleriwa kahle na ku pfuxiwa kahle hi n'wazita i mani makhuvele kwala gandzanani ka khani ni khe swinene mani makhuvele la gandzanani ka khani la rudzani given kona na yena va ku hi swin'we ni ri kwala va ri xitereke la xitereke laha ni khesa swinene va mandlani vuyelela ka sikia virginia ndlovu va kona vona va ku rixile tlemelo dijeni kombela ku pfuxa malume general patson khosa ka xitai xikambatlo maseve hlekani mariya makamela ka papazela laha na kokwani makapula la ka xikokwani la ni kombe kutlhelo ke bedza eka ndzala mahlungwani kusuka la giana section f national appreciate la ka mapuva chamandu la elegan cosa kusuka laha ndhawini la ka xitachi laha va pfuxa kahle no navelo kahle hi vanhu lava landzela hi ya no masilo virgin ndlovu la ka mapuva chamandu va heta va ku hip hip hure ka sikia kona mani ku tlhavakanaka emasengwani bo mtuku bakunu kombela ku pfuxa manyeke forwat sixoka la nyani thomola vesia vicens xoka la a hetelela hi philip phangela la ka thoma xikontirini swin'we ni ri kwala ku thembisa ka baba ni khesa swinene la thembisa lao kasike tisela lava mari khoza va khori va ku rixile mr patrick kombela ku pfuxa fm ya vuhiyehlanike ligian valoyi vanhu va rani ka nkuri ka tomu na n'wazita i mhani mihloti lezi zita la ka ngobe jamela 1 ni va pfuxa ka tlhe tisela lava mari khoza kusuka la nyagelani ka xihoko kasike kona denis lungwani sifasongi va ku rixile muhaxi swin'we ka nongona wakho ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka mhana mina i mamayila n'wa mzamani la sifasonge la na mazamba la la green farm la roni manganyi ka bokisi va pfuxa kahle hi denis lungwani kusuka la sifasonge la ni khesa swinene hi denis lungwani la sifasonge la ikona mana i mani mariya kotsalawa kurisile ngwana ngoni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka vanhu lava na va rhandza ni ni kombela ku pfuxa sesi dlori kwene leya kgaxani la mhlakongo la sesi mani makhuveni ka bodirixile ka ndhambi laha na sikoni linda ngoma lelekela robeni ka xihoko va pfuxa kahle hi mani makuriya a ri khotsa kwala ka mageva location khesa swinene ka sike colin xuma kona a ku morning brafan ak a ku pfuki vanu lava rendzelaka ni kombela ku pfuxa ni kombela ku pfuxa mulungu ntima ra ka mhlava vilem laha tshikani fana mara ka nkura zamani mani josephine hlungwana ka xiwosala ni kombe kutheni ku vonaka ebe birthday to myself va pfuxa kahle no navelelo kahle hi kholeni xuma la ka mdavula salani ki monday boskets blue monday vava ka sike va kona mani nesikuna lava va ku rixile tlamela dijeni kombela ku pfuxa mani dyina ntuku lowa hosi la ka sikhinya laha mishak gavi nkuna la ka dzingidzingi laha dj gavi ya mishak dj gavi nkuna la ka dzingidzingi laha na makhe maringa papa blessing la ka dzingidzingi laya ni kombe kutheni ku birthday akanzala mahlungwane la 16F shinyo appreciate la ka mabobelana Colin Schumer ka mdabula la elegant khosa la ka hlanikelana manda hen khosa la ka mbatlo la ba pfushoka tshino na vhelo ka hle he manness nkona la ka dzingilanga kheso zwine le manness nkona la ka dzingidzingila be maswanga ni la ka maswanga ni kona ba kuno kombela pfusha ro vhana vhana dzala ka hle mradi tshino kombela pfusha ntsa kongunyole la ka tshoma la solanga mabasa la ka bodela shara hlungwane ka makoshala ri ka mthemlo ka birthday ka nzala mahlungwane kusukela gena 16F apfusha ka tshino na vhelo ka hle hi maswanga abhi maswanga ni la ka maswanga ni la kheso zwine he bi maswanga ni la ka maswanga ni la Walter Mkhwatu kona na yena ba kurisile tembra di ka pfusha Richard Matela tshotshoko la ka si zekari tshadir kota ro bringa shoko and I tell life me anya yelani imba epa ba triple and like imhlongo la waterfall la midrand apfusha ka hle hi Walter Mkhwatu la nyagelani ka 6 in kheso zwine ba mandani biyelela ka skeko kona mangu kona ka kabela e linda module ka kota ba kurisile Mr. Party ma vula vano and ka bela kupcha my lovely sister kokwanu wa kuhlula man mashimzela gena section A na FM ya kampambolo dokumalule kem taitalela iskun sami manswongile makubele kada bodirichira kandambila afushaka tema namhluri linda komalule kela robin ka shoko rikesile ebakon malulu dokumalule ke bakurishile mlamso enkomela kubusha manso fila ka mapapela the fridge la jackson mama mhluri enwe jackson mama mhluri linda komalule kela robin ka shoko entaitalela hi mani miluva la kampambolo afushaka hle ye FM ya kampambo bodlu dokumalule ken kesuna nene ba mandlani biyelela ka skeko romano ngithabakala kambela e tandi beti malule ke bakurishile tema rodi jen komela kubusha bana zaraka komela kubusha Kensan Lord Belankula kama paenda man Virginia Ndlovula kama pobela manansuku na stembelela kama pobela and come to Lord Belankula ka Colin Schumer kama dabulala afusha ka theta ndibedi moduleke kusukala kama mulana Kensan Snell hlanhla Walter moduleke la kama sekanda ba kushungwe ndiri kona bode bin Kensan la bode bila ba kona man man re maswanganya la ba go rishile tamlo dzi ngoba kupusha bana bana zalaka sekanda fulo mara ka kura zamane bode ranza ka mazwa leke la kama vusala na manansuku na stembelela ka teko kusukala ya kama pobela ali pompo come to Lord Belankula shnuelo suweya kusukala kama pobela chamandu ba fusha ka na bruka tema novela kokwan wan toto la kama pube ali pompo danki mwa shwami na mafesi mlabza ba kona robo kushile tema rod jen kobla kusha bana bana man grace ma kobela ganda ran ka khala frank rikotso la b9 la na masenga masenga huku la b9 la yaba pusha ka tema mafesi mlabza ner kola a b9 kesene ne kenet kamba ba kona ba kushile tema rod jen calvin makana sa chimbufe kokwan makapole ka shkokwana deris lungwana sa soka pusha ka tema kenet kamba ku sokara kamba tola brenda marimba kona robo ba kushile tema rod jen kobla pusha man rulancha bana la kama pube la man kate ko ka lana ska power ena papa remote la mwa block 9 of shaka lebrenda premier la karbala lan kesel bakona mala kesan shibambulan ba tabakuzwa baku yakufuke manhle ka munyunyu la papa zela la ka papa zela la ena virginia ndovela ka mapobe la manasu kuna sembele ka mapobe ko bekhle mulke bebe de ka colin shuma la ka mdabula la pushaka nono bele ka mana stoki kwala ka mlamula kesa shina le mana stoki kusukale ka mlamula le ikora manungu ntlabakara ka mbela ai boni ku mana nga kona so shinungu ntlabakala mana bumba resti nyikola ba kuri chelan kobela kubusha mo fire matholza la ka mavuza la manansuku na stembi lena nkate ko la ka mapobela botinyiko hlungwane kusukela abusha kenda ya ba kuni khombe ku tlhemba ruke bebe they aka aka mana kombe kubela kwe bebe they ka nzara mahlungwane gena section F abusha ka tsena na bero ka hle hi mana bumba resti nyiko kusukela ka ho mun kesa tsena ni ba manda biya le ka ske kenet hlungwane ba kora keni hlungwane ba kora ba kuri kobela kubusha mana shihluki basana maswanga yi na man grace makhubele afusha ka hle mina Kenneth Hlungwane lamketsi jaro duma isikanyakanyela zz2 la bakona manu ngithabaka kambela imanu kona ngaza kuno ngithaba khasla imanu na ona ngtanyana shata nyana mana Kenneth la bako bondi ya temiro dj akufuke bana balenzala ka ngona madala rungu rungulancha okelo wa mana blessing na ngwazi la ka sianda la muyiwi wa mbilu ya mina kwa thelo ka mina khalanga bakulaba ma grade 12 le na peters matons longa na john matons la ka thoma la nkomekhe no kebe de ka ntsara mahlungwane la gena section F appreciate swa la ka mapubela na kokwana wa ntsembo la gena section E elegant ni khosa aka hlaniki aba pfushwa kahle no na bloka hle hi mantsongwa ndura brawen la ka siandane la ba la banka teacher of physical science ke so tsana ba kore manungu nga zakuru ngthabala imani ai manungu nga zakuru ngthabaka bakona ruga uri jam cheese ni baboni ile masinde madzvandira bakashungunira chakoma magoboni kombela kupura pusha rudzano uri kamne mrodi Calvin makananisi na tendo badoli avo chakahle masinde madzvandira kaske kokora makapure bakora bakurishira temura dzijani kombela kupusharwa Christina wanyike la kavakosha bill 9 na man elisa ngwangu na lakathanikila mana oscar tinyiko ka shikodo ka shikokwani avo chakahle kokora makapule ni la ka shikokwani ni kesi nangu ka shikokwani bo rasta bo mashia mya basizana bakona na uri bakurishira temura dzija ai pushi ai banda barandzala ka info ai pushi sinki skauru arambani na Philly Jones Machaya na Manu Tabel and Duruanga Mandati, Evocor Manu Tabakamba, Matimba, Arols Machel, Evocor Shedamro, the Jack Fugimus, Samakubele Lakash, Kukanako Park, Daniel Mashavakash Kukan, Gagano Totala Rama, Namanla, Netele, okay, Smumundia, Elijah Long and Kessel, and Manuanagan Tab, Eron Manganga Bogis. Bagurishile temlo di jenko bagusha mana makuru di muksara jen section FM bebu gracious machu dollar river plaza chadi bit module gele kamra mula rafu shaka tero nanga nyila ka bogi sala bu rasta makume re bagusha ngwe ner kwara gona ne chemer ka jamaica street manu ngwana ngona zagunu thaba ka sna so to repita repita le tente bona kala abakona juri juri am khare mukhari juri ra bagurishile temlo di jenko bagusha mana nanga nyala futin a manar basila ka mapobe na masewami na mana felicia la ka dzinge dzinge rafu shaka tema advice la ka ngwa khwana bo duma barbo shela tikwen ra ka ngwa khwana ni kesa snel and ba mantan biela lagas ke kormana e eritar mbin laban ba tsaba ka sesba kor sire tlamra di jen ko bara kusha bara nzara ka ko bara kusha etsikan fro mara ka kor zaman manan tsima lagam na mulala na engeta bolo la gyana section fa pusha ka sire eritar mbin la bolo ina wa itala itala man la no e filijos ma chaba ka fmes ga village ko bara kusha e ba ma vera ma chaya ma shonero ma chaya e ba itaw gunko mu kas ko analizi di tara e ba kor sire tlamra di jen ko bara kusha bara nzara ka ko bara kusha man do gungari patuche jo master munyai na honorable amfisi bo zenen khar vinwa kana ni sachimbo fu Abu Shakati, Iman, Imshoteli, Zizitala, Kangobe, Jamera One, Manar Basile, Ebokwa, no, the Mister Don, Nyongsu, Ragam Sunday, Manar Advice, Ragam Okwala, Man Makwela, Abu Musa, Ragam Section F, Kabekano, Kabebe, Dekanzara, Matungwa, Lati, F, Abu Shakati, No, Number, Ragam, Manar Basile, Arasi, Manar Sulani, Lagamapube, Abakorman, okay, yeah, and Kimeti Risham, I'm sure that Mister Sube, Ragam, Kamete, Ingwe, Say, Billy, Unzila, Wara, Lia, Yan, Chan, and Chakan, Chok, Bosun, Rasul, Banga, Kanisa, Kunenela, Ila.
1: Isha. Push out my rama song, I got my song. I push out, but I reach out with my song. I did a good push out my memories, my song, and quit my song. I push out my noise. This
2: go moon to push a lava and the lago a corner and lies of a gama cake, like a was in go away one clan, our fuki, go telecona, mana river land, corner, collegan go, no one, our fuki. Kuna mana kavisa lega ngobe li ha ma kavisa ata kavisa yontekele diriki shwambula awa nataka shibudunga shichese diyo bo kuna bong siti bo bo
3: nukombala kufusha wa nlawala nzela ku DJ Tlemi nipusha kwa kwan mangi kam komi bapo nyoka makova block 7 ati katareni botri chatumata totogwa block 24 Awa pusha ya manflora makuvela ama awa block 9.
4: Mansara chakika mningisi block 3 fukani. Manisi majoko mningisi block 3 fukani. Tepsele manasingi wimtili ni kama kosha. Wanako wana manumara waka bila kulika mnisi block 2. Taanke.
5: Ae wena dijetle mwamina wanko waka manoto wena manoto mtomtomtom. Eee na man. Ena man entakun pusang kalasha kaman watu awe ena man dabling manga ni man watu awe ena man walaka gongong man watu man lo baguli kesi lo zia minan boy boy ena man even pusang na man ena even pusang both gezan tras malule ke man watu awe ena man kuala 14A kuala 14B man kau umu man watu man Ena mani taetele kufusha manna, taetele kufusha kakaro baba man, na marangaro na man, kwa la guangwa street man, watowe na man, la kuna gugura maani man, watontom. Inkwa ula wapusha mani na, wapusha mjuda mjudis, di man fan al di manani siyevo yes man, wena man, alukwa la section F man, watowe na man, da ke DJ Tlemi?
6: Rishile Tlemi lwa DJ, nukambele kwa teka manaru. Ndapusha kwa kwa nashungu wa vila kashosan, gumba ile sinovela kashosan, nda etele la isi kani filoma kankuru zaman, pandavim kwa wafushwa ya manjusina kashosan, daki tlimo DJ.
7: Absen, tlimo DJ Mr. Pat, mavula vala, mpukini na mwe wapusha kwa tlo, kuru kwa kutaka banar. Ndapusha kwa ndalo wangala wa kusikalaka tomo, abapuki, kase kuna kwa makapulu kusikalaka shukukwani, abapuki, nda etele kufusha mgalo mina jitos 182, ina man. Wanla bangwa pusha tlahla msamo boko iko kwa nsha boko so kama koshan kan lo papa hla kama double mbuya mina vele na khatsa
2: DJ Tlemi akupfuki yapfuma ngoma Mr. Gift joku ba kama swane abapfuki kuya pfuka masenyana Ronald abapfuki masenyana dhane mashaba pfukana ngwena
8: hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ribava ribava na marhanga mt wa ka ndhambi la gongwangwa la xivulana la kwana gungu ra male loko ni kwati ni nsongasonga ntshuri ni ya chela lwandle tanku
9: ahe Mr. Tlemi ni pfuxa botleki ngopfu kwala vihihle na tatana Elizabeth Mashala wa pfuki ni hetelela papa mflori botise ka Richard Records a Rodisa 729 wana va pfuxa hi mavona ejesana ra kuhihle inkomo tlemi 6 o'clock.
10: Mr. Party, ni pfumelele ni pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na tatana Rhandzeka Thomas Maluleke ka Mavuza Pfukani. Ku na vamhana xikhongelelo wa jaha ka Sikhonyani na n'wina Pfukani ka mama. Ni ta hetelela hi kokwani swa vava tiveka Makhahlele. Aka Mninginisi a Block 3 na n'wina Pfukani. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi. Mina ni kwala ka Masanganyi kwala. Mina le hansi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku.
11: Botlemi kombela ku va pfuxani ni pfuxa mhani Dina i ntukulu wa hosi laha ka Sikhonyani Pfukani mama ni mitwelani ni pfuxa papa Xiluva na vafana laha ka Sikhonyani munhu wa ku duma va ri one Pfukana ni ni hetisela hi Botinyiko Nhlungwani i mitirho wa laha vuxakeni valava va pfuxa mhani Makhuvela kata boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxani
12: rixini muhaxini kombela ku teka vanharhu laha ka jimu ku na mhanicawu ka bavu a va pfuki ka jimu ku na mhani rivombo n'wa mavona a va pfuki kwalaha ka jimu na mhani rose n'wa vhumani a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa nkuzana laha ka siyandani bayi
13: ka vula ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhanisani rivombo va tshama laya ka jimi va ta ya hi komba le ka birthday ya mhanindaheni le ka khosa ka xitachi aka mbatlo pfukani mhani rixeni ivi ku pfuka mhani n'wankuna va le aka nhlaneke amugangeni wa ka mpenyisi pfukani mi ta hi komba kwala ka khosa ka bede ya vudzani ntukulu wa kokwani khosa hambi hi swona na vito pfukani ni ya ka thomo ni ya ni ya pfuxa kokwani wa holeni pfukani ka n'wana sesi mipa mi hlanganyeta tihove ka mina ni le ku teni ni ta dawula hi kwala xilovani kwala hi bayisikiri mhani wa mihlava va ka vhukeya mhani wa kokwani wa holeni va bedeya na vona namuntlho a hi fambeni maxaka ya mina a hi fambeni landzwa mino ni ku rhandza va lava ku fana mina danko by
14: njhani minjhani vaxumi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Nyiko Nhlungwani kusuka laha ntirhweni a ri vuxakeni ni pfuxa na tata Elisa Makamu laha Basana ka micetweni gumba gumbo ni pfuxa na ku pfuxa eWisani Jema ka musuka laha ka Ndhambi la hayi ka Sikhonyani tata
1: ehe rixile Mr. Tlini mo hi va pfuxa ni pfuxa hulu kokwani wa Diona na ku hlula kwala ka mapufu kani ka hulu ivi ni pfuxa Xibejwani kwala ka mapufu Nelson Mashele mpfukile na n'wina ke pfukani ivi ni hetisela hi mhana Ribasile na Hlulani na Risima kwala ka mapuve amugangi wa ka Moyi ni pfuxa hi mhani Mahuri hasi ka sport center kwala ka mapuve inkulu
15: rixile DJ Tleni a ku pfuki kokwani tshwabo wa leyi emadawuleni va ku mfapa va tlhava khaza va ku a mi naveli na a mi navela kokwani tshwabo wa pfukani ukwini vuxokoxoko information siweyo la a sukumekari la pfukani vuxokoxoko ta hetisela hi kalaxaka dawulumangani leyi atikweni ra ka gongo lava hinkwavo va pfuxa munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna elkana mcha papa xilwana a fane mina ni lo tete n'wana mukhalabya
16: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kokwani wa ntoto ka mapuvi ni kombela ku pfuxa messages wina Nhlungwani ka xihosani ni hetelela hi Bot Gezani Class Maluleke a 14B lava pfuxaka Rain Maluleke ku ri hlayiseka ni DJ
17: kurhula DJ tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa swilo swa nghala aka ngove, ni pfuxa handla hi zavaka makhekhe kwale ka ngove, ni ta ni ta hetisela hi Man Grace Makamu kwale ka ngove. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkhensa Papatsongo wa Swihlanu.
18: Lexi lexi ni DJ ni kombela ku va teka hi va Zuza ni ku ndzala Mahlungwani laha Giyani section F Constable ni pfuka Makwerhu ni ta ni ku Natasha Hlungwani mhana hlangu swa mina laha Giyani section F pfuka ni katanga ni ta ni ku Mama Nkhensi laha Singa View pfuka mungana u hundza i ta ya dya khekhe ra Brian Hlungwani na ndzala Mahlungwani laha Giyani section F. Hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko Hlungwani i ntirho leyi vuxakeni caca
19: ya hi mucini wu fundhisi khosa ka ha ta hi ta dya khekhe kwalano and then loko suka kwalano hi tata kwaka mbahlo hi ta dya kona. I kona user Bennett Mashele a Vuhehli, ku na Ndlovukazi la a 14A na vuxokoxoko swiwehe a sukumekara a va ri na munhu wo duma vomu ha maduma wo fika kwala u nge fiki ta vuyo hlamba kwini i the General Patson Cos ka xita xikambatlo sweswi mintwa ku ni kwala ka mbatlo loko mpfulafesana ni vana le ka madzodzeka vakokwani ka masiya hashtag ni dume hi vomu cope
20: ahetlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa hanu wa ndhavesi ta ka Mswani ni pfuxa mhani ana n'wadzita ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani ni pfuxa boti wile rigidi ka Mninginisi va pfuxa hi mhani Rose wa byari ka Nkuzani danke n'wananga
21: ni kombela ku pfuxa museketeri wa mina manavana wa mina ivisimaka ringa ka gym ni pfuka ni mana vananga ni vuya ni pfuxa mhani Agnes Ndlovu na milantswa ka gym ni pfuka ni mukaya tana hi ku pfuxa Kaizen William Mahumani ka Gawula ni ku pfuka ni papa vanlava va pfuxiwa hi Master Clean himself hi papa Pheli ka Nghana Lume inkomu
22: kurhula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa vatsaka lava ni va pfuxaka Xemu mhani Iza le ka ngovi wa mitlhanu pfukani ka manana ka mhani Kheyila ka mapayeni na n'wina mhanga pfuka ka manana ka handza ka xitrata ehanye ka Zala hlanganani ta wenjepi lava kumeka kona a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlanganani ta onjebi laha ni kumekaka kona face one kusuhani na xikolo xa vutivi laya tiriloge ra tirha DJ Tlemi rixile dyambu
23: rixile Mr Pat ni kombela ku va pfuxa kokwani wa risima ka bode pfukani kokwani patroni herisa n'wamhangwani va ri ka khakhala pfukani ni hetelela hi kokwani gaveni ka makoxo vanhu laha mikwavo ka vona a va pfuxa hi Dloro Maleke ni ri la section E kaya ku ri ka khakhala danku.
24: Hello moya va pfuxa a ku pfuki kokwani wa Bebeza ni vula mhani Khumale amukela mhani Khumale vuya ni kwa khwatse hi khale hi nga miti kunene tanani hi famba hi ya dya khekhe le ka boti ndzalama le police station ya Giya namuntlha ya ninginika ku birthday ya tingwenya boti ndzalama tanani mhani Khumale ya dya khekhe ivi ya ni pfuxa na kokwani khosa pfukani na n'wina mi sungula mama khekhe ra ntukulu kwalano mi mama khekhe ivi ya mi heta mita hi ya ka boti ndzalama le Giyani police station va birthday ya ku kona namuntlha makwenu wa mitirhi wa le vuxakeni boti nyiko ku nga bo ndzalama ivi ya ni pfuxa boti wa mina ina mani boti wa mina ina mani pfukani hi ta dya khekhe ra bondzalama le police station mi hindza mi rhwala hi taxi hi famba hina eka kokwani Khosu vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulela n'wamuti ya mona kusuka la risinga view
25: njhani mina ni pfukini
0: mali wo kamisa block 3 la ku pusha vingi va mina namuntlha ni pusha mana hlapa mazanda ni pusha mana salala mazanda ku ra ka mininginisi va pii
3: ndi macheloni DJ Tlemi ndi kombela u dzhia tshifhinga nda bvusa vhararu vha tevhelaho ndi ḓo thoma nga vho Flora Makhuvhele ma wa block 9 nda tevhela Khalazi Elis Milani ha Makosha nda fhedzisela nga vho Elisa Nwankuna Hanhlaneki vhoṱhe vha vhathu vha khou vusiwa nga Ranzeka Thomas Maleka u bva shango ḽa ha Mavuza DJ Tlemi ndo levhuwa ndaa.
4: Rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mangeli mathebula le ka Maswanganyi ku na Botkeni Hlunguwani le Amuketsi Scheme 16 ka Maleka ka Ngobe Jamela 2 malava nkulu va pfuxileki Ngobe na Vihehle Danga Brahmin
23: minjhani Mr. Tlemi hina hi pfukile ni pfuxa Marimari ya Magagana Kumbani ni pfuxa Manhlekani wa Manyunyu ka Papazela ni hetisela hi ku pfuxa Manjajani Makhela wa Mayini lava va pfuxaku lava i mani burisa va ri kwala ka mapayeni kwala ka magezi wa njheni laha enkomo.

0: a mi zirtara mi xero sibeka ka kotara tibere ta sei bila warra liya ya nthlanu ni pfumela mi xero me ni vula no kuni khensa swinene ka hinkwenu kuna mi nga ku rihini ka xandla hi ku tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook na ku mi nga tirhisa WhatsApp ni khensa swinene xi yamba ni nga rivala ngo mi nga tirhisa riqingho ka nambara 0608 75942 mina na vona mi xero swinene ka xiyenge lexiya xi rhandzaka swinene xiyenge xa mpanganyiso ni kumeka nambara 0608 75942 tsi majam jondolo
1: hambi swiritani ni pgu evurongo byeni gangisa byeni tlhakisa byeni hlomisa byeni yiva ni vona mayimelo wa ka mahatlani wa ku teka nsatile ka mathonsi a holofani ni ta ni ta vona thembo wa ka manyosana hi ni kumeka a ri holofani mara sweswo a ri hala ka bungeni ni ya ni ya hetelela hi mani na hi n'wana wa mina hevhene i kumeka la tembisa laha hi jara Johannesburg danke DJ Tlimi
0: khensa swinene hlayisekani papa
1: hani pg evurongo byeni gangisa byeni hlomisa byeni yiva danke
0: a wu xem na wena ngo swi kota mikiseri ku endla tani ku ntlhavela ka nambara 0608 75942 u byela ku we pfuxa va mari vanharhu je se hi le ka xiyenge xa mpanganyiso laha ni kota ku teka eka Facebook ni ku teka riqinghweni ku teka na le ka WhatsApp hi nkarhi wu rin'we ntsena tsi no tlhava leswi
2: kombela ku va pfuxa
0: nkarhi wa ko
2: ni pfuxa swikudza xa mina mhandri ro zamoreni lowu tswaka ku zana na va pfuxa ni pfuxa mhanswara chaka kwala blackberry ka mininginisi ni tsala mani ni zima joko kwala biletiri ka mininginisi ene na mani kwenika kwala biletiri kurula wakon'wana
0: kesa swinene mani kwini ku tanku
3: njhani DJ Tlemi ni pfuxa papa mihlurisi bya ka Richard Records a Robin ka xihoko ni pfuxa kokwani Nghoveza ka xikundzu ka xifaxana ni hetelela hi malume Alexa Rari Maluleke a Babangu i mhani khela kwala ka mapayenda
4: inkomu khaze twana we vanhu va vananga hi lava landzelaka smart lexo tonga rikhoto swi ka xitongelanona wa xona laha a block 20 pfukanisisi wa mina n'wamunyamati sesi mhani makhuvele kata siva ra botrich laha ka ndhambi pfukani hey sesi maria n'wa rikhotso lava va laka mageva allocation na vona a va pfuki ka lava hinkwavo a va pfuxa hi papa muhluri ni munyamati mina sizeka richard rikhotso ni kwala robeni ka xoko e 7 deline inkomu khaze
0: si ni tlhavelela
5: DJ Tlemi
0: i mina aloye
5: wa ni teka switombanyana swin'wana swa mi swinharhu noxa laka makoxa pfuki tatirito laka xikokwana va pfuki ni hetelela hi mbhoni kwala ka makoxa va pfuxa hi papa va vona xikwembu hi dzembakelaha swika ku bya ndlula mbhoni
0: kesa swi ni hlayisekani pa
5: tanke
0: tanko
6: ni hazi ni kombela ku va dzudza ni dzudza mpimanyeto hlungwana kahle hlungwana na pfumani loko hi pibedze eka pfumani ndhambi ya mukateko a yi n'wineli inaveleliwa hi papa mpimanyeto kwala ka mapfuna
7: utle ni kombe ku va pfuxa ta pfuxa na mari ya n'wa James ta hlangana ni township ni pfuxa boto wa mina choice poslotswana a xa wela block 23 ni pfuxa sesinyiko Maluleka ka Nghove Jamela 2 a va pfuxa hi mangeni mathevula ka maswangani i nkomo haxi wa mina
0: tse tlhavelela
8: ahe ni ta pfuxa mhani gaveni le ka makoxo pfukani mhana mina ni mitwini ta pfuxa malume wa mina emasanyana Daniele maxava le ndzindlani ka xikokwana a va pfuki namuntlha siku ra hanu wa vona ro velekiwa ele maxava le ndzindlani ka xikokwana a va pfuki namuntlha siku ra hanu wa vona ro velekiwa ta heteleli mhana mina ku ri siku ra vona n'wamuhlava vhuke

0: ela ka da jamela one la hello basa one one posa ra pfusha ka ndiri ku la mgangano ndo ra Ephraim Makamu kwala ba itwa gracious so so bulan tsara ko thank you ka skeka ra manga tsara ne la ba ku shele tlemro di jeri ko bala ku shoro bana bana ka papa manyunyu ela ka khala na ma godra ka mkomela nda itela la isambo la singa viola avu jaka hle hi Ivan Chuma ne la ka ndala ke zwine ne Ivan Chuma ra ka ndala so langa ma basa ku sukara ka bodi ba ko ra ku bala ku shoro bana bana mandla ra ku tsaka la ka skhunyana block 20 la na manes kuna la ka dzingidzingila na manshara tlungwan la din laya pusha kahle hi solanga mabasa kusukala ka board hlaiseka djn ke swona bo solanga mabasa kusukala ka board la vakona manunga tsara kunene la bakuku ri chele tlemro di jaku fuka bana bana bana zalaka masewa mina kokona ngala bana ka thomo laya na kokwani swa box kana ka makosha la amina vhe ri na mana triple r la ngoma na mana triple r na bona aba pfukela mugengeno ndo na mugone pfusha kahle man grace mashal kusuka la tsa mara ba boni cancel and ba mandar bi la kaske ko mana ses one timanyana la kusuka la kaskunya la bokor shele mavra varo nkobela ku pfusha mana bana zala ka mama bbz ni ko module kana ka ngoma jamela true sankish vish ko makobele la nda uli tele kaskunya la na manana kanya la 14 a la a pfusha kahle ses one timanyana kesa swina ses one timanyana kusukala ka sikhunyani la e mani n'wana nga khona la okay la va nga sala va nga kandziyisa kunene a hi tuma n'wana qingwena ti ntlhaveni mi
1: mtachangu lexigidi a va pfuki
0: e
1: magoda ka mkhoni a va pfuki
0: ya
1: va hetelela hi mhanulo wa xitichi a va pfuxa hi manchaki ku aka minginisa block three
0: keswo swinene manchaki
1: so
0: danko
2: DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa ezi matana chisa mashali laya hatsama laya ndita pusha lo mama kezi laya resenga viu ndia pusha la panta wala kutaka laya kaskunyani papushu wa hivele vele laka kovela
3: ikombela kuba pusho ndi gentle ni ni pfuxa mhani nese ka dzingidzingi ivi ni pfuxa mhani ndaheni kona kwale ka dzingidzingi ni hetisela hi woman fish groundini vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala i manjajani lava hlayisekani DJ Tlin ku
4: ahi muhaxi ni kombela ku pfuxa vanharhu xo sungula ni ta pfuxa Squeeze wa mina mhansani rivombo kwala ka gym ni pfuxa na sisi wa mina Rosi Gezi kwala ka gym ni ta hetisela hi Mr. Clean himself kwala ka gym laha va pfuxaka n'wamulandza mamudlovo hi mina nkomu
5: Rachele Maitlemi ni kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka huma Ngombe Kral ni pfuxa mhandla wela ku tsaka ka sikhonyana ni pfuxa na Brenda Murimi ka rivala va pfuxiwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapila thank you my claimi
0: khesa swinene my tavi jesa rfm tavile la
6: ona ku va pfuxo
0: nkarhi wa kona
6: ni ta pfuxa kokwana wa ntsumi la 14 a ni tlhela ni pfuxa na mama Khensi la ri singa view ni tlhela ni pfuxa na mhandoli kwalaha ri singa view
0: ya
6: a va pfuxa hi first evidence kwala vuhehli danke
0: khesa swinene la vuhehli la
6: hi swona
0: danko
7: rexini DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni ku pfuxa mhana Xihluki ni vuya ni pfuxa na mhani Grace Makhuvele ni vuya ni hetisela kahle hi sesi Basani Maswanganyi ni ku a va pfuki hinkwavo vanhu lava va pfuxiwa kahle hi Kenny Hlungwana kusuka kwala mukezi ka zese 2 jaro duma hi xikanyakanya
0: ti ntlhaveni la ku na munda je u na le muthu moo

0: Kaskam sortano mixer ba kore bongo batsa gune nela ba kuri komela on pushela. Okay, en komela un ti pusela ba ingser ne kuri ya pasta tlabzan. Ba hlangane na khombo ra kuloberwa ingamu. Mutibisi imani makhubele labo duma. Cancer swinene cancer swinga khensi u shem magoba ba swinene shem imfundiswa hina iva hi ri na vona kwala ka xiyani moya ka nongonoko reasoning from the scriptures na yin'wana minongonoko leyi va kukhari lava va fundhisi hi ndlela leyi va ri hi mi tivisa leswaku va vi va hlangana na khombo kumbe va wele hi papa ra ntima laha ngami ya vona yi nga hetelela va karhi hi siya amisaveni ku nga va mani lo nga ri pastor Tlhabyane ni vulavo hi vo va nga vi va hlangana na papa ra ntima shem
1: Nipusha Masenyani Ronald Mawa na Mawa Nipusha Ponyoka Makuva lesha wela at Katareni ni etela Yesu matani chisa vata kulima shali la atsama hinkwavo a va ri na the big same big five matebula kusukala ka bote ni khensi lexi ka ra mina inkomu
2: ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwana wa tijiniya Mana suvara mana pot mana ani mana malu kani kupuka sesi koko nukhla la section A kupuka pot linking oven avil vafisha mama shiloke tini komaleka lakango we a jamela chungkom
3: Felicia Besari oka mandala landela ku Felicia Stupenio Felicia
4: Ricopiani Sariza, Agavanda, Landela.
5: Salvation, Copia.
3: Felicia Besari, Agavanda, Landela. Felice Stupenio. Felice.
4: Ricopiani Sariza, Agavanda, Landela.
5: Salvation, Copia.
0: Kaske amzor tar mixer sibe kala ka magumena rubert meneta sei bila wara liya yan tsan lo shenza ka mixer obe ekuba hi tsubela ka number 060875942 kenzo nanga ngono ngawo sha shandle ka ngono ku fikela inga fika kona sos so zile ka shenge show hetelela sha ngono ko morning beds la sos mina no na tsuma ilang tala la en la belela la batanga skoro ro kwele kiwa na munta kaske lo shenza ka ngono rubela rungula ro ngono ka nsa kunena la ka Nambara 060875942 kaske and kona nile ka Facebook mixer kungweni kona ndo tala hi full force ni yo papa kaske a hi tsumela lang tala va tiva ku van'wana va tlangisiku rora ku veriki lava kerika hi siku lera 20 ta July loko ri na leyi n'wi tivaka mixer va ntlhaveri ka nambara 060875942 hi va byela ku Feliz Anniversary kumbe Feliz Cumpleaños tsi mo sungula ku va navelela
6: Brakon
0: Abrahamino
6: kupfuka mpfukeni
0: aye
6: Ebukene
0: njani?
6: Ebukene, nibe bi birthday man, kanzala masungwane man, intongwane jangeriwa. Ngakho kulukul man, taranga la botoko man.
0: Yeah.
6: Laba ngwana ba nale nga bala ba mabitabona, onge mkateko ya brama ai banene. Ya la so so ta la isma tloka nyirwa ikuzi.
0: Amen. I'm going to go to the next one.
7: Ripipi pei kae zani costa kwa la mgangeni wa kampenyisa. Kuna Robert costa le kambato ka xitachi na vona va bede ya namuntlha. A hinkwavo lava bedeyaku na vona namuntlha ni ri fleece anniversary ka vona.
0: Mari yini?
7: Fleece anniversary ka vona.
0: Ni mi twile.
7: Thank you, hlayisekai.
0: Kesa swine hlayisekana n'we. Danko.
8: Kurula Mr. Party munu ku Felish Cumpleaños.
0: Yay.
8: Kurula Mr. Party munu ku Felish Cumpleaños. Eka. Nzala mahlungwana a Gyan section F appreciates we akamapube. Nila bangwana ma birthday ya kuna bona eka jambura namuntlha. loko ndhambu ya mikateko ehenhleni eka vutomi bya vona xikwembu a xi humelerisi ku navela ka timbilu ta vona xi va nyika na mali va ta kota ku tihanyisa va ti hlayisa n'wina a mi naveleriwa hi Rulani Chabalala ni ri laka yaka Mapuve danko
0: danko ni khensa swinene ri ba mandla rivelela va kona van'wana tsi mi ri feli xikombelana sikomana
9: ka muduri wanga i xinwele kusuwela laha ka Mapuve layani i va na duva la vuti muduru a navuleriwa hi malume wa yena Masilo a nga n'wana wa boti wa vhiki ndlovu a ri la ka Mavalani va na na siku ra kahle xinwele swiweya kwala ka Mapuve ni tata va ta ku vona malume ntukulu
0: ni khensa swinene mudyo chopa
9: va na siku ra kahle na wena DJ Clemmy
0: danki baba
9: danki.

0: Parantsebo eh re mangombe ta vari kona ine ka kahle hloko makata mahungu
1: ya Mr X mako baba et makata te nga tikuma vhele ka madambi ya sukra tolo last week swinga vhe swikomisa ti makata ko ngamu ya Bishop Clubzwane kusukela ka xithelani vhaisi
0: ya baba ya anla ku rivala futhi va ku vhaisini ngamu ya Bishop Clubzwane kusuka le ka xithelani inga ku moya wa bona unga wisa ikurula mahungu mutsakisa lama akule ku tsakiseni kahle kahle akule ku tsakiseni ka chuma reta ku yini hayi a hi tirhen khohlo khohlo famba na hi tani longa le kona ku sunguleni
1: ya iyo mhaka yin'wana ya ku va va swinene ngopfu mani nga ku moya wa vona man Bishop Clubzwane Mr X u nga va wu kha wu wisa hi kurhula hi ndlela leyo kambe ke makumembirhitsevo wa timinets ku pile ka hlava ra ntsevo first hour at the big breakfast zone Mr Power the winners gospel sendza kona ndzeni ka risimo u banka heni si va kona va ku we are the winners a yi fambe na hina hi le ku wineni mpundzu wa kahle swilandza rixile good morning

0: loko u xava matayele ya mune u dyokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va u chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva matayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tyres and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasitulele Complex kwala Giyani opposite Big Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tyres and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikwata va na tona, to hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and world.
2: Bafana, Bafana Hardware.
3: Hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile, double Roman, all colors hi 850.
4: Kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazinu yo tiyo.
3: Fals BTO Econ i 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mavanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana, Bafana.
5: Pfuka hi mitirho ka mixo eka nongonoko wa The Big Breakfast Zone. Mixo wu sunguluka ku fika ra vuntlhanu ze le ka Jesus FM rito rixaka.
6: Mr. X Mexicano.
7: Mr. X.
5: Ja, rumbalanja.
8: Pfuka hi mitirho ka mixo
9: eka nongonoko wa The Big Breakfast Zone.
8: Mixo wu sunguluka ku fika ra vuntlhanu ze le ka Jesus FM rito rixaka.
10: Bye bye, one size fits all.
11: Bye bye,
10: hi teto tintangu mwana mhani.

0: Daniel Brothers kumbe xani bana ba Daniel featuring King Tsonga bye bye ba mahlalela bye bye ba lalava vena vetala na South Africa Tsonga ivere ona ka tlhoko bakata ba hongo ka mishi wa sokala mutram 3 kulona remember ngobe khasa swona ngo vuma ngo xitala ta barkole ka vana nkombo 47 after 6 o'clock at the dot Mr. X ku jale swa ku rishisa kwire ifundzele ko lo xali mpopo ku ya ba hobe ya vuba ba ko ke bya ba shele kumbe xana ba South African where a service swobula hit Mr. X ku ba ku rina jump eka mishi wa sokala na bonde
1: ya swobula tsena leswa ku ro ku ikhwela ngisa kahle la dorobeni ra giano ku langisa kahle mashelo mele hasi na mashelo mele hehla eka misho wa sikura na mutlaka na kusaka hlela gian la swivula tsena swa ku 10 to 32 kamala mlele 11 to 31 loko kana kusaka hle ntsuma kahle ni ali old days le la kutisa kahle I 15 to 29 gena kahle bila bila is 11 to 24 ntsuma ni biya kahle la liphala le la 12 to 27 le vobo 15 to 13 gena kahle khale ka lo stretched macado 13 to 28 mokopani 12 to 24 ni biya kahle la amusina la 16 to 30 palabura 15 to 31 polukwane 11 to 21 loko ni biya 11 to 24 ya ni biya kahle la thabazimbi 12 to 25 to yando 16 to 30 tanzanini 13 to 27 edrobrami kahle ka harago hetelela hendlela yone ale la kuri mashelo yakutisela wona kusoka ka ba ka zero ya ta mashelo
0: rishisa sweswa ifundzeni ko lo shali mpopo ku ya ba hobe ya vumba ku ke bya ta mashelo ku mashelo ba South African water service ka misho wa sikuna na mohla mingi shirika sim kunika kahle top stories making headlines ka misho wa sikuna na mohla indlo le mingi shirika sim ebone ebani bakutala swinene ngopfu kumbe xana hi nga bona na MC wa Cockstar ifundzeni ku lixa limpopo ku kuma bioscope makamo Mr. X la nga vuya a kombisa tsaka swinene ngopfu andaka loko tingoma leta tri koko wala ifundzeni ku lixa hina xa limpopo va kha fambe kahle hambi leswi hi nga recorda mafumo ringa lamba naru koko wala ifundzeni ku lixa limpopo kambe ka tingoma ta kutala swinene ngopfu hi leti nga vikiwa ti kha ti famba kahle na side ra ka xigalu va ra ku ri na ngoma swi tikomi ka ri ngoma ya kho yi fambe kahle swinene ngopfu loko khale langutisa more than 1000 wa vanhu laba abari kona kumbe xana lava nga nghena ka ngoma liya hi tin'wana ta tingoma leti hi nga n'wutwa MC wa Cockstar akati hoyozela kambe ke hambi swo tani Mr. X ka hi ndlela yoleyo hi vone kasi va contralesa kumbexana wa hlangano wa tihosi atikweni hinkwaro va contralesa kumbexana Congress of the Traditional Leaders of South Africa va le kusoleni swinene ngopfu hala tlhela va le ku kombeleni ka maphorisa leswaku ma endla vulavisisi ka vabi va tingoma lava va yaka mahlweni va ba tingoma swilo swi nga ri nawini va tlhela va endla vulavisisi eka vabi va tingoma lava alelaka emadokodela ku va va nghena atingomeni va pfuna eba n'wankwera Mr. X i nkarhi wa busy swinene ngopfu so va ri swi vavilelesa swinene ngopfu hi minkarhi yo tala va kha va cheka ka ti-case leti nga va ti kha ti humelela ka vana lava kumbexana ka man'wankwera lava nga hundza misaveni leswi vula taku a ku fanele ku nghenelela na madokodela hi ndlela yin'wana kambe ke ku na vanhu lava baku tinkoma va bakanyela ku tlhela ku va va dokodela kumbexana va ndzawulo ya rihanyo ku va va nghena engomeni va pfuna van'wankwera so va control leswi va le kombeleni ka maphorisa ku endla vulavisisi ehenhleni ka vabi va tingoma lava alelaka tindzawulo leti khumbekaka loko na tingoma ku va ti nghena ti va pfuna
1: mara no vana ku tshemba ku ri ni show ku a nge heti munhu a nga ri na swilaveko leswi lavekaka ku ka fana nghena le ngomeni loko swilaveko va ri na swona a va pfumeli va nghena because swi endleka mi kuma ku vutomi bya vana valava byi nga hetele byi lahleka loko a va pfumela ku dokodela ri va kha ri nghena ri cheka maybe swin'wana swi ta va swi fambi kahle kasi loko va kha ri langusa kahle murhangeri wa tiko va vula leswaku tibohol ta ku ringana 16 kombo ti va ti karhi ti pfuriwa laha xifundzeni kumbexana laha tikweni murhangeri wa vandla ra tiko Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa vula leswaku tibohol to ringana 16 ti pfuriwile etindhawini ta ku hambanahambana tikweni xikongomelo xa ku xixima kahle ku tlangela kahle khale ka murhangeri wa vandla kumbexana khale wa tiko Sir Nelson Mandela Ramaphosa ku ri wa leswaku va yile hi mahlweni na ku tlangela kahle siku ra Mandela xiave eka ntirho wa ku tsutsuma 5 wa tikhilomitara na vaaki va Afrika-Dzonga edorobeni ra Johannesburg
0: ya mhaka yin'wana yi vone nga swiyenga swa mabulo laha nkulukumba Sir Ramaphosa vhele ka va khatala kahle swinene ngopfu andaka loko a kota ku tikela kolomo eka va 67 wa tibohol ta tsutsuka loko swi ta ka timhaka ta ntlhontlho wa mati tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga a kova kwala exifundzenikulu xa Limpopo ntsena a kova Giana a kova ka mlele tiko hinkwaro Afrika-Dzonga Mr. X loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya mphakelo wa mati vanhu va le ku rileni swinene ngopfu hambi swi ri tani hi vone vanhu va ku tala swinene ngopfu na maAfrika-Dzonga lava nga va ya kha hoyozela xipani xa Spain ta tsundzuka ku ri eka timinete to ringana 106 laha hi nga vona kahle Ferran Torres a kolaboro ya kahle swinene ngopfu leyi nga vuya yi hetela la yi tsanisa xipani xa Argentina ku va xi teka khapu ya misava kambe ke vanhu va ku tala swinene Mr. X va le ku hoyozeleni ka xipani xa Spain ku va xi ve xi hlula eka mphikizano wa ntlangu wa bolo khale langutisa eka cup ya misava kumbe xana FIFA World Cup.
1: Yeah, and loko beke langutisa kahle va ku Lionel Messi is the first player in history to start in FIFA World Cup final ka ti final tinharo langa tla sungula kahle na lebelera 2014 na 2002 na 2026. And loko beke ri hi langutisa kahle tiko ra Spain. Tiko ra Spain hi rinwale ri ngeteleriwa kha ri wina kahle FIFA World Cup hi 2010 la misaveni ya Afrika-Dzonga. Se vanhu vo tala vhele swi hetele va ku hayi man swi va swi kha swi nga hlamarisi ngopfu loko Spain yi vi kha ri wina, mara favorite kahle kahle a ku ri Spain lexiya xa Argentina loko hi va hi ri karhi hi langutisa. Mara ku ta yini mara mihleketweni loko u twa ku mfundhisi u khomwini hikuva a chayela bobi wini?
0: Swi fana swiya swa ku no mfundhisi u khomwini mhaka ku pfinya mikereke kuloni.
1: Ah, mara hi leswi ni ri wa ku mara
0: hi swona leswi
1: ku popiwa mara
0: no,
1: a ri mfundhisi.
0: Mina I've come to that point ya ku ri yini vanhu lava va endlaka swilo swa muxaka loko ko va ku a hi mfundhisi munhu na yena Mr. X ende munhu nga rivali ku munhu ko va munhu nje ende munhu
1: mara anga hembi hi vito hi rito ra Xikwembu a tlhela a vanhu wa xihoko a nghena patwini leswi a hi ku tipoyila ku kulukumba ngopfu leswiya leswi ta endlaka loko mfundhisi a khomu kahle emaphorisa ya le magondzweni hi nandzu wa ku chayela kahle a popiwile hi nkarhi lowu a ya a ya khupula vakereke exifundzeninkulu xa
0: a yi la ku va khupula yini plakeni mfundhisi
1: ha mara a hi ngo ta ya dyisa vana va tingwenye ku
0: mfundhisi a yi la ku ya khupula vanhu yi ri kahle
1: swinenesoswi
0: la ku trendeni swone ngopfu
1: swinene
0: va xi hetelele loko va xipfana na xi va byvese
1: i vese
0: mfakela umthakati Mr. X wa nhlangano wa botswiswa no botswiswa u vula leswaku ingaku maAfrika-Dzonga va nga pfuleka matihlo va tshika ku vothela vandla ra ANC na FF hikuva hi vona mavandla lawa a vuyiselaka tiko endzhaku kambe ke a ndzhaka loko a ta va hlamusela hungu leri ivi a kha soliwa swinene ngopfu ka swiyenge swa mabulo hi ndlela leyi kasi loko hi kha va hi kha ri langutisa eka swin'wana swa mahungu maphorisa ya KwaZulu-Natal Mr. X yile mapatwini va khomile mfundhisi i nandzu wa ku chayela a byutswiwile so hi swa swin'wana na swiswani ni le ka mixo wa wa hambale na
1: purapura ya yena kasi vafundhisi mi hanya njhani vafundhisi van'wani kasi va hanya njhani
0: ungu leri ri ni vavise swinene ngopfu
1: kasi loko ya mahleni kahle langutisa hlayo ya vanhu ku na hlayo ya vanhu va hlayo yo karhi va ngondza kahle mihlawu emisaveni ya tiko leriya ra Venezuela endzhaka loko va hlaseriwe kahle nghozi ya ku ninginika kahle ka misava ku fika kahle kwalaya ka 5,000 ya vanhu lava ngetela va va karhi va hundza kahle emisaveni va swilamulela mhangu va vula leswaku mintsumbu ya vanhu vo ringana madzanadzana 176 yi kumekile ehansi ka misava leswi vulaka leswaku ri vanhu vo ringana kwalaya ka 50,000 ku vikiwa leswaku va va karhi va nyamalala van'wani va kona va hetile va va karhi va vaviseka leyi nga ta va yi karhi yi langutisa ku xana ke vanhu lava va ta hetile va kumeka swi fika kwike.
0: Alright, gaming says of fame shona le shwa ikhomile shona u khari langutisa eka misho wa sukuna la munthla eka the top stories making it like kumbe xana mahungu lama vekwaka ku va marange mahlweni le ka misho wa sukuna la munthla kasi ita ba kai famsa so fela na Mr. X eka misho wa sukuna la munthla laka wa raya nkompo ya hlaka hloko lowo ikungu hello i remember u itisa kahle mengi seri mahungu ya wa raya nkompo ka misho wa sukuna la DJ Leo famsa na kahle la Black Sun ba ni show njalo risibule ri hela ka kahle le ka wa raya nkompo ya hlaka hloko ita ku ba kahle mahungu ka famsa X abuye. I want to help you.

0: yabona mina
1: yeah ndivhi hlapa
0: ene lesinga basangiko because wa rindeni ka matlala hi beleni ka riqingo ka 0751 9 minutes before 8 o'clock ita famba ku nga ri khale ai senkuma munhu leyi ngulava kahle kahle
1: ai senkuma 0608875142
0: ai senkuma
1: ai famba sex
0: i famba ne
1: ita ku yini
0: hi belo riqingo hi mani
1: elo ku nga tshama abu elo nga tshama a swikuma
0: elo nga tshama a swikuma ne namuntlha u pondisini
1: ya swikume namuntlha
0: ya
1: Ngingubulu kuyena mani wethi talk ngakubule sona na confidence wena na confidence yakubule sona ayishilo kumali wo ibhela icingo
0: moyo ibhela icingo tamjela ku yeah
1: loko ubuka una confidence nyana inwane mara mo live blabla yena ne ikabelo petras motha ya so mulo ati talk fire fire la ayi ibhela icingo sisi
0: yeah aba ibhela icingo labo twa ngakuyi
2: ngiyintangela Dr. Thole ukutlangela mani
1: ukutlangela simu hi number mani sweswi we
2: ah mini tangela simu mani ni kumini leswa mina ba swa
0: i mani te ngumi nga swikuma
1: we nga swikuma kasi
2: ala yo we loko a kuri hlapa nda ku miss slippery ngopfu mo reta n'wana mani
1: ri simu ra mani mfo
2: ra Dr. Thole swi fanela mani
1: swi fanela mani
0: mana ku kumbe xane
1: mina ka hela ku ri na tintlambi
0: mana ku sona tabula sona mana ku kumbe xane mita jika kwala kaya
2: mina
0: tabula ku lava ka n'wina vo yimbelela swo ka swi nga twani
2: mani
0: lava ka n'wina vo yimbelela swo ka

0: ra ti movie ra ti filimi
1: ni vula ku hloko hloko yi tumbetiwa loko sukusela kwika
0: va va pfala xikandza
1: ya
0: rirhandzu
1: ra ti movie
0: ra ti filimi
1: wa ingaka ni titwi kahle
0: ya titwi kahle swi leswi
1: u endlini abila
0: xi koho kwahala ka kun'wina hayi mina yi na hayi mina ni ku twa ku antswa emakumembirimbirhi wa timinetse ku phile kahle awara nhungu vikiseri last hour the big breakfast of Big SFM eka mixo wa siku ra labo tlhakana konoko eka xihondo 106.0 ra bekedza famba eka mixo wa siku ra labo tlha celebrity gossip kumbe xa entertainment stories
1: ya kasi loko beka ri langutisa hi man mike lay on mara mi wani twa
0: durha ngopfu
1: man twi na chotela
0: hi swi le tindlaveni bya wena sewala ku pumba mina
1: ya tolo kahlekahle ku vi na ntlangu lowa wa final ya World Cup vel ka final ya World Cup ku na ti-artist to tala vel leti ta ti ri ku performeni and a swi tikomba kha swi famba kahle swinene because ku va na vanhu va after and then vanhu vo fana na va Justin Bieber make it to the World Cup final half time va entertain vanhu loko va tibolo yi ku wiseni and then BTS rock of the stage with their performance in the World Cup final loko se bolo e chayini na loko kuri 45 minutes na ba Maradona abari kona kwala ya and then aba Jennifer Hudson ivangwana na bona lava bari kona ba witness kahle loko xipandi xa Spain xiba xikachi wina kahle World Cup hindlela leyo FIFA World Cup started in the first ever time show featuring performance of TBS, Maradona, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Augustin, Gustavo Dudamel, abakona na bona and many more. Lava bakari ba nyanyula tsunga. Ani kari ni langutisa Valentine mini ni bona ni bona kuri ya. Siti komba siri ku fambeni kahle swinene. Wana ku ramba ya performa ka World Cup. Misava hinkwayo va iku langutini. La ya a uluzi chumu ila fanele ko performa kona lela ra ku na loko se bolo yi herini nwana hleketa ku ni fanele endla event ni fanele ni ramba wena kahle kahle.
0: Ya Afrika Dzonga hi swo vhela swinga ku endlekeni loko khale tisa eka karwa so swikambe ke e bona vanhu va ku tala swinene ngopfu ne va kha va hoyozela president Cyril Ramaphosa president wa tiko ra Afrika-Dzonga ntirho lowu a nga wu endla esikulweni ra mugqivela ra ku va tekela nhlokweni timhaka ta vaaki loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati mister se vanhu va ku tala
1: swinene va va tsaka
0: na ku va va kha va kombisa timhaka ta ku a ikhona mani emigingiriko ya kahle swinene ngopfu tanihi president ku va a kha tekela vaaki nhlokweni i ndlela leswo swo swin'wana vhela swi nga ku trendeni ka swiyenge swa mabulo kasi premier ra xifundzankulu xa Limpopo kha ri langutisa ka celebrity gossip ta hina na vo vanhu va le ku nyuzeleni swinene ngopfu a ndzhaka ko a komisa timhaka tingoma hinkwato leti a nga ti nyika tipermiti ku va ti kota ku va ti kha ti yima kokwala xifundzeni kulu xa Limpopo ti ve ti kha ti famba kahle swinene ngopfu khensa na loko ti fambi kahle ku nga va ku na madzolonga kambe ka mhaka ku biha i timhaka ta vana lava vanharhu va nga va va kha va hundla misaveni ka tingoma leti ngopfu so phophi ra mathubu komisa sweswo leswaku va tirhi kahle swinene ngopfu tanihi ndzawulo liya ya Cockstar kumbeka xoko swilo hinkwaswo va swi kha swi famba kahle
1: ya ni vona ku tshemba ku ri ka siku ra namuntlha vhele se swa ka swa sungula swigamatshukile swi va swi kha swi losa kwala swi mafamba kona mara loko se vhiki ri ya hela vhele vana va fanele va tlhela xikolweni mi swi tiva ku na xikolo futhi a xipfula loko vhiki ri ya hela hi Tuesday vana va fanele va tlhela xikolweni ande nkarhi wun'wana wu fanele ku timeseriwa nyana ku ri ingaku tingoma ti nga tshwa kwala xikolo xi pfulaka kona vanhu va kota ku hatla va ya xikolweni because loko swi ri so va salela na le ndzhaku xikolo once xikolo xi pfula vana va sungula ku dyondza
0: ya so so hi swo swin'wana vhele swi nga ku humelelela eka nkarhi wa sweswi wa vhiki sasa fanele ku khari hi langutisa swa ha ri kona vhele sweswo vanhu va ku losini
1: kasi va fanele va hanya njhani hikuva va fanele ku va dya kona va fana lavaya loko loko va langutisa va dzabi va teki khale se lava va fanele va sala va rilela koho loko hi fika hi valuleni
0: ya ntsutsuka loko ni fika xikolweni ni fika ni losisiwa na le xikolweni
1: le xikolweni ya a wu gumiwi kahle
0: orit ke Afrika-Dzonga va kha hi fambisa sweswo vhele ka mixo siku namuntlha se ri ndhava ku ebumnandini famba hi rona ku ya le ka awara ya manalo ku nga ri awara ya kumbexana a fanele ku bile kahle awara ni ku na nhlokomhaka loko vuya to bika siku a yi fambisa.

0: Ari Tabile Kubano, Fabsana Gata, Master KG, Subrakota Twanzalis, Chilo and Chilo, Bati Jenkinyon, and Chilo, Zabafueto, a last hour, the big breakfast on Jarabala, the Mr. X, behind the mic, and Fueto, the Justice Fabsana Gata, and I remember Gobede Gabisho, Scram, the Castle of Sagamanga, Solan Sagamanga, which started Tabako, and Kaila, but I can't keep it up, Nogonoko, the big breakfast on Gabisho, the last hour, Mr. X, you
1: really. Yeah, our Casa, our Gatella Sunga, Olo Velocum, Sumunu, Kukitan, Kakaso, Kasaka, Kitsi, Kitsakwa, Banaban, Sanganasin, Gamma. So cool, it's not a sea. Mimiri Carele, Marai, Casa Squib,
0: yeah, Miriam decline.
1: Mirlofane, eh? Ah, Carele, Carele, Marasus, Carrocomac, and you're farming a blank name in a catagas.
0: Yeah, Kunamakasiko, I'm coming on a Mr. X. I can't sustain go very sadly, or just streaming at www.gestarfamily.co.z. I will in Popo, Ulim Pumalagan, Ulim Northwest, Ulim Houding Province. I can't summon away Kumaka or Corvix at 106.0 issue horns of Maganda, Yalaway Kumaka Gone.
1: I Friends Day, sigura ku tlangela kahle bangana. Xana u bona swiri kahle ku va mngana wa wena a ri na riqingho ra murhandziwa wa wena ke? Naswona wena a wu ta pfumela ku va mngana wa wena a va na contact number ya yena ke? Ya kahle kahle i timhaka to pfumela ku u nga pfumela ku chomi ya wena yi va na contact number ya murhandziwa wa wena kumbe munhu wa wena ke?
0: Mela kun line contact number that's what I mean.
1: Yeah.
0: No mela ngwe. Mela kun line ito. Mela kun phone la, mela kuba phone nela loko mingani ku phone ni. Mukasi va landzana muhlo ko nga fike ku ntirweni ke.
1: Ah, swi ya hi ku ah na ku hi twini ba yingiseri ku sungula. Ene ne nga ta ba nika hlamulo. Le nga ta ba nika hlamulo.
0: Is 0-0-8-7-5-9-4-2.
1: Ahe.
0: Ahe.
2: Yebo.
1: Yebo.
2: Ah, ifambe njani mzazi?
0: Eh fambe kahle swinene ngombisa le njani?
2: Eh fambe kahle man.
0: Eh mina mngana ngwe. Mina mngana ngwe. Mina mngana.
2: Ko ha munhu wo pfumala mngana.
0: Oh se mina thona ma fonda ta ta nsatu wa mngana wa ngwe na kwalani.
2: Ah leswiya swilo swa muti a swi ngheni fashionini a ku huwiwi hi swona.
0: Mi hava na.
2: Mi hava na la ta ku byela xitori ku ri.
1: Sheshaninyana ku kwaphatsana. Sheshaninyana ku kwaphatsana.
2: Wa mina hala ka sapi a hi munghana wa mina.
1: Ya.
2: Sisi lava yini ka foyini ya mina. Hi kumi nduku swi ta hi tingisa swi ta hi hlupha. Munghani munghana wa mina loko a tekaya a nga ni kumi a nga ni yimeli a ku hamoni va rhendanyana. I fanele abo hayi no ntanta vakuma lava nga kona loko ni nga vakumanga vo va byela ku antsima swa hlupha why ni va na ti-number phone ta n'wansati wa yena
0: amitwile kokwani phahlani
2: swa hlupha xibyela
1: ahe
2: wa dya misa yaloyo
1: hi ye mngana wa n'wina hi ye mngana wa n'wina lo babayi
0: mitendlopfu hiku ndlopfu a yi dlayanga kwalani mi ta yi nge dlayi jikijelanga ri kona se majik
1: a yina yi fane yi endla pulani yi fane yi famba
0: ya 060-875-942 ena ku twaka wena miyingiseri la ku we u ri yini ta pfume
1: swa mi le moyeni hi mamukerile
3: ahe
1: ahe
3: ninjani
1: hina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile hi ngo vona yes
3: mene hava mungani mara nto hlamula ku ri a swi pfumeleriwangi ku ri mungana wa xisati a va na nambara ya mungani wa yena wa xinuna na mungani wa xinuna a va na mungani wa yena wa xisati swi ve swi bihe ngopfu hi mhaka yo va lava ku bula yini
1: loko a mi ri na yena a mi ta swi tiva ku va lava ku bula yini se problem
3: a mi ta lava ku vutisa ku ri a nambara leyiwani yi lava yini mi lava ku bula yini
1: ya
3: Ei, se nta kuma hlamulo kusuka kwalano mara hi ku ya hi mina hayi a swi fanele ku mngana wa n'wansati mngana wa n'wansati na mngana wa n'wanuna i mngana wa n'wanuna khesini vaxe va minungu
1: na yina khesi swinene
3: thank you
1: 060-8875-942 ya mahlweni kahle kahle mimbiyela kahle qingo hi ndlela yona yaleyo la ku tiva ku ri xana wena u nga pfumela ku ri mngana wa wena a va na ti-contact ta sati wa wena ke sati wa wena a va na ti-contact ta mngana wa wena wa xinuna ke mi le moyeni ahe vafambini vafambini hi ndlela yaleyo
0: loko va miyela rhodi yi ndla yini
1: a yo miyela na yona
0: 060-8875-942 ku na nkandziyiso loyi
4: e vaxi va mina mpfukile na ni pfukile mani i mfana wa goxa loyi a ni vona swibihe ngopfu ku va ni ri na nambara ya nghamu ya munghana wa mina ni bula hi na yena na yena munghana wa mina loko a ri na nambara ya nghamu ya mina i bula hi ni na yena hi mhaka ya ku no yena i munghana wa mina loyi wa xinuna mara nsati wa mina a hi munghana wa yena swi ndla ngopfu swihoxo sweswo hi n'wana bava swi humelela ngopfu swi sweswo a swi kahle a swi fanelangi sweswo kahle kahle hi leswi swi vonisaka swona ka mapfuvi danku
0: hi khensa swinene ngopfu va na swi bihini Mr X
1: naswona swi basangi
0: halloni
1: va mi kerile
5: vambirhi
0: mpfukile minjhani
5: a ni pfumeli ku vanhu va lavambirhi va nga nyikana tinambara ni munghana wa mina mara ni tshame ni hlangana na swona lembe rin'wana
1: a ku endleka yini
5: munghana wa mina na va nyikana tinambara ni munghana loyi wa mina hamba masiku va ku nuna wena yi sendele SMS ti-SMS ta vona ti senda navusiku tolo yi ni sendele SMS yi ni heta ni swi khansela
1: No, he can see.
0: Thank you. All
5: right,
0: guys. 060-8875-942. Hey, swahlupa ni ba jika bani.
1: Ah, swahlupa hlupa ngopfu.
0: Na nkanziso. A hi teki na mkanziso Mr. X. Hi talk ba yingisele ba angula ba kwini la.
6: Vanhu vambirhi mpfukini kwala na nhlokomhaka ya n'wina ya tswala. A nge vi na number four na nuna wa mina ku ri munghana wa mina. A ni hi munghana wa mina, munghana wa nuna wa mina. Mara na loko like o tshika a ve na yona me for side ra mina ni nge vi na problem hi kuma ku vele i munhu la tirhaka hi vanhu ene like ni swi lava ni nga swi lavi tinambara vavasati vo tala va boheka vona tinambara ta yena hi ku va lava ku lunghiseriwa miminti ya voho i munhu loyi a ti tirhaka so a ni nge swi pfali mara ku mina ni n'wi niketa munghana wa mina ku nambara ya nuna mei leyi loko nga ni kumi ho kwalano ni nga se ni nga ri kahle a ni nge n'wi niki nambara yena loko o yi kuma a va ri na yona a ni nge vutisi ku mho minuna na swi ta kwinani i munhu wo ti tirha so tinambara vanhu va ti teka ka ti-WhatsApp va ti teka ka ti-Facebook so I don't care ku ni vutisa sweswo mara for side ra mi a nge yi kumi ka mina i ta yi kuma ka vanhu loko a lava ku pfuneka i smart lexo tonga bank
7: Mr X majara valandza munghana wa nuna wa mina a ni nge swi naveli mina ku va ni va na tinambara ta yena why ni fanele ni teka tinambara ta yena na a swi nge ni oloveli sweswo ni lava ku ndla yini hi tona i munghana wa yena a hi munghana wa mina i munghana wa nuna wa mina a nge vi munghana wa mina munghana wa nuna wa mina kahlekahle a nge vi munghana wa mina mina swi vonisa sweswo na rilaka khakhala ndzi rimaleke hi mina banku
8: Ahi, malandza, hi malandza. A mina ni ri tani a swi fanelangi ku munghana wa xinuna ku ri munghana wa mina a va na tinambara ta nsati wa mina. Ti nghena njhani tinambara teto a swi fanelangi ku swa endleka ku va na ku gangisana. Na mina tinambara ta munghana wa xinuna ni nge vi na tinambara ta nsati wakwe ti nghena njhani ni nge va na tinambara ta kwe ntsena a swi fanelangi swa lwisa swo fana sweswo va landza inkomo yi va landza laha risinga view
7: i pfuleleni ri vanti na na hi lava ku nghena ka mpfukini Mr X na mlandza mina ni twa swi nga fanelangi ku va ni ri na nambara ya munghana wa ya nuna wa munghana wa mina ni bula yini na vona na loko o tshika a lava ku n'wi foyinela a hi nge hi va hi ri swin'we ivi munghana loyi wa mina a lava ku foyinela boyfriend ya yena kumbe nuna wa yena i boheka ku deleta loko a heta mina ni ta sala na yona ni ndlani hi yona hi ku a hi munghana wa mina mina ni munghana wa yena a ni munghana wa nuna wa yena ni ya bula yini na yena hi swoho swi endlaka mundzuku vanhu va heta va fayela na mindyangu i mhaka yo biha ngopfu yaleyo i mavonelo ya mhana xihlovo kusuka laha tikweni ra le kule eFrance no hi pfala ri va ni tihuma hi ku kandla
0: if I Mr X
9: Rexile vahaxa vambirhi
0: a papa
9: hayi me ni vona swi ri kahle ngopfu leswiya vahaxa Sometimes I love nuna wa yena na mina kuna swin'wana le kaya ane phone ya nuna wa yena a yi tirhi va xavela se loko a fonela mina ku ba mani va kokwala na ivi ni ku hi lava na vo phone yo ka yi nga tirhi kumbe yo onaka se va ku va laveka hale kaya masitwisisa maxa se laya a ku voniwi a ni voni nandzu ka swona swilo swa ku fambisana sweswo na ku loko voo va ri va mbirhi kumbexana va lava ku lavana va ta lavana ku hava xilo lexi nga xi sivelaka laha xikarhi na ku specially na va ku tirhahi vanhu masitwisisa maxa vanhu vo tala va na tinambara ta hina va fona nkama wun'wani yi khoma hi mhani laha a ni loko va yi khoma va yi tisa ka mina ivi me ni vulavula na vanhu lavani va pfuna hi leswi va lavaka ku pfuniwa hi swona
1: leswi vulaka kahlekahle swi ya hi ku mi swi endlisa ku yini ku biha swi bihangi hi ku ya hi n'wini
9: swi ya hi ku mi swi endlisa ku yini sweswo
1: vaxiswinene
9: thank you
1: ya
0: mara swa munghana wa mina ku na munghana wa hava na tiwa mhe ni voni problem to be honest
1: ya hi leswi namana na mi leswi na tavula swoku sunguleni
0: ya ku va munghana wa mina wena we are colleagues hi tirha swin'we we are friends we share everything so you can have u nga va na yona nambara ya mhani mulambya nkarhi wun'wana lowu nga ni voni ntirhweni you want to understand what's going on na ngi foyinela foyina yi tirhi you know hi swi swa serious sweswi hi vulavulaka hi swona swi swa ntirho wantwisisa ku na van'wana va le ku n'wi laveni valandza va lava ta n'wi buka a va n'wikumi ka endlekela yini ande u kuma kumbela foyini hava
1: unless u kuma ku na minavu na ta minavu se ni ya tumbela hi milandzwa ku hey wena milandzwa swi ku endlisi ku yini mara a ku sunguleni u kuma ku sweswo ni va ni kha ni nga swi voni swi va swi nga basangi sweswo
0: a swi fambe mfumo
1: ya voni ka se famba vhele hi ndlela leyo ka ni rhanga ni ku happy birthday eka Millicent Shirinda kusukala ka maxo byela vulavuriwa kahle hi mhana tshovelo mantsongo wa mhana tshovelo hi ndlela leyo ka endlisani ya yena loyiwani eka ku mikateko ya tilo sesi Millicent haya a yimineli swinene mani mi kuma hinkwaswo leswi swi lavaka happy birthday n'wana mani
0: alright ke mingiseri I famba mister
1: ya hi famba ne me a va hlangana na mina kumbexana va hlangana na hina kahle mundzuku leri xaka ni tshemba ku mundzuku hinkwenu se hi ta va hi tlharamukini hi ri kahle hi yo tlhamutlhama
0: Afrika-Dzonga
1: khesa swinene vayingiseri
0: ya ku tika namuntlha blumabe Afrika-Dzonga kusuka ka mina ngopinepinas aka jara va laha mbyani ni tiko lamakomba lavonele va ndlanga mandla ka mafuza ka yikwena khazabalo xiko xiwambala ti huma yi lai nga nghena hi kona hi hlangana kahle eka siku ra mundzuku same time assembly same show huma hi risimu vhele kusuka kahle ka nation rsa va ku mamazala tiphele risimu ra kahle swinene ngopfu la ka wara nkaya ya Gimeta and Mr. X. Tomorrow morning, same time, same place, same show. Bye-bye.

Ka mo tshisa so songa ba ngiserwa mina ba grandeka vet. Ba ntla mirikona. It's blue Monday mina ba ngiserwa mina ba grandeka. A shiri njani weekend? Miti phenile a mirikwini nwina, a mirambwe kwini. Tani lesani nga hlamusela ku ri khona ya ka weekend nwanyani loko hiku a nga rambwa nge hello. Tshintsha mahanyelo man, hiti phenile man. Ti vuyili loko hiku a nga rambwa nge hello. Tshintsha mahanyelo.

tata ka bungeni ka xitachi mina nkhini homa kahle mutini wa ka phiri ta nwina minti va kahle hi vito o rantswalo yinwe i ntombi ya bava leyiwani nghena vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke va hi khe hi nghenisa sweswo hi nghene kahle risimerisiwa kahle ka picture xina yitwaka ku lomu ka valungu eyi mativa na ntirhisa malembe ndhaku leyi otherwise suit kura namuntlha ri tiveka kahle hi MCM Man Crush Monday mi crusha mani n'wina blue monday yo saseka swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke na ku teka case of swinene xipanixo xa BBZ ku va va ni siyerile nkarhi eka mpfundo siku ra namuntlha va sungule kahle ku tirha le eka awara leyi ya ntsevu va ta giveta kahle laha ka awara leyi nga ka yo ku nga awara ya nkaye n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wi hi ta hambana le ka awara liya ya khumembirhi mina na n'wina hi ta va khe hi fambisa sweswo hi khe hi famba kahle ka department of news na remember ngoveni loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona otherwise ke a hi balekeni hi languta ku ri weekend yi tshamise ku yini eka mpfundo wa siku ra namuntlha.

Alexa sweswi mina ntombi ya ka mama ni languta kahle ku ri leswini leswaku yini hi sayitileriwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko u tshamisa hi ndlela leyiwani a wa ro sungula hi ta va khe ti phina kahle hi ti-top stories leti vaka hoa leti vaka bembele ka mpfundu wa siku ra namuntlha laha tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani Alexa sweswi ya kuma kahle xiphemu lexiya exa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha ka quarter past 10 nhlokomhaka ya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi Alexa sweswi a kuma kahle tinsimu leti ya ti-2 le ka nkarhi lowa 10 to 11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then yi nghena kahle ka awara liya ya ku hetelela hetelelo yi fika hi vana swiphemu swimbirhi hi xitalo laha hi kuma kahle nhlohlotelo wa vhiki kusukaka eka patient ntuli hi twa ku va hi khomeleni eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then Alexa sweswi a kuma kahle ti-birthday wishes loko ko tshuka ku na swin'wanyana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ta va ni khe ni mi hlamuseta ku ri hi khona mani se ya cinca yi jikela hala mara ka nkarhi wa sweswiwani nongonoko hi leswi u nga tshamisa swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi ni mi tshamisaka swona eku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlanhla 060-8875-942 yi nomora riqingho leyi mina u nga ta va khe hi famba kahle yo eka www.digitalfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand fomo hi laha mina u nga ta va khe hi kumana kona le a radioni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi balekisa sweswo ya kumana kahle le eka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at GCRFM kasi mina my social handles ntswalo yin'we le ka Facebook le kasi ke mi ni kuma kahle hi Marilyn Pirita le ka TikTok le kumbexani leyini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi balekisa sweswo mi ya ni kuma kahle ka Instagram it's being Marilyn n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise ke a hi neni ya tiphina hi nongonoko eka mpfundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku hashtag majimbos hashtag majita hashtag vavanuna eka siku ra namuntlha hi tlangela kahle vona ri tiva kahle siku leriwani hi man crush monday mi crusha mani n'wina eka mpfundu wa siku ra namuntlha a hi tsutsumini a hi languta kahle le eka Facebook page ya xitichi ku ri hi famba kahle na vomani ko wa mid morning life ingena kahle na bomani mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni bomani ni velela eka munhu wa ku fana na Mr. Timan Mathe na mi vona kwala ri singa view masechavalala leri singa view le ni vona kahle munhu wa ku fana na Andani Madoba va ku ni ku ndzilo ka ndzomeri le ni ri na wena ri la to go to block 4 good morning to you too engeta baloyi va ku ni ku ndzilo ka ndzomeri le ni ri na wena like yan section F lan 1 ni vona kahle munhu wa ku fana na Vincent n'wayila le ka nkuzani le mi va na siku ra kahle va ku hayi khona mani ni ku vone kahle ni ku yingisile kantso i Vincent n'wayila va khete ni ku Shapiro cancer swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Wisan J Makamba ku ni ku yingisile kantso mara leyi ni ri na wena ni ri laka ndhambi laya hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Suzeka Fumani hashtag eka n'we va kuraxile mahaxi ni kwala a Johannesburg nte cancer swinene va ri le xikontirini lava tshamaka kona le ka misava vilemu leyi ni balekisa sweswo ni vona kahle munhu wa ku fana na Sipho Petros Zondo va ku good morning we are together man ni mi yingisele ku andza ni ri lani one sibukeni happy monday and thanks god for this monday cancer swinene se pfuka si ni vona kahle mfanelo luya wa ku fanela hi kepisi man ni se Sipho Silotswani na mi vona kwalani va ku ni ku yingisele kantso ni ri na wena ni ri la santini Maryland kaya ku ri xawula block 23 ni vona kahle munhu wa ku fana na web chawulela laha ka xikokwani cini ya fanyani ka xikokwani na vona ni vule ku fambeni kahle na vona kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na papa boti mi vona siku ra kahle 060-875-942 can yisa sweswo mahlweni ni vona kahle mfana wa goxa na mi vona kwalani balekisa sweswo mina ntombi ya ka

cup le one ya world cup ra vumbirhi mina va inseri ba mina va kurandeka vanhu va swibele manda swinene otherwise ke ya muhoyo zela hi tona leti nga le ku ben ka bembele hi tona leti nga rhanga mahlweni mina va inseri ba mina va kurandeka otherwise ke hi tsima kahle ya kuma kahle leti baka huwa laha tiko ra Afrika-Dzonga the trial of alleged big five cartel members including Vusmus Matlala and his four co-accused va expectwe kahle ku va va langutana kahle na ku va va appeara a court ya magistrata eka siku ra namuntlha eJohannesburg n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi xi vavaku hi case leyiwani kumbe hi case leyi a va khomeriwe yona i ku ku fike ku pfupfunyeka swinandzwanandzwanandzwani ivi swi fika swi va milandzulandzulandzu ya va ha ri ku yisiweni mahlweni na ku lavisisiwa a va se tenga lava va ha ri ku lavisisiweni and the more va lavisisiwa i the more va kuma milandzu yin'wanyana cause one of the comments says ku ri Vusi Matlala he thought ku ri he is in trouble kanti he is in deep waters leswi va hlamusetaka swona ku ri hayi khona a twi nga ku hayi i le nghozini kasi hayi a nge le nghozini o va ndzeni ka mati mo hisa because swilo leswi va ku swi khe swi kumeka loko va khe va endla ti-investigations swa chavisa mara otherwise ke a hi balekeni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka hisa mahlweni hi ya langutana kahle na leti ti va ku ti nga le ku beni ka huwa n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku na high profile case leyi nga le ku lavisisiweni high profile case ya murderer trial of the security boss of Ferrell and Darren Govenda lava expectaka ku va khe va resume kahle court ya magistrate ya high court ya le Durban eka siku ra namuntlha the two brothers n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka va chajiwa kahle hi nandzu kumbexani va chajiwa kahle hi nandzu wa ku dlaya one of the businessmen etindhawini letiya ta Durban n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke loko ya hisa sweswo mahlweni va hlamusela timhaka ta ku ri the principal of the initiation schools etindhawini ta le Phukwane village outside Jenfers Limpopo va hlamusela timhaka ta ku ri the cooperating from the parents na vanhu va community na the other observing traditional practices va kombisa timhaka ta ku ri the initiation school ya vona yi fike yi va ka season leyi nga ka yona kumbe le ka season leyiwa van'wankwera wa lembe leriwani a va ri na 1200 wa vana n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka hinkwavo va vuyile ekaya va ha hlayisekini a kha kombisa timhaka ta ku ri u khense swinene loyiwani hi yena a nga bangiwa maliya yale a tindhawini ta le Jenfers a Phukwana village n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka vanhu vo tala va swibele mandla swinene asi ke ya hisa mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka parliament va kombisa timhaka ta ku ri va implementa the committee leyi nga ta fika yi schedule kahle kumbe yi nga ta schedule-wa kahle hi Wednesday laha va hisaka mahlweni na ku va khe va lavisisa lava nga ta va khe va lavisisa kahle n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka nandzu luwa we le Phalaphala yes le ka president le ka president Cyril Ramaphosa la ba hlamusetsa ku timhaka ta ku ri vele ku lavisiseni kahle ku ri ku humelele yini hi bid le vanga liya yi nga tshama yi ba huwa and ku yelana na somfa leriya kumbe that couch yi nga kumeka yi ri na mali yo ka yi nga cinciwangi yi te mali liya yi ri tidolara n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ya hisa sweswo mahlweni hi languta kahle leti baka huwa leti nga le ku beni ka bembele ka mpundzu wa siku ra namuntlha loko hi kuma ku yi joyina na mamukela kusivi ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona mi le ku fambeni kahle na mina marilini wa ka xirindza kwala ka jisora fam n'wina va yingiseri nongonoko i mid morning life nese yi hlamusetiwa ku va yi tsandzekile kumbe yiana by clinic laha va kombisa ku timhaka ta ku ri the boy or the baby a 3-year-old kid a ri olota mali kumbe file ya yena a yi komba timhaka ta ku i kolota mali ya ku ringana 500 mother u hlamuseta timhaka ta ku ri kumbe mhana n'wana i hlamusela timhaka ta ku ri a ri a Chris Hani Baragwanath Hospital in Johannesburg laha va nga n'wi kombela timhaka ta ku hi kombela 500 rand leswi hi ta kota ku admita n'wana because buku ya n'wana kumbexani file ya n'wana ya kolota mana n'wana ku kombisa timhaka ta ku ri a nga na mali and then ku yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri patient yi ve yi tsandzeka ku va yi pfuniwa lava nga kombisa timhaka ta ku ri

a pfuneka kahle andaka 2 hours andaka loko mali liya yita yumesiwini. The Department of Health ba hlamusetsa timhaka ta ku ri vele ku langutaneni na nandzu lowu one, and then ba khi va kombisa timhaka ta ku ri remember the treatment in a government hospital and clinics is free, no one must pay any money. And then vanhu vo tala va le ku swi soleni swinene va ku loko va vona ku ri swilo va cinca health va ku ri swilo swi free. Ku vulavula ntiyiso ku ya exibedhlele kumbe ku pfurisa tifayile exibedhlele ku na e fee leyi hakeriwaka leyiwani yin'wana ya tikhomente leti nga kona ka hungu leriwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. And then un'wana a tlhela hlamuseta ku ya mahlweni a kombisa timhaka ta ku ri a hi le xibedhlele ntsena na le ka ti-departments to fana na vo department alright department ya traffic department and then na vo home affairs timalimali letiya ti humesiwaka letiya ti-fee fees letiya ti fanele ti va ti humesiwa swa fana na le ka ni le ku i ri a hospital. So yo va yi ri ehansi ya le xibedhlele mara loko u nga ri ku yi hakeleni yi va yi khe yi gonya hi ndlela yaleyo. So swi ti komba ingaku sesi i khale a kha kolota xibedhlele sa kombisa timhaka ta ku ri loko wa ha ku pfula fayili wa hakela 10 rand nkarhi wun'wani wa hakela 5 rand hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So tsundzukani mangonkwala ma ni nge le ku mahlayeni laniwani jisara fema yina xi ava henhleni ka wona mina na n'wina hi ta va khe ya yisa mahlweni hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ya ha languta kahle leswi swi nga humelela ka vhiki leriwani kumbexani ka weekend leyi humaka ka yona. Ku na wanuna wa 25 years loyi a nga vekiwa tindlwini ta yena ta makumu hi Saturday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbe siku ra to hi Saturday. And then va kombise timhaka ta ku ri boti i tiveka kahle hi vitiro ya kgotso ka heane loyi a nga dlayiwa etindhawini ta Bloemfontein n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Va kombise timhaka ta ku ri wanuna wa 25 wa malembe hi vukhale a ringeta ku va a lamula enyimpi exikarhini ka former Mangaung city manager and his girlfriend kumbe mhlekisani wa yena laha event liya yi nga fika yi tena to west laha va ku hlamuseta ku timhaka ta ku ri according to the eyewitness ka eyane kumbe koketsi kumbe kgotso i kumeke a va a kha a driviwa over multiple times hi former manager laha swi nga hetelela swi n'wi leader ku va a hundza emisaveni. Va ri boti a ringeta ku va a lamula ekhapulu leyi a yi ri ku holoveni. And then luya wa wanuna a tiveka kutani hi former manager ya Mangaung city manager a vuya a n'wi bisa ko tala hi movha kumbe a n'wi kandziyela ku hlahla hi movha andzhaku loko se a ta va a ringete ku va lamula cause a ri ku beni ka luya wa muhlekisani wa yehe n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Moya wa yehe a wu etleli hi ku rhula n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ku na hungu leri nge le ku beni ka huwa kumbexana leri nge le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Va kombisa timhaka ta ku ri ku na n'wana loyi o ka a nga vuyangiku a initiation school kumbexana n'wankwera loyi o ka a nga vuyangiku engomeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka etindhawini leti ta tele Hammanskraal the Dibatso family etindhawini ta le Hammanskraal north of Pretoria in Gauteng va kombise timhaka ta ku ri va ve na a bitter sweet celebration leyi nga fika yi folowa kahle hi loko ku ta va ku vuye makwavu wun'we eka initiation schools and then the other one a nga vuyangi loyi a nga vuya i kombise timhaka ta ku ri luya u nyamalarini endzhaku ka nkarhinyana loko a ku na leswi a nga swi vona and then a nga ha n'wi vonangi from there. According to the family va hlamuseta timhaka ta ku ri the siblings kumbe vamakwavo va attend the initiation school swin'we va fambe siku rin'we va fambe swin'we laha a va tshama va ri swin'we most of the time mara two days before initiation school yi hela lowun'wanyana ku na leswi a nga swi vona even then a ku wata and then a nga ha return. Va le ku yiseni mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri va le ku lavisiseni ku ri ku nga va ku endleke yini lexi xi va vulerisaka luya a nga bangoma xi tikomba ingaku ri a nga interested because i tsandzeka na ku va a hlamuseta ku ri makwavu lowun'wanyana u ye kwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leti tin'wani ti nga le ku beni ka huwa otherwise ke leti mihi leti ni nga mi khomela tona eka mpundzu wa siku ra namuntlha to tala mi ta titwa kahle le eka mahungu ya awara ya 10 n'wina vayingiseri va mina loko hi ku n'wi maku yi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana leyi mbaku mi khemi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta mi nyika kahle risome suka kahle ka Yvonne Chakachaka a ku umqomboti otherwise ke mina na n'wina hi ta vonata.

0: Ere simra ka hle ngwana ba ngse rwa mina ksuka ka hle le ka sales le ho kolabelana lobelana halen. Hey, ai ko no man. Ba ri labelana halen. Matodelange no. Xivenda ngwana ba ngse rwa mina ba kurandeka. Otherwise ke ere simra ya rwa ngwana ba ngse rwa mina ba kurandeka ksuka ka hle le ka sales le. Ba ke ba kwa ai kona. Matodelange no. Labelana halen. Ere hai lo wa shoshwane. Ola tago a endla swilo swindleka even then kutiswa e lavelana haleni enwana ba ngisi ba mina ba kurondweka and then swilo switokota ku vaswike swifamba khwatsi nindlela leyo mara otherwise ke a ibalekeni ngwana ba ngisi ba mina ba kurondweka it's only 14 minutes past close lantsene 30 seconds tingari tingani ekuva mina na nwina ya ya kuma kahle tin chipemulexia xa xa nhlokomhaka moni ku in one loko ni vuya hi mina nwina
1: technology she could send that echo sweet by hina this seven koyo jikele ya www.gcrfm.co.za.
0: okay, right, it's exactly quarter past when I'm said by mina. It's exactly quarter past 10 when I'm said by hina bakurandeka loko hi kula a ku ri na leswiya swa ku ba hi chavisa va ku loko i nga dyi i vhimba mukhwama xi ta ku chela sakeni va ku loko u famba vusiku u ta hlangana na mphogori, you know those kind of things. Swi hetelele van'wani va khi va ku it's a myth, i swi anakanyiwa, van'wani va khi va ku swa humelela. So nhlokomhaka siku ra namuntlha yima hi ndlela leyiwani n'wina va yingiseri va mina va kurandeka a ni nge swi vuli like ntwangaku ku va ku ri badi. Xana u tshame u va na badi era ku va u vona swilo leswiya swa ku na vusiku swo fana na swipuku, timphogori, a ku humelele yini? And what was your reaction loko u hlangana na swilo leswiya? Loko u ya byela munhu un'wanyana ku i vone swo vona, va ku tshembile na? U kote ku hanya kahle ku ya mahlweni kumbe u yime ku famba vusiku, swi endlise ku yini? 060-887-5942 n'wina va yingiseri va mina va kurandeka. Ya nhlokomhaka yi tshame hi ndlela leyo. Loko ya ha kula a hi chavisachavisiwa hi swilo vo dzima muhulu mani va ku ku na dzima muhulu loko u famba vusiku ku na miphogori ku na swini yini yini. So xivutiso i ku u tshame u va na badi ra ku hlangana na swona swilo leswiya swa na vusiku xana ke? Swilo swo fana na swipuku, swilo swo fana na sweswiya swa timphogori teto n'wina va yingiseri va mina va kurandeka. Endzhaku ka loko se we i hlangane na swona swilo leswiya swi endlise ku yini? Swi endlise ku yini ivi i kota ku hanya u ya mahlweni kumbexani ku na leswi u nga swi stopa ku swi endla tanihileswiya u nga hlangana na swona na vusiku xana ke? 060-8875942 mangani baleki, mingani baleki. Hi lava n'wina ku mina na n'wina hi ta fika hi tlhotlhatlhotlha kahle nhlokomhaka. 060-8875942 nakona a swi endlise ku yini? Miyingiseri wa mina wo sungula sungulo mlemo yenu n'wina
2: ni nga loko ni ta ni ta hlangana na swilo a ni va kerekeni
0: a maybe a church
2: a ku ri va mapast level loko swi sungula swilo swa a no twa ku duma kahle kahle se a hi nda hi le mayini a ni swi teka ku vanhu lava va zamazama lava nga ku celaceleni
0: va nga ku celaceleni
2: so va kha famba vhela na ku twa ku ta timovha swilo leswi a xi twala mara a xi nga vonaki so loko se hi fike exikarhi ka patu mangheni ku ri se vo ma-2-12 se timovha ti nga ha ri ku teni se hi vona bara ku yi le peni le ndhaku yi chovhe munhu
0: wheelbarrow
2: yi kha yi chova
0: munhu
2: tale ndhaku a ni byeli xitori a ni ri na n'wana wa mina ko va ka xikona ya xa ni byela hi yi famba ene ku tutsuma swiswaku a ni swi koti loko se leyiloko se fika laha se ya jika la ku ya kaya bara leyi a yi jikangi yi be straight and jump to see so kalo seno ke aka ya nga tsene ke aka ya yo landa ku ve gede nga aina ta skota ku plug gede ai boy ka ku hinda ya ya gena le ka boti ni ku ye anga na sense ye se nga hlangana na sona
0: so maybe kuna munhu loyi minga ngudzela umthembile loko minga ngudzela swindlise ku yini
2: munhu loyi a hi hambane kun'we kerekeni a ya kaya a ya halaha hi tshamaku kaya ni ze hina hi tshama hala ka nywana ni ve ni n'wi byela nampundzu ni n'wi fonela ku hi fambe njhani a yo chuha wa hi va swi tiva xitori xa bara kahle kahle bara ya na risiku yi kona then a kerekeni vo va va ncica manghenele ya nkarhi ku hamba ku ngheniwa nkarhi se ku akata ku aku chayisiwa hi nkarhi
0: ni khensa swinenelokai
2: i khune swilimpopa ahe
0: danke 060-887-5942 mina n'wi bakhayisa sweswo mahlweni mi tshame mi hlangana na yini n'wina a swi endlisa ku yini loko mize mi hlangana na swona swi vuye swi endlisa ku yini mi kote ku hanya mi ya mahlweni swi ve mi swi endle njhani mi yingiseriwa mi le moyeni
3: ahe sweswi mi rilo minjhani
0: hi pfukeni minjhani hala river plats ya tintshaveni
3: I fukile ai mina na
0: ngane na yini nwina
3: mi hleketi sa story story sa khale sesimerli no mani rena leseso ani laka ya vanga pfumeli munhu a famba famba vusiku se mika makuvana leswa swa swa swa malombo lombo a miti se a nteka xigubu ni xi veka a gedini a ni hi leyi a ku nga si ze ku va na tiphayipa ku kiwa mati slobeni ni teka xigubu ni xi veka a gedini ku ri loko ni vuya ni teka xigubu lexiya ni famba ni ya matini loko ni nghena kaya va ta hleketa ku ri ni huma matini se loko ni vuya loko ni ka ni famba a ni a ku ri vusiku bya vo passport 5 kwalaya ene a ku ri vusikanyana ku ri na xirhami loko ni ka ni famba ni twa ingaku ku na munhu i ta hi le ndzhaku se loko ni langutisa hi ni vona ku ri hava munhu masivana ni famba loko ni langutisa ni vona kala ri sungula ri ritsongo ri ya ri karhi kula ri ya ri karhi kula ri baleka ingaku yi cricket ivi ni suka ni tsutsuma se loko ni vuya ni teka xigubu ni ya matini loko ni vuya ni byela mani ku ehi mawe ri ndi tshi khou vuwa ndi khou ya murhamboni ndo vona hara la thoma li lituku la da lava lulwane la baleya va ri ndi u tshimbula vusiku na wona ni ḓo to findiwela madini ya madaucha lo tshaukiwi madi hu na tshipuku hafhaḽa tshiṅwe tshifhinga tshi dya mulodzi tshi ḓo ni disa zwiṅwe ana fambange na vusiku sesimerini
0: timhaka ta kona ni mukuma kahle
3: ene va tlhela va vulava ende xa to ni rhwa zwavhuḓi thi ni ḓo bawuliwa n'wa wote kana ni tshi khou dola mapfhura ni ku ana ha
0: fambi
3: ana ha fambangi sesimerli no
0: ni khensa swinene
3: khensa mina sese
0: danke 060-887-5942 ni twana ku tshuka u ve na badi mani mahitwa lava nga tshama va hlangana na swona swi endlise ku a swi endlise ku yini 060-8875-942 mi yingiseriwa mi le moyeni
4: ahe mpfukile
0: ahe
4: swilo swa vusiku n'wana a nga estofia le xibuni swilo swa vusiku swi kona ene loko mo kaneta mi ta hlangana mha ni kaneta ngopfu ni ku vanhu ma hemba ngopfu munhu loko mhayi a ni ri munhu un'wana va nga chava ku famba na masiku na vusiku na hi matwelufu a ni vona ku ri mhaka yi nga ri nchumu ka ngongo loko ku ri na n'hweti kasi swin'wana ta bayiza ni nyangatsekile ni famba loko ni kha ni famba ku be ma-12 ni vona movha wu ta movha loko ni kha ni famba ku be ma-12.

0: Nilwanifulela hiko ni nga swona ku kaneta ku swiswa nsuku ku hava mi ta hlangana na swona swi tele ngopfu loko va mi byela a va heni va la nga ta mi byela swi kona swilo swa vusiku yango
1: mi khensa swinene ma
0: hi swona
1: 0608875940 mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hiyeneni ya ya tiphina hi nhlokomhaka 0608875940 swi ndlise ku yini a swi ndlise ku yini loko ngo mi hlangana na swona mi yingiseri mi le moyeni
2: ahe maseve
1: ahe maseve na n'wina
2: na hi hlangane na swona
1: timhaka to kona
2: khale ndhaku kwahalaa ka vona vo
1: 89
2: khale hina hi vanyan'waka vo 1989 loko yi tsundzuka
3: mina na sesi wa mina a na ha ri ku mutweni mi mutlelanyana radio
1: mini le ku mutweni
3: a ku ri mina sesi wa mina hi rhumiwe kun'wana ka vahahana na ha swi tiva va hi rhumiwe macho 9 loko karhi hi famba hi vona xihi xin'wana mara hi xi vona hi ri vambirhi vhela swo lehisa swin'wana ni nga tshama sweswiwani loko mi vulavula hi swona ni nga ku no wu vona mphogori lowu No, so fancy, so I was always 89.
1: Eh,
3: and I'm not like so lance, not into the Pogoro, and into the Swan. I meet the one out there, like with the gate, come back, start up stand. I start up standing, come to such a thing, not to me, so not as well. I mean, if I can get a gun to watch Kongoma, whatever, my corner, if I walk with any. Unless it's an unchammer, it's a ever push out on when I write 10 bank. Leswi nga ni hlamarisa hi maswolo vana lavatsongo va fika va va ka va kalakala ku yi chava xihi xin'wana xilozi na ko xiwa xa vona vo lavaya a va hi tshembange masa leswi hi nga hlangana swona kokwana wa ku hlula
1: mi khensa swinene kokwana wa ku hlula 0608875940 mina n'wi yahisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ya tiphina swinene hi nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzela otherwise ke 0608875942 mina n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni hi ndlela leyiwani mi swi endlise ku yini mi byele mani a mi ri kwini muyingiseri wa mina mi le moyeni ahe
4: Ahe, mpfukile Marilyn.
1: Ni pfukile minjhani?
4: A ni ku twi la ka foni, to vulavula hi ku foni ya leyi ni tshaku ni nghena hi yona ni tlhela ni yingisela hi ri yona radio. E sweswo swi na ku twa. A hi vuya kun'wanyana a tikhobeni. Leswi se khe hi vuya tikhobeni, ku ra ku la ku kahlekahle. Mo ni vula ku loko a hi leswo ni twa a ku kuleni hi va hi swi twaku swi ta ri swi na rata xa so mita hi xa mkhulu xi taku ku na xipuku xa so se loko yi nda laha ku swi na muti lowu ya hindla ka wona hi kuma ena a ni wa hi swi tiku i mani ma hi pfumelaku i n'wanuna wa kwalaha mutini va luki ma vona munhu a yime agedeni vavamba ni suti ya ntima mo vona matihlo mongo leswa matini ya munhu ya basini ya xipuku ma ni twa ma basini mana wu paha leswo ni vona matini ntsena mo a ni swi twisisi ku a swo ndlisa ku yini matini ya lama ma ni twisanyana a ni loko a ri nhwenyanini bya mina loko ni hlekete ku ni fanele ni huma ni ya ka vapapa anakanya a ni nga langutisi ku hi nkarhi munhu a no huma a ni swi tiva ka muti wa so loko no endli kona mara sweswi na swi twa ku ni nge endli kona ni ta chava ntuku nkarhi wolowu ya hi wuleswo a swi katana na vubhuvanyana na na jojo sweswiya swi loko munhu se swi sungurini a ni swi tivi muti walowo a ni swi a swi nga ta ndzi ta hi kona xipuku i nga hlangani na xona mara a ni nga swini a ni ndzi chuma wu to tamisisa yi suka mara a ni wa chami na ku hi xa rin'wana siku ni tlhela ni ta hi kona ma ni twisanyana lerin'wani leriwa xipuku swi kona lerin'wani khe hi vuya kun'wana vanhwenya ba wa vona bavu va lovini a hi swi ta ku ba xitarata lexi ku na xipuku xa ba wa vona vanhwenya lavawa ene hina vona phela loko ha famba ha famba hi va vona va ri ku teni va kha va hi hlanganisa mangi hina ku swingedyena vana va mufi vaku bava ku ri ku hi jika ku hi tlhela hi tsutsuma
1: mantwisisa
4: ku na vona a va swi tiva ku ba wa vona xitarata lexi xipuku lexi xa hi xi tirhisa ngopfu ndlela leyi xipuku swi kona
1: ya ni mi kuma kahle mani
4: swin'wana swi mbala tisutile

0: swin'wana swo sweka ndlo vukazi swa bara bara swi ri yima tiko hinkwawo loko yi no buka futi yi lava ku ku na switsutsusu a mi ta i ta tima ku yo famba kwala xitarata hi xeka n'wina n'wana n'wana va ta pfuka bara ku hayi mani bara leya tolo se yi pfukekini bara leya tolo mani tisanyana eya a swi kona a swi lavi ku a swi kona swi kona hi ku i ta swi vona
1: ni khensa swinene mhana mamasi
0: hi swo
1: 0608875942 va ku ri xile Marilyn timhaka ta swi bya vusiku n'wana Marilyn swi ku lava laha i nge ha swi hanyi sweswo swi ku nyikanyana nkarhi nyana so ivi se swi komba ku swi kona na mina a ni nga believe loko vanhu va tshama khe va ni byela ku ku na yini na yini na yini hayi siku rin'wanyani ni jike hi xitirata xin'wana xa rhongo kwalaha mugangeni loko ni fika laha mutini luwa ni twa misisi yi tlakuka mara a ni ri na chisikopo mara ni swi twa ku ri hayi leswi ni swi twakulaniwani hi swona leswi va nga tshama va ni wona hi swona a ni zangi ni tsutsuma hi ku na matimba mo tsutsuma a ni ri hava ni lo freezer hi mina xikalavito hi mirini kusuka laha ka xikokwani allright 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ni va ri loko va ku byela ku swi swo karhi swi kona ivi wehe i kaneta hayi va ra swi ku veveketeli swi lava ku provhela point ku ri hi kona ha hanya timhaka leti nga kona va rihambi va va i kerechiscopo u to twa misisi yi tlakuka hloka xikhumba u to twa misisi yi tlakuka i ta swi twa ku ri laniwani kona ni hayi a swi fambangi hi ndlela 0608875942 mingiselo wa mina mi le moyeni
2: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixulo
1: a kha ha hlayiseka bishop ka n'wamatatani hi mikhongela ya hosi n'wina ke
2: a hi hlayiseke ku tlula nga ri ti ku hlayiseka eyi mativa ku na un'wana handle ka laha ni tshamaka kona sweswi a kaya ka mhani a ni tshama na boti van'wana va ni rhandza swinene loko va hamba va hindza a va hamba va hindza hi kwana loko va ya ntirhweni nampundzu mativa siku rin'wana loko ni ku ni na jikanyana hala niri na jikanyana hala masungu tamusa swin'wana mara ku ri nkarhi nyana wa kahle a ri nge se za yi bana ma-11 a ku ri vo ma-10 loko ni ku tsa ni kuma ku mihisa luwa yo yima laya a hi tala ku dzumba kona hi tlanga khasini kona ni kuma ku yar ni jika ni tsutsuma a ni swi twisisi kahle na ku langutisa kahlekahle munhu loyi i munhu wa njhani a mativa loko ni fika nkarhi wun'wani ni pfuka na vusiku kwalaya ndhaka tindlu kwalaya a famba hikwa ni hlangana na yena ni ze ni tivutisa loko ya hambi i xipuku hambi i yini ni swi twisisa ku munhu loyiwani a yi khona mativa ni ze ni boeka ku a byela mutswari wa yena loko munhu loyi ene swi kumekela ku na vo va na problem va swi vona ku musa loyi ayi mafambele ma yena a ma vangi kahle se ma vona swi leswi swi kona ka rin'wana ra masiku nakona na famba a ni yo kwata ni ya kun'wana ni kwati na vusiku vo ma-11 ni ya kun'wana a distance ni ya switandi swin'wana mativa loko ni fika xikobyani xin'wana ni hlangana na n'wansati wun'wana ni khome beke leswi a fambisaka swona ma swi twisa mafambelo lama a ma normali lama ingaku mi ngo chayisana mi ya wela le kule se mara hi mhaka ya ku va ni khunguvanyisekile mara ni swi twisisa ku hayi ni nge chasi ana ni n'wi tsundzuki mata mara loko ni ya fika mpfhukeni ni n'wi hleketa ku munhu loyi hayi i munhu wa so a nga ha ri kona se eyi ni tele ngopfu ku va na khombonyana ra ku hlanganahlangana na swona swi leswaku va ku xipuku xi kona ene mi nge swi hleketi hi nkarhinyana loko ku ri munhu loyi mi nga hanyana hi khale loko vo divana na yena ni ta swi hleketa ku ri khale ku munhu loyi a nga hanyi munhu loyi a nga hlangana na yena ma fambele ma endlele mi n'wi vona ku i mani se swi kona ni haxi
1: hayi loko swi ze swi hlangana na vafundhisi hayi kona
2: swi kona na kwala ka mina kwala loko mo ta mi nga tangi kahle mi ta hi swo biha mi nge ngheni
1: ni mi kuma kahle
2: kwala ni nga tshama kona mina emuti lowu ni ngo lo lerisiwa va tele va nga tsutsuma na vusiku va chaka ku khongeleriwa lawani va nghena va nga ri va ntiyiso mi nge ngheni emutini walowo a ku kahle ngopfu totale a mi nge ngheni se swi kona na sweswi swa ha hanya a ni vulavuli xitori ni vulavula ntiyiso lomuti anu sungulangi no siwa na wona mara ngena ni swa kahle hi mathuna mawana loko mi ngena swo biha mi nge ngeni mi ta twa ku tika ku mi ta tshwa ni byela vanhu mindzuku ku a mi ya kwivi siku hlayisekani mi xuma swi kona mihaxi mi xuma kahle
1: ni khense swinene 0608875942 nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka javulani wa taxi ya green wa ku yi joyina ele ka TikTok leyi ni khense swinene kasi ke ni vona kahle Miss Brown va ku good morning masevo wa mina na ku saseka ni khense swinene masevo ni khense swinene ku va mi yi joyinile ka mpundu wa siku ra namuntlha mina n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a swi endlise ku yini mi hlangane na yini n'wina mi yingiseri mi kwala Mikwala mingi sir.
2: Ei, mupukini. Ei, pukisi nene, ngobona.
1: Mupukini.
2: Ei, Ntiso, sipoko sikona, asina mhaka ku mukhongeri kumbe mukhongeri. Ei, sikona. Ei, mina ku vula ku mina ni kanikini, wathatha n'wana a ndzela timhaka ta ku va fambeni 10 km, a ri na wanuna liya a famba na yena, wanuna liya a sungula ku veka na usiwana. Loka kha burisana na yena i vafambili loko swi vela ku fika a ka ka ntombi leyi ivi papa vuya yena a ha ri a haya mahlweni ka xitangi xa vunharhu se loko a haya mahlweni nkati luya a ku mina xina fika kaya loko u wa ndzhandza ni swi swa ku ta vonana rini a ku siku rin'wana na rin'wana hi nga ha vonani a ka ha ni switwisi swi endzeka swa ku na nambara ya wena hava ya foni se loko a vula mhani loyi a va tiva vamakwenu va yena mara a nga swi tivisa ku ka muti loyi ku na munhu ku ri ku va hi lovi khale se loko a ka a yi kha swi endlisa sweswo se i hetelei papa loyi a navela ku a vonana na yena leswi ni vulaku hi xisati ku vonana na yena namuntlha se va hetela loko va hambuka na xitaratini ku nghena nhoveni papa loyi a hundzuka endla xipoko a hundzuka endla xipoko mhani loyi a vuya hi kutsuma a za ya nghena a xitandini a sungula ku vulavula ku ni voni munhu mara munhu leyi hi endlisa swona swa swo hi ta yi famba hi ta yi vulavula mara loko ya fika ka ndhawu swa ku mana a nge yi fiki a kuma ku ku humele swo i hundzuke mavaku a yinge munhu wa hala ku ndzala xikhemu xa wena hansi loko u languta kuma ku swi marhambu lawa u nga yima na wona ene wanuna loyi a ri na basikeri se loko a ri na basikeri i vere loko a ku yo mavona xi nga hurisisaku xa ku tsuma a fambisa sweswo loko va vata vamakwavo va languta ku hi va ku vona basikeri leyi u nga famba na yena u kuma ku vo vona nkhonzini ku fika ka 10 km kuta fika la swi nga endleka na ko swi nga endleka ko swilo xi kona xipoko xa nahlisana ivi na mina ivi ni mikanetweni loko a hi ntiso siku rin'wani hi le ku longelekeni hi fika xitandini xo karhi hi ya xitandini xa le kuni na xona hi so wasap un'wana a vuya xibedhlele a kha a vabya n'wana wa yena se hi lavambirhi vavanuna hi wasati wun'we hi hlangana na vavanuna vambirhi va ta yile mahlweni ku ri ku hi vona munhu wun'we marero wa wumbirhi xipoko va gadi tibasikeri leyin'wana yi gadi basikeri leka yi nga yi tiveki na muhlo wa yona mara ma vona ku va ze va ta fika ka ku swihanisihani swa loko ma vona ku fana na makhumu ka xitandi ku hatuka makhumu ka xitandi loko va ehla gova loko va khupuka kuma swa ku huma munhu wun'we hi ta fika hi ri yimisa hinkwenu hi n'wi vutisa ku leyi nga ta na yena i mani iku aka ni ri one hi teni chava i mpfuka ma vona ku mpfuka lowu kulukumba hi va vona kha vata and then hi va vona swa ku valongo loko va ri two a ku ntini ri one i ntsena ku hi khupuka gova leyi kuma swa ku hi kondzile basikeri wun'we a yi mbirhi and then hi ri four n'wana luya loko hi tlherile mani a hi ya kaya hi suka switandini xo karhi hi ya kaya hi ka fika leswi n'wana leswi loko xi fika kaya xi nga xi lova siku rereswo hi swi vona swa ku a ri un'wana kumbe a teka n'wana a tlhelela ndzhaku ka hina a xi swi e-e vuleyi byi kona swipoko swi kona na nhlitani swi kona na vusiku byi swi kona ni khensile
1: ya ni khensa swinene kokwani mukasi leyi a 14 leyi 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swilo swa vusiku mani loko ya ha kula a yo chavisetiwa va ku ta hlangana na dzima muhulu ku na vhinga mukwama va ku ku na mphogori mi tshame mi hlangana na swona mi byele mani loko mi hlangane na swona va mi tshembile mi yingiserimile moyena
3: na ri lena
1: ahe
3: Hello.
1: Aye.

0: Nipfukile
1: Nipfukile minjhani?
0: Hayi, pfukile. A swilo sweswo swa hanya man.
1: Wa yi nga kuma achuwini?
0: A ni a na ha chuhangi swa masiku a na ha chuhangi. Vati va hi tshama hi vuya ka Dizza ne hi 77.
1: Kwale ka bungeni le?
0: Kwala ka n'wina hala hi ku hiya a ni tana a hi ri ka Dizza bya leyi. Ku suka kona hi ri no hi landza van'wanyana ka n'waxinyamana. A hi rhambiwangi ve ku lovoleni. Se ri va hi siyele yini ku hina hina va hi fikaku la temala hi antswisaku mitlangu hi tsakisaku vanhu le mitlangwini ku cina. Se loko hi famba hi ya fika aka n'waxinyamana ku fika laha hi fika hi cina u kuma ku a ku tshama ndhawunyana ya kona ma loko fika va kotile ku ya pfuxana va ta hi vo va pfuxana ku va ta vona leswi hi cinisaku swona na mufana loyi. Wa tona Marilyn.
1: Ni mukuma kahle.
0: Se loko yi ku 12 o'clock hi mani va siya swihanandiya hi suka hi ha famba. Hi nga rindzi a ni a hi rhambiwangi hi nge cini na vona zarixa. Ku famba va kumbe lava hala ka yena va kumbe nga fambi kaka bachi phela mi nga fambi na jo mi le ku hi tsakiseni mi le ku tsakiseni ka ntungu hi va siya swihanandiya hi suka hi famba. Loko hi ya fika a vhika culu laya hi ta mina ni tsariwe a vhika culu kwalaya se hi ta hi kwalaya mina hi me ni tiva ku tindlela ni ri a hi so hi ta so hi ta so. Loko hi fika erhumbini rin'wanyana ku ri na misoso a hi kuta misoso liya yi ka yi purandini ku ka ku purandini ku tatatatata u ya le henhla loko hindla misoso u tlhe u vuya u ya henhla u se. Loko hi tsutsuma na le kaya wa twa ku hi ya humelela a loko tiva ka maxamba hi ya humelela ka nongovela leyo ku ve ni hina ka tema hi ku lahleka leswi hi ni tiluya leswaku kurisa hi swona hi lahlekelana hi lo pfuka mina na mufana luya hi ya loko ni ya n'wi lava nampundzu ni n'wi kuma a fikile kaya. Ni ndenga lomu a ti tekeni lomu hi tlhaveteriwe ngopfu mito mani. Ku ba xiporo xin'wanyana ni nga voni na ndlela ni nga voni na ndlela sweswi ho tiva ku a tshema hi hala a kaya hi hala. Hi ye ya boxeke ni ya ni ya pfuna ku nga ni boxeketa patwini swi vona ku ni yima ni ku ha a kaya hi hala. Ni famba a ntomi ya mina na ha yi tivi ku yi tele njhani hi lo pfuka hi ya vona nampundzu. Leswi va nge xipuku xi kona a swi ri kona khale mara sweswi na sweswi swa ha ri kona.
1: Ni khensa swinene.
0: Hi te ku ya fika u tshela a Big 3 wa ku va na Big 3 ku ya fika n'wana ncila ni.
1: Ya.
0: Ku na nhwanyana un'wana a yivisaku tilifiti kwalaya xikarhinyana xixiya ku na ni loko hi endla Big 3 loko fika laha ku nga na xidan'wanyana timovha ti fikaku loko hi endla Big 3 ku na xikobyanya ku na laha ku yimaku mata patina. Loko hi ndzi nga fika n'wana ncila loko sungula ku khwezanyana la ku na sirha hi voko ra ximali
1: wo bebula n'wana
0: wa swi twa kasi wa swi tiva
1: ni khensa swinene
0: ebaki ni ka ni huma aka nkuzani i fika yimisa lefiti kwalaya
1: alright ni khensa swinene papa
0: ya ku khensa mina Marilena
1: 060-875-942 ya hi teto timhaka ta kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mo hi twa lavawani ka WhatsApp ku ri voho va tshame va hlangana na yini
2: sesimerileno hey mina xitori xa kona a ku ri 1976 hi Joni loko ni khomba hi half past 11 ni kongoma pompini yin'wana a hi kaka yona loko va hete ku ni cinela loko na ha gwedla pompi tetiya to gwedla laha ni bohelele thini ri kha ri phapamala laha matini laha ku na xigovani la kusuhana na pompi ya kona la phayiphi ya kona ko ta dikala dyin'wana di kha di ta dikala dikulu di kha di ndlinga ku do famba dikala leti di kha di ta di ku ngenge do fika kwalaha kusuhana na mina kwalaha xinkobyani xexiya do da ko ngeha no va no sikisi pfune vo tala no tsutsumisa sweswo Sele ku tsutsuma ni fika le kale ni siye na thini mina ni fika ni nghena ka kokwani ntsongo mhani ntsongo wa mhani ka ta papa ntsongo wa mhani ni fika ni va hlamusela ni ku kokwani mina ni hlangene na dikala dingwani hala pompini hala va ku xin'wana na un'wana nga i xipuku yi i nga ha fambiri wexe manani ni to hamba ni ku heleketa a va hamba se va ni heleketa hi leswi ni nga hlangana swona se swiverini na ku i manana va ri ya vasanganyi mina ni ri kwala ka vasanganyi kwala mina ni hansi ka vahundza ka voleni wa maxango mpatsa a hi tweni van'wana hubyeni danko
3: vaxumisesi wa mina mpfukile n'wana mhani mina ni pfukile mani ey mi ni tshama ni hlangana swona mativa ku na mukhalabya wan'wana a hamba ni kombela ku ni n'wi heleketa a ya fula layini a tixopeni ku a ta pfuka a hola mali ya mudende a hi tala kusuka kolomu ka vo past 12 to 1 mata loko hi fika kun'wana a xikarhi ka mpfhuka a xikarhi ka mapuva na siyendhani nyana ni twa misisi ya mi yi suka hikuva ni kha ni vona munhu un'wana laha se mukhalabyo lowu a ni byela timhaka ta ku hayi nchumu luyani i nga wu vona a hi munhu ni kombela ku loko i kha yi tlhela i nga yimeli munhu na ndleleni i mativa na havani kahle ni twi ku vava ngopfu ni ve ni endlaku no ni nga ha fambi ni tshame na yena ze ri kota ku va rixa dyambu mhaka ku no na misisi ya mina a yi ni aletini ku no nchumu lowu ni nga wu vona a hi munhu a ku ri sesi un'wana a kha a famba kwala patwini mativa a mbala swo basanyana kwalaya a ni ve ni chuwa swinene n'wana mhani i mi fane na ku xaka mapopi dan
4: ni ri na mina ni pfukile mhani u luka vinikisa block 3 mina ni tshame khale khale eka hi vuya tikhombeni visiku hi ma 2 loko hi vuya tikhombeni ya nhonyana un'wana loyi fika kun'wana ma ta ku bam moya wun'wana wo hi swo ivi hi tlhe hi twa ku nga ku xaxamela marhonge i ni khoma luya ku a nga ta ni siya ku ri ku tsutsuma mhani ni nga swi koti ni n'wi vhunga ku a nga tsutsuma ni nga n'wi byeli nchumu loko se hi fike kaya hi fika hi vutisana wene laha hi vone yini i twe yini ivi se hi valava swa vusiku swi kona ni vhe ni nga ha fambi vusiku hi swo
5: lesi ni ri rina n'wana mhani swi kona sweswo swi tele ngopfu na ku hala ka xikokwana swi kona kwalomu swikobyanini loko famba mi hlangana sweswi swin'wana swi mbala swo basa yi tsutsumi nga yimi yi wela na le hansi n'wana mhani danki hi mhana nile
6: mpfukini sesi ni ri leni hi laha hi tshame hi ya tihonyini loko hi ya tihonyini hi khupuka se hi tirha hala manghwavini hi khupuka xikobyana loko hi khupuka xikobyana a ku twakala hala ndhaku ka hina i nga ku ku ta golonyi golonyi leyi mara a yi pi yi fika laha hi nga kona hina ha famba hi ya ku tsemeni loko ki hi famba hi ki hi famba loko se kiki hi ki hi tshinela golonyi leyani a hi ka ha twakali yona se ku twakala movha ku duma ma movha lowu a wu pi wu fika laha hi nga kona ivi wu duma movha lowu loko wu duma hi tikuma hi tlule xikan'we yi nghena a khwatini loko yi nghena khwatini mara movha lowu a ha wu vonaki ivhe hi tela hi ku chava hinkwenu loko se hi ki hi famba hi tije swatswa hi tlhela hi ya ka hi teka ndlela yin'wana hi fambisa sweswo loko hi famba ku twakala voice yin'wana ya munhu wa xinuna a kha yimbelela risimu ra kereke a yimbelela ha mahemba kwala leyi hi vheta hi tlhela hi ya kaya swi twa ku misisi ya suka swi tele ngopfu hambi ku nga ri visiku ku ri nhlekani hi ku hi ya tihonyini ku ri soda ku miyerini nhoveni vanhu va nga yangi nhoveni a ku nga ri xikarhi ka vhiki nga ta ku vanhu va teletele nhoveni va ya tihonyini ku ri Sunday ha hi hlupheke ngopfu siku rero
7: ri xile se swimiri leni swipuku swi kona swi kona swipuku mina hala xitarate xa hala ka hina loko yi ze yi ku 2-1 ku ya ku hala ka ma-3 ku na bara bara yi ta xitarata xiya xa ka hina se mehe ku na vutoya na chava no pulakete ndzi ni vona ni ku ni nga ta famba ni vona swipu swipuku swi kona swi swona swisiku swi kona se swimiri leni i dlorimaleke ni ri laka khatlhala danku
8: ahee sesi mi rile ni minjhani na mina sweswi mi vulavulaka hi swona ni tshame hi hlangana na swona ni ri na mhantsongo wa mina hi ka hi vuya ku heleketeni ka mhantsongo wa mina van'wana sesi wa vona hi va heleketa hala mutini wa vona ku ri vusiku va fike va titshamisa laha ka kokwani ku va vusiku va ku ni heleketeni hi va heleketa mina na mhantsongo loya wun'wana loko hi se hi ri ku vuyeni rihati leri hi nga ri vona ro hatimela kwala vuhlokweni ta hina la a ni se tsama ndzi yi vona layiti leriya ni nga ri vona siku leriya se namuntlha a ni swi rivali
9: Koko ri hatimela a ha vulavulangi a hi hlamulanangi yo tshambisa sweswi ya hi miri miza hi ya fika kaya hi fika hi sungula se ku nwa mati se hi mateka se hi ri kaya a ku a ha hlamulanangi nchumu hi fambe distance yo leya hi miri u twa ku mita marha ntsena swa ku loko munhu a chuhini u mita marha leswi swa ku swi twala ku le ku mitana ka marha ene chuhini light leri nga ri vona kwalano a ndzi se tshama ni ri vona namuhla na sweswi a na ha ri vonangi kun'wana se swilo leswi a swi kona swilo swa vusiku ene kun'wana va swi tshemba loko va byela hikuva va hlangana na swona ende ka that position yeliya yin'we loko fika u byela munhu ku ni vone xini xa so ka ndhawu ya so va swi tiva van'wana se swi kona swilo leswiya
10: njhani minjhani muhaxi na hi pfukini swinene hey swipuku swi kona swipuku hey a hi rhandza sweswo xuxa sweswi vo ma 12 u twa ku kokotlokokotlokokotlokokotlo le ka minga le kokotlokokotlokokotlokokotlo loko hi ku ta vona xilo xa tshinela hi vo 12 xa tshinela xilo hi lexiwani loko xi tshinela swi vona ku i bara mara munhu loyi a yi fambisaka a nga vonaki yey tikona tibara hi n'wini tikona tibaro ende swi endleka ngopfu hi nkarhi wa ntshovelo ha mi ta yi vona bara yi ti fambela xiyemu mi nga swi voni ku yi fambisiwa hi mali yey swi kona n'wi lowu none
11: Mary, swipuku swi kona mina ni yo tshama lembe rin'wana ni lan'wa kun'wana a ni vhaki kona na vusiku ni yo kwatisiwa ivi ni famba ni nghena ndleleni vusiku lebyiya ni famba ni hinda kova wun'wana ni famba loko ni fika kun'wana se a ni fikeni xitandini xa le kaya ni nga ha ri kule ngoni le kaya eturukudini no vona malume wa mina va nga lova leswi ni nga tsutsumisa swona sisi Marilyn ni tsutsuma ni fika ni ya wa kaya hi ku chava swipuku swi kona mi nga xisiwi swipuku swi kona ende swa heleketa ndankomu
12: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi mi taku na yona la xitichini heyi swileswi swi kona mani swa hanya swileswi mara mina a ndzi se tshama ni hlangana na swona no twa hi vanhu va ku heyi wa ku vona ndhawu ya soso ku na 1 2 3 i ta vona hi misisi nhloko ni yi suka loko se xi ri kona kwala ndhawu yaleyo se heyi a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi swihendani mapuve block 18 khatsa a hi yeni muhaxi
13: sesi Marilyn minjhani ku pfuko hina hi pfukile me ni tshame ni hlangana na swona mara a ni nga ri nexe a hi hlayini nyana hi ri group ka hi ya a swikimini hala ka va maswanganyi hi suka masite hala ka vankorho hi famba hi milenge loko hi famba hi milenge hi famba hi endla switandi swa le malonga emahlweni ka hina ku humelela munhu wo leha a lehe ku hindza hinkwenu ambale suti ya white loko hi famba khata hi le ndhaka hina hi famba mara famba kha hi tumbana hi ku ni se a hi chava ene yin'wana n'wana a lwela ku sala a xikarhi hi famba hi nga ha vulavuli hi famba loko se ku ni nga ri ka basa hi khupuka tavi munhu luya n'wi vona n'wi n'wi vona se van'wana lava vo tlhari hanyana kwalaho ka yini va ku xi lexami xi vonini ku yini phela ku ri mpogoro se hi hamba hi chava ku ya matamatisini navusiku hi mhaka ku a hi suke kaya hi 2 a ka ha ri visiku ri ni maleke ka nkorho hlayisekani
14: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRFM rito rixaka
15: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambana na ka wona, stretch frame na

0: vatelela va va nga hindzeri va nga hindzamisaveni hi mhaka ku va va vhike munhu wo karhi etindhaweni to karhi. Swa ha ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mara lexi mina xi khongerisaka i ku we Xikwembu nga ni tshiki to that extent ku ni famba ni vona swilo leswi ni nga ta tsandzeka ku va ni swi hlamuseta ku ni vone yini. Ni twi nga ku swa tormenta, ni twi nga ku u sala u ri na trauma, u sala u ri na nkelunkelu hi ndlela yaleyo. Otherwise ke a hi balekeni risimu ra siku hi 2 minutes leyi nga sala hi famba kahle hi risimu ra mani. Ka hisa kheleni kusuka kahle ka Khulubi kumbe Tsotsi kusuka kahle ka Khoni Chauke. 060-887-5942 hi famba kahle hi risimu ra mani ka hisa kheleni kumbe xani Tsotsi. Mingiseri wa mina milemo yeni n'wina?
1: Minjaka mase.
0: Ni pfukile minjhani?
1: Ka hisa ka khela ra mina
0: ka hisa impela. 060-887-5942 hi famba kahle na mani eka mpfuno wa siku ra namuntlha ka lo tsala ntsena 2 seconds kuva mina na n'wina hi va hi khe hi hambana. Tsotsi kusuka kahle ka Khoni Chauke kumbe xani ke Khulubi a ku ka hisa kheleni. Mingiseri wa mina wa rhandzeka
2: ro khele rini wa garlic mayimeri wa mina hinkwavo
0: ni khense swinene mayisenyi. 060-887-5942 hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpfundo wa siku ra namuntlha ya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumana ya kuma kahle WhatsApp va ku Khoni Chauke Marilina hi famba kahle na Khoni Chauke mfana wa Goxa va ku Khoni Chauke i mandlori ka khakhala ni khense swinene bava swi livana vafana va ku Tsotsi kasi ke ni kuma kahle mikandziyiso ya marito hi ndlela leyiwani.
3: Tsotsi Khoni Chauke likingobena vehle.
0: Alright, 060-875-942 bak Marilina hi famba kahle na Khulubi la ka bode la ya i so longa hi khense swinene kasi ke ni mnika kahle hi site leriwa.
4: Sasimarilina Tsotsi Khoni Chauke dango.
0: Otherwise ke risimu leri mina n'wi humaka kahle hi roho i risimu leri sukaka kahle ka Khoni Chauke loko a ku Tsotsi. Khulubi hi ta vuya hi yehe loko hi vuya ka mahungu ya awara ya 11 hi ndlela leyiwa.
5: Mahungu lawa yi ku tisela wena handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Rebeli.
6: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi ntswalo yin'we ya mahungu ya awara ya 11 ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka wungunkulu eka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greta Dzanini Councilor Oda Sungobeni lava va ri karhi va tlangela 67 wa timinete etindhawini ta Burgersdorp ku va va ri karhi va kombisa ku penda swinene eka yin'wana ya ti-crash eka tindhawu letiya kun'we na tindhawu ta le Phepane lava va ri karhi va tlangela kahle siku ra ku velekiwa ka khale ka president wa tiko ra Afrika-Dzonga Nelson Mandela. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya 11 ka Jesus FM maphorisa ya Thohoyandou ya le ku lavisisa ni nga kuma maphorisa ya Thohoyandou ya le ku lavisiseni ka mhangu ya ku baleseriwa ka ni nga ku ka waxisati wa malembe ya 40 vukhale laha a nga kumeka exihambukelweni. Ku vikiwa leswaku waxisati u kumekile etindhawini ta ha lambani siku ra vukhumeka eka n'hweti le laha ku ehliwaka leswaku ntsumba wa xisati lowu nga kumiwa kwalomu ka 20 wa timinete ku nga se bawara ya 12 ni nhlikani. Swirho swa ndyangu swi lemukisiwile vaaki laha maphorisa na vatirhi va vukorhokeri bya vutshunguri va vitaniweke endhawini ya mhangu laha ntsumba wu nga tiyisisiwa leswaku u hundzile emisaveni. Vulavisisi byo sungula byo paluxile leswaku mufi u kumekile a vavisekile enhlokweni kun'we na le ndzhaku. Vulavisisi byi kombisa leswaku maphorisa ya ta va ya ri karhi ya lavisisa miehleketeleriwa loyi a kalaka a nga kumekanga hi karhi yena. Muvulavuleri wa maphorisa Malisela Lidwaba wa hlamusela.
7: Following investigation, detectives proceeded to the home of the suspect and he was not found. A case of murder has been opened. Efforts to trace and apprehend the suspects are underway. Members of the public with information that could assist police are urged to contact investigating officer Sergeant Tuso Nengovela on the number 061-446-3487 or the nearest police or may share information on MySubs app.
6: ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 10 commission ya vulavisisi ya madlanga yilanguteriwa ku tlhela hi sungula eka mixo wa namuntlha tanihileswi vake emahlweni va nyikiwa vumbhoni mboni m mboni yi ta yise mahlweni na vumbhoni mayelana na yin'wana ya ku phangiwa ka swidzidziharisi laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Mboni m yi vula leswaku eka afidavit yi nga ya emahlweni ka khomixini ku va a ri karhi a nyikela vumbhoni kun'we no vika leswaku va katsiwa eka timhaka ta tinhloko ta mfumo tisindicate ta vugevenga, mindyangu ya vugevenga, vanhu lava hlanganisiweke na tipolitiki na vatirhela mfumo va nawu. Boni m yi vule leswi eka afidavit ya yona loko a ta va a languteriwa ku humelela mahlweni ka khomixini ya madlanga. Kubuyelela nakambe ka ungu le rangeke mahlweni meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Odas Ngubeni hi loyi a tlangela siku ra ku velekiwa khale ka president hikuva ri karhi a penda eka tindhawu ta hale phepani. Gimeta mahungu ya awara ya 11 ya n'wana ya kona ka awara ya 12 hafu ku bela awara ya 11 vuya kahle na tinhloko mhaka nongonoko Mid Morning Live.
5: Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlangutirikarhi mahungu eka Jesu FM.

0: Fell di kusona le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street. Next to Andres Dresa. Eka Arma Robela Funeral Services. Loko eku halata halata. Loko eku ikwinka mali ikwinka mali. Naswona switututu ipana vantavasi. Na teshe ta hina hi leta ti papa. Hi vulavula hi ti wings. Wishoko shoko. 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Arma Robela Funeral Services. Charles.
1: Radio ya hina ya xirhandzwa ni vula yona GCR FM, the voice of the nation. N'wina avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni varhandziwa va mina hinkwakokwako laha mi nga kona, n'wina vaseketeri va radio leyi ya hina hi nga no ti hlawulela yona n'wina futhi hi lo fosteri wa GCR FM yi karhi yi ngulumela kahle kwala u nga kona. Minjhani va maseve mi xewetiwa hi mina ni Lesbon ya mani ni ri kotsa ramani wa beni ni ri loseni avuxeni ka varhangeri wa mina kwala xiticini xa GCR FM na wena muhumelerisi wa nongonoko lowu wa kahle Mid Morning Live, nhlohlotelo wa vhiki ni karhi ni nga rivali muhaxi wa mina wa xiyimo xa le henhla henhla henhla henhla inkomo ndzi ri a hi yineni hi ya bulanyana Lesbon ya mani yi ya xihungwananyana wa tiva ku na xilo xin'wanyana laha misaveni u nga humelela loko u karhi u swi honisa, mara ku na nchumu lowu va nge i munhu. Namuntlha ni lava hi ya vulavula hi munhu, wena muyingiseri wa mina la ka GCR FM, munhu ku hava nchumu wa nkoka ku tlula munhu, hikuva munhu wena muyingiseri wa mina la ka GCR FM na kwale ka buku liya ya vutomi ni vula Bayibeli, lava va yi pfumelaka Bayibeli yi hi byela swona ku ri Xikwembu xi endlile swilo hinkwaswo hi marito, kambe loko swi fika eka mina na wena Bibele liya ya hina hi hlayaka hina hi pfumelaka yi ri Xikwembu xi hi vumbile hi mavoko. Swi nga leswi munhu wena muyingiseri wa mina ka GCR FM u na nkoka. Namuntlha ka Mid Morning Live eka nhlohlotelo wa vhiki lava hi ya vulavula hi nkoka wa munhu na tinxaka ta vanhu leti ti nga kona evuton'wini bya hina. Wena muyingiseri wa mina ni twi kahle ku humelela ka munhu evuton'wini i ku va a tekela enhlokweni vanhu. Ku humelela ka bindzu i ku va bindzu rero varhangeri va rona va tekela enhlokweni munhu. Ku humelela ka xitichi xa hina lexi xa GCR FM wena muyingiseri wa mina i ku va hi tekela wena enhlokweni. Loko a ho ka hi nga ku tekela enhlokweni muyingiseri wa mina hi nga endli leswi swi faneleke, hi nga navetisi hi ndlela leyi faneleke, hi nga vulavuli na wena hi ndlela leyi faneleke, hi nga ku i nge u nga hi hlawulanga tanihi GCR FM, mara u hi hlawurile tanihi GCR FM hikuva hi ku khoma kahle hi vuyisela vumunhu evanhwini wena muyingiseri wa mina. A yi khona a yi khona a yi khona hi na endla swona la ka GCR FM. Swi nga leswi ni vula swona ni ri munhu i wa nkoka, i wa nkoka eka bindzu, i wa nkoka evuton'wini, i wa nkoka eku humeleleni. Kambe twana ku na swimunuhatwa leswi hi swinharhu a ni tivi ku ri kumbexani loko ni tirhisa rito swimunuhatwa ni va ni karhi ni vula swona na hi ku Xitsonga na xona xi entile, kambe wani vula leswi ku na tinxaka tinharhu ta vanhu hi ndlela leyi va nga categorize-iwa hi yona. Ni pfumela rito ra Xitsonga n'wina ra ku vulaiziwa va vekiwa eka swiyenge swa vona hi yona ina leswi nga ku hi swona. Lava va lavisisaka lava va endlaka ti-research wena muyingiseri wa mina va kumbe leswaku vanhu evuton'wini bya wena u fane u amukela ku ri vanhu va ta va tlhela vanhu va famba, vanhu va ta ku va lava tshamaka xinkarhaninyana kambe va famba, ivi vanhu va ta evuton'wini bya wena ku va ku ri lava telaka ku tshama wena muyingiseri wa mina. Hi minkarhi yo tala hi tala ku ka hi nga lemuki ku ri loyi hi wihi loyi yena hi wihi, hikuva vo tala i va maxisani kasi vo tala i va n'wantlhadyani.

Va hi ku ri va hi robaroba kwala ku hanyeni evuton'wini bya hina, hi vona nga ku hi vona vanhu va kahle lavo ta tshama, kasi e-e a va hundza. Loko ni hlaya ti-research wena muyingiseri wa mina, ni vuya ni kuma ku ri va vula leswaku ku na ti-type tinharhu ta vanhu. Ku na vanhu lava evuton'wini bya wena va vuriwaka leswaku iuka ku fika xirhami, ku banyana xirhaminyana, ku titimela nyana, tluka ri hatla ri oma, a ri tiyelanga kahle, kambe tluka ri sasekile loko ra ha ku sungula, loko ra ha huma ra ha ri rintsongonyana, ra ha ri ra ri hlaza, u tala ku va u ri tsakela. I vanhu lava taka vuton'wini bya wena va karhi va sasekile, va karhi va vulavula swa va karhi va navetisa vutomi bya vona eka wena hi ndlela leyinene. Loko ku ri luya u weleke heleni muyingiseri wa mina, u ta a karhi a xonge kahle na ximidyani xa kona xi tshamiseke kahle, kumbe loko a ri wa xinuna a tlhela a swi komele kahle. Ndo chava ku vula ku ri a swi lehele kahle, kota ku last born ya mani hi ku wena u lehini, a khona a swi komele kahle, a swi ntimele kahle, swindlebyani xa kona swi tshamiseke kahle. Ivi u n'wi langutisa wena muyingiseri wa mina u swi vona ku ri ala ni budget board, a vulavula swona, a endla swona, a veketela swilo kahle. Inxi kasi i tluka. Swi nga leswi ni ri a hi xalamukeni, a hi pfuleni matihlo, a hi voneni leswaku munhu na hambi a vulavula swona, xana munhu loyi vumunhu bya yena byi na vutluka exikarhi na? Hi ku tluka wena muyingiseri wa mina a ri hlele ku haha, ri boha hi moya ri ya wela le, nkarhi wun'wanyana ri wela ku va makhelwana, ni vula tluka a ri hlele no oma. Ku va na vanhu lava ya wena muyingiseri wa mina evuton'wini bya wena va ngo i marhavi, va ri i marhavi vanhu lava. Vanhu lavawani va ri loko va ta va fika lahayani va teka nkarhi ku va u va tolovela, va teka nkarhi ku va va vonakala ku ri va tirhile. Loko se va humelerile vuton'wini bya wena u kota ku va u titshega, u kota ku va u tiya hi vona. I vanhu lava u nga ri layaka, sala lavawani i marhavi. Vanhu lavawani u nga tiya hi vona, vanhu lavawani u nga va hlevela swo karhi, vanhu lavawani u nga va byela leswiyana leswiyani loko a ri luya welekheleni u nga kota ku va u famba na yena u sungula bindzu na yena, u aka munti na yena, u endla leswiya na leswiyani na yena. Kambe tlhogomela, marhavi ya tala ku va ya tshama nkarhi lowu leheke, kambe yan'wana ya marhavi ya hatla ya ku pho loko ko tshamanyana xilinyana laha ya henhla, loko ko tshika u lahlekele hi ntirho, loko wo tshika nkarhi wun'wanyana u ve na nghozi ya movha ivi u sukanyana kumbe xipunwani kumbe u hariwanyana lahayani, rhavi ra tshoveka wena muyingiseri wa mina ri ku pho ivi ri va ri sukile, ivi ri oma, ivi hi ri susa hi ri chela endzilweni. Kambe rhavi wena muyingiseri wa mina eka nkarhi wo leha u kota ku va u titshega hi rona. Swi nga leswi loko evuton'wini bya wena u ri na vanhu lava va nga marhavi, swi tive leswaku eka nkarhi wo leha wa kota ku va u titshega hi vona. Kambe u fanele ku va u tiva ku ri vumundzuku bya wena kumbe vuwena bya wena byi yime eka wena, byi le mavokweni ya wena. U nga teki hinkwaswo muyingiseri wa mina u swi veka emavokweni ya marhavi, hi ku marhavi loko mo khandziyiwa hi swo karhi ma tshoveka. Marhavi loko o ba moya lowu hungaka hi ndlela ya matimba swinene, ku va na xihuhuri xin'wanyana, ku va na mpfuno yin'wana ya matimba, marhavi ya tshoveka wena muyingiseri wa mina. Kambe marhavi u nga titshega hi wona. Vanhu lavo tani va tshembe nkarhi wo talanyana, nkarhi wo lehanyana, kambe swa fika laha va fikaka laha va ku jikelaka ivi u sala u logaba. Ra vunharhu wena muyingiseri, rixaka leri ra vanhu i vanhu lava hi va vitanaka leswaku i timintsu. Vanhu lavawani a va tali ku endla swilo leswi swi voniwaka hi vanhu. Vanhu lavawani a va tali ku vulavula swona leswi swi navetisaka. Vanhu lavawani loko ku ri luya welekheleni hi minkarhi yin'wanyana u va a nga xonganga ku va a navetisa ematihlweni wena muyingiseri wa mina. Un'wana wa ri lasibani ya mani kasi wena u ri ho fanele hi teka un'wana n'wana, e-e no hlaya ku pima ku ri timintsu hi minkarhi yo tala loko a ri luya welekheleni u tala ku va a nga navetisi ngopfu.

0: kumele makihlweni eka manti mintsi ta navetisa wena muyingiseri kambe rimintsu u ta ri vona njhani ku ri navetisa hi ku ri va ri nghenele ndzenindzenindzeni leyi ene loko wo ri pfukula u ri langutisa ku ri navetisa loko se u ri hoxa a ri handli swona a wa ha kuli nsinya wolowo timintsu i vanhu lavayani va nghenaka evuton'wini bya wena va ku aka va nghenaka evuton'wini bya wena va ku tsundzuxa va nghenaka evuton'wini bya wena va ku tiyisa vanhu lavawani hambi ko na mpfula hambi ko va bubutsa hambi ko ba moya ya hambi ko fika xirhami hambi ko fika ku hisa a va suki a va fani na matluka a va fani na marhavi i timintsu vanhu lava vana minkarhi yo tala ku tala ku va ku ri vatswari va hina ku tala ku va ku ri vanhu lava va hi navelele ku tala ku va ku ri vanhu lava va hi rhandzaka swi suka embilwini lavaya va hi rhandzaka rhandzi ku fana na lasbon ya mhani i wana muyingiseri wa mina ni ri xalamuka pfula matihlo loko u karhi u hanya na vanhu rhandza vanhu amukela vanhu ina hlayisa vanhu swi nga leswi hambiswiritano xalamuka u nga yingiseli marito ntsena hikuva marito ya vanhu ya kava ya nandziha ya ri na ngulumelo wa kahle kambe loko a karhi a vulavula ntsene mintirho ya vulavula nakona lava khale va ri tshemba tsolo hi na wena muyingiseri wa mina a ku ri lasbon ya mhani kwala ka GCRFM ni ku tiphayipi tinharhu ta vanhu un'wanyana i matluka u hatla aha a ku fambi a ku khatsa a ya wela leyi un'wanyana i rhavi u tiyilenyana kambe loko bubutsa ri fika a yi khona u endla ku pho kambe u na timintsu va rhavi a tlhela ka va timintsu lava va nga matluka inge ni nga hatla mi va vona ina ni vula swona ivi ni famba ni ku khatsa ku kondza hi hlangana nakambe vhiki leri taka eka mid morning live nhlohletelo wa vhiki ka GCRFM the voice of the nation.
1: Okay, right, you can search Nene, Dr. Patient and Tool, and let the Wavik in the Lemon Bank Serum and Abaku Randeka. I balek and Yakuma Cassie, a resimulating at Isa Cassica, my birthday. Otherwise, Nene, I come in so. BB Bangi's Tool, Dr. Thomas Chow, okay, in the Lemon Bank Serum.

0: ri not one vana velela tinjombo hi mina sesi xiluva ni khensa swinene hi sesi xiluva 060 mingiseri wa mina
1: ya ta very big day eka mhanda heni khosa xitachi ka mbatsa avakulu swinene ivi ni very big day eka ndzalama hlungwani hi lasixini efelan'wana akulu swinene brother wa mina le maxiexiporiseni leyi ivi ni very big day eka ntukulu wa mina mani appreciate swinene swiwela ka mapuveni akulu swinene mativalana a ntukulu wa kokwani khosa le ka nhlanekeni akulu swinene na kholeni cuma la a ka mdhavula leyi akulu swinene ni kola bedaka na vona ravalalaa ni fana kosa mapuvi bankisi wa mina
0: 060 887 5942 i va mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vohe ka siku ra namuntlha mi ri happy birthday ka mani n'wina 060 887 5942 va ku happy birthday ka loyi a tlangelaka siku ra hira ku velekiwa le ka mdavula le kusuka kahle ka jabar le ka tiktok le 060 887 5942 n'wina vayingiseri va mina mo ni kuma lava wa muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: happy birthday ka mhanda hi n'wahlikihla khosa ka xikachi ka mbato happy birthday ka ndzala mahlungwana a gian section s happy birthday ka lava va nga hlaya kokwani gift jokuba hi le ka mixwani leyi ivi ku va na agol khosa aka nhlaniki ni hetelela ni ku happy birthday ka nuna wa ka hina xinwela appreciate swiwela ka mapuve la chamandula i nuna wa mhanvhiji ndlovu lavawa
0: ni khensa swinene ma
2: a ku tali hipihipi hure ya ka vona hinkwavo
0: 060 887 5942 i va mani va tlangela kahle siku ra rona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday ka mani n'wina va ni balekile mi nga ni baleki mi ni lava n'wina mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: ni ri happy birthday ka mitirhikulone kholeni cuma le ka mdhavula le pelengende na tlhela na tatikulu wa kokwani khosa na hinkwavo lava birthday yaku ma swi mbeka mitavula macele pavementeni
0: khensa swinene 060 887 5942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i mani a tlangelaka kahle siku ra ku velekiwa mi ri happy birthday ka mani n'wina muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
4: ahe mjhani
0: ni pfukile minjhani hi magoda
4: pfukile na happy birthday ka xinwela appreciate swiwaya ka mapuve ya chamando ndala mahlungwana gian section f na mhanda heni khosa ka xitachi ka mbatlo ni tisela ni drive wa ka rhandzu ku nga kholeni xuma ka mdhavula vanhu lava kumba swivendi titswala na vanu lavan'wana ni nga va tivi ku a ni va veki handle mikatekatele ya vanini ni va ka vona ni ri hepi
0: khensa swinene 060 887 5942 ma ni kuma kahle miyingiseri laha va ni balekile 060 887 5942 miyingiseri wa alright mo ni tekela vawani miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
5: minjhani sesimirini
0: ni pfukile minjhani mi twalela hansi
5: hi pfukile a na hanyi za radio ni ri happy birthday ka bot kholeni le ka mdhavula le kholeni juma tlheni ku happy birthday aka xinwelo boti xinwelo kwele ka mapuvi kwele le chamanda tlheni ku happy birthday ka boti ndzalama le giyani le kuxakeni tlheni ku happy birthday ni le ka mhanda heni khosa ka xitachi ka mbatho na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona hi va si handle a ku ri manjhanjhani lava navelela happy
0: 060 887 5942 va ku happy birthday ka sesi wa mina minyonyo kwala ka rikaka a kuli a nava na siku ra kahle eka siku ra namuntlha u naveleriwa kahle hi boti wa yena majuvani maxamba kwala ka bode happy 060 887 5942 mina n'wihi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku happy birthday eka mhanda heni ka mbatlo ndzala mahlungwani section f xinwelo siweya ka mapuve a va naveleriwa kahle hi mandlori maluleke 060 887 5942 mina n'wihi va khehisa sweswo mahlweni yingiseri va mina milambo kwala ka wa marhanga siku ra wehe a ri saseki naveleriwa kahle hi mhana swimbirhi 060 87 5942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha.

0: vantshwa 0608875942 baleke sweswo swa mina ntombi ya ka mahumana ka makahle lava ya va ti voice note vanhu va mina va data munhu va khoma so
1: ariya happy birthday aka mhani wa mhlava vhukeya ka thomo happy birthday ka mhani happy birthday hariva loyi ntombi ya ka mashava ntombi mashava ka dzingidzingi happy birthday ka ntukulu wa ka holeni wa mashango wa mpatso happy birthday n'wana mihariva happy birthday n'wa xilumani na hinkwavo vanhu lava i birthday yaku na vona vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mariya masanganyi kwala ka masanganyi kwala mina leyi asi ka vobya ka holeni wa mashango wa mpatso fambani mi ya wisa ntombi ya papa dango
2: happy makhekhe aka mhanda homestach cosa le aka mbatlo ni ku ndzalama enhlungwani leya gnat f na hinkwavo laa bedi yaka vana lava makhekhe hi munhu wo duma riyexe laha mugangeni wa ndhuna eka na mchava ku na papa ya swilwana n'wana tati fambe ya wisa tango xilungu n'wana
3: ri chile merlin happy birthday ka ndzala mahlungwani a giyani section f loko happy birthday hi ka appreciate xinwelo siweya tukulu wa hanu wa masilo says virgin ndlovu ka mapuve asi ka chamanta va naveleriwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala malamulele taxi rank danki muhaxi
4: ri xile sesi merlin ni kombela ku navelela birthday ni ri happy belated birthday ka sesi wa mina a na jeleni mabunda ka makumeke ni ri a vakulu va vona malembe lamo tala hi kha hi dya khekhe hi mugivela ya ku tsakisa swinene ngopfu ni ri kulani n'wana mhani mi vona malembe lamo tala xikwembu xi mi hlayisela mina hikuva
1: hepi bede ka mhani wa mihlava vhukeya aka thomo hepi hina hinkwavo vanhu lava bede ya ku nyamuntlha i mhani ma hlangana ku tlhela lava va navelelaku danko
0: xa kahle ngopfu 0608875942 va ku happy birthday ka nhlaluko makondo eka xikukwani mandayeni xitachi khosa ka mbatlo vana siku ra kahle mandayeni siku ra n'wi hari saseki ma ku navela ka mbilu ya n'wina a ku ka humelela na ku tshama na ku pfumela ku ri tihove mi ta mi swekile kwala kaya namuntlha ndzala mahlungwani esection f vana siku ra kahle algon khosa eka nhlaniki vanhu lava hinkwavo va naveleriwa kahle hikokwani wa swaboho ka makoxo mivana siku ra kahle 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi nga famba kahle hi yo kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming bangiseri va mina va ku randeka le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na mathikito mi ni kume kahle le ka at the GCRFM n'wina vayingiseri va mina va ku randeka siku ra namuntlha a ku ri siku leri ya ra man crush monday nghene kahle na vona mani unfortunately swi loko hi huma na n'wi hinkwenu eka mpfundu wa siku ra namuntlha ni ba mandla ni belela ka vanhu hinkwavo lava nga kota va kini famba kahle vona eka siku ra namuntlha siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khensa swinene tintswalo na rirhandzu leswi mi ni kombaka swona hi masiku na minkarhi loko ku nga ri n'wina nongonoko a wu ta va wu nga tsakisangi otherwise ke a hi fambeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wa mehe wu herile va ri mahungu ma heli ku hela nkarhi himpela ni tsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya kuma kahle mana bumba lusi tinyikile 14b mi vona siku ra kahle a bima swanganyi ka maswanganyi khale ka kaya ra nyama khalekale tinjiyeni ni khensa swinene hi masitema swanga yimi va na siku ra kahle d wa ka voka jim galalo mi fambe kahle ni yena takalani ne good ni khensa swinene le tindhawini leta tele chivulani ni va na siku ra kahle bishop rasi pedzimawu le pheli ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu a ku fana akisani mulondzovoti mi va na siku ra kahle ku ya mahlweni cini a fanyani ka xikokwani mi va na siku ra kahle kokwani makapoli ka xikokwani mi va na siku ra kahle kasi ni va na kahle bongani mpeza wa xigubi mi va na siku ra kahle laha ka xikokwani vanhu va ka xikokwani mi xovetela mama albi le ka xikokwani le 0608875942 kasi mana kahle munhu a ku fana webkwani mi rhandza mina ezava papa maria na mi vona kwalani a gija mhandeni kasi ni vona kahle munhu a ku fana na faith hope mabasa a ku ni ku yingisele ku antswa marileni ni ri na wena ri la b9 boti vero mi va na siku ra kahle ku lasela ntsene ntlhanu wa timinetse ku va mina na n'wina hi va khe hi hambana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ku mani julio mi va na siku ra kahle la gian section f laya siku ra n'wina ri saseke ku ya mahlweni la rimba mina ka mageza mi va na siku ra kahle kasi va nghene kahle na vanhu lava ya vo fana na mana goveka ta hahan liza n'wamakhekhe le ka ngove le brenda mrim ha yi khona le ka rivara va nghene kahle na n'wina otherwise ke mina baleka ndzi tsuma kahle ni la languta kahle ka tiktok page ya mina ku ri a ni kha ni famba

Alright, 24 minutes ku be awara ya 12 ni mamkele ka ndawu inkwatla mining salamiriko eka Shondo 106.0 audio streaming at www.gsrfm.co.za nongonoko GSR Talk eka nhlikano sikura mhlanhlikano wa kahle enhlikano wa kusaseka seri sungule ku hisa ka hisa swinene kambe hambi swiritano ekuva timhakaleti ta ku vanhu vo fanele va nwa mati swinene ku tshamiwa mindzhutini kambe ke nongonoko GSR Talk hi le hubyeni laha timhaka ti tengiwaka kona hi laha hi tshamaka hi sungula ku tibula hi tichukachuka hi vona leswaku timhaka leti xintshuxo ku nga va yini eka ku languta ka milawu ya tiko milawu ya muganga leyi hi tshamaka eka yoho mafambiselo ya vurhangeri bya tiko hinkwaro Afrika-Dzonga hi ku angarhela kumbe vufambisi bya le mintirhweni vufambisi nakambe bya lomu hi tshamaka kona because hi hlangana mitlhontlho yo tala in a daily basis kumbe masiku hinkwawo laha kumaka leswaku swi hetelela swi languteka swi nga ha ri kahle kumbe ku veka ntshikelelo ehenhla ka vutomi bya vanhu van'wana so i mhaka leyi nga na nkoka ku nkarhi wun'wani hi kota ku vulavula hi swoho vanhu va kota ku vona na ku tiva leswaku va nga kota ku va va pfuneka njhani kambe hambi swi ri hi ndlela yaleyo ka Facebook hi le ka GCRFM mina ka Facebook Don u kahle mathebula ka WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942 cancer swinene vahaxi hinkwapo lava nga va koka sukana namuntlha na ku va va hi siyela nkarhi leswaku na yena hi fambisa xiphemu xa nongonoko wa GCR Talk eka sikele ku fika le ka awara liya ya nharhu loko a ri mina ni ta va ni karhi ni fika emakumu nkarhi wa mehe ti awara tinharhu ntsena kusuka kwala ka awara ya 12 ku fika le ka awara liya ya nharhu laha hi nga ta va mina n'we hi karhi hi burisana hi nga jahangi hi relaxini hi na nkarhi wo tala hi veka mavonelo leswi hi va ku hi va hi karhi hi swi kotisa xiswona ni le ka nhlikani lowu yi koho topic leyi hi fanelaka ku va hi va hi karhi hi vulavula yona ku weekend kumbexani mahele ya vhiki lama hi nga va na woho hi ve na migingiriko yo tala leyi nga va yi karhi yi endleka kumbe ku humelela ku onhake swo tala ku lunghiseke swo tala kwalaha aka weekend kambe hi swin'wana swa leswi hi nga ta va karhi hi swi languta ene leswi hi fanelaka hi feyisana na swoho kwala a vhikini kasi ke emagondzweni chayelani kahle hi vukheta na ku landzela swikoweto hinkwaswo make sure leswaku mi chayela hi vurhon'wani mi landzela swikoweto hinkwaswo le magondzweni leswaku mi kota ku va mi hlayisekile ka tindhawu leti mi va ku mi ri ka tona because ku na leswiya swa ku va kombisa ku laha xipidi ku fambiwa 60 mi kuma ku munhu u jahini kumbe swin'wana kumbe hi leswi a nga tovela ku fambisa xiswona a hetela va karhi a famba 100 swi veka vutomi bya wena enghozini swi veka lava u nga va rhwala enghozini swi veka lava u chayelaka u ri na voho agondzweni hi mhaka ku a wu chayeli u ri wexe ka gondzo rero kambe ku va ku ri na vanhu vo tala vo hambanahambana ene naswona swi tivi leswaku vanhu va va ri na swilo swo hambanahambana hi ndlela ya ku va hi vulavula hi ku languta eka swiphiqo hi languta eka rihanyo hi languta eka swiphiqo hi yoho mitlhontlho leyi vanhu va nga hlanganaka na yo un'wana u foyineriwini u twe nkosi un'wana wa ha ku tshikiwa un'wanyana swi tele leswi swi va ku swi karhi swi humelela kambe hambi swi ri hi ndlela yaleyo a ku ri marito ma ku tsundzuxa na ku va ni mi tivisa leswaku nongonoko se u sungurile ka sikele ku hi vuya ndzhaka tlhokomhaka ta mahungu hi laha ni nga ta va ni karhi ni mi niketa topic leyi fanelaka ku va karhi i burisana hi yoho eka nhlikani loko ka sweswi a hi tsumeleni mavhengeleni nhlikani.

0: Nhlekani, Imam Kerry. Nhlekani.
1: Hello, Peter.
0: I am good.
1: Hey.
0: Mm.
1: Hi. Eh? Aniko. Sweswiwani ku sala vito.
0: Mm.
1: Loko ni langutile a esa esa baba sathi demos.
0: Mm.
1: Ya na kona kuri mhaka liya ya ya leswi swa swa kuri ku tlangiwa switokofela sweswi na a swi vuyi rin'wina sweswi loko ni langutini mina a na ha voni vavanuna vo va vavanuna ku va ku yiwa kwale mara loko se matsala wu tshili hinkwaswo swi leswi i swa vavasati eputon
0: mkhulu
1: ya a ni nga miti se hi nga tivi ku hi ta ku yini hiku a ni lamara leswi swa vona swi pfumerile nyana swa hina se swi vevukile swi yo tlanga ndha a rivalesi mara a ku yeni ka hina a ku zangi ku vona byala bya swigamatshuku leriwa ku boha tigireme ku endliwa yini hi tlhe hi tivutisano hi vo rhobiwa ko ka ku nga ri yona matlala leyi se a ka swilo swa ndhavuko hi nge vuli ku i swilo swa masiku lama ni hi ku i swilo swa khale swi ngo munhu loko a tswariwa swi kuma swi ri kona a swi tivi swi swa nda swi kumisa swona a karhala a famba ku hita ku nghena van'wana mara leswiya swo i swi masiku lama a ka swilo swa mathala hei ya swi va swi tikanyana matsala ya sweswi na vamhani wa hina loko hi vuya a va hi landza leyi ya ku hi ya haxiwa kona mbewu le hosini hi vuya va karhi va khakha a swi nga yimbisiwi swona leswi swi herisiwaku swona hi ku ndza dyoho loko no hi vamhani ku hi vo va rhangaku mahlweni mi kuma ku ri leswi swi endliwaku hi leswi swi endliwaku ene swilo leswi swi va swi endlaku vana va vona va lavaya va khakhaku loko se va hlambile va sungula ku ri va bulana hi swona ku i yi vonile mhani wa wena ku a yi endlisaku i yi vonile yimbaleni tshama va ri ntsakwini mara leswi swi va ku va karhi va swi endla na mambalelo a swi languteki se na a ni tivi ku ri hi ta ku matlala loko ni languta nkoka wa wona i ndhavuko mara maendlelo a ma ha ri wona hi ku loko ho langutisa matlala wu va wu ri le ntshaveni ku ri ku leswi xo fana na vuthonga swi ri kwala mutini i ri kona hi wa vintlhandla tlhe va ku byela ku taka vhakachani kun'wanyani na swi tiva namuntlha mindzoko tithomba ka huma leswi swi nga huweleriwaku hi ku yimbelela ka vamhani mi nge swi tsakeli hi mpela i famba i ta vuya mindzoko nampundzu mara a ho tiva ngopfu nchumu mara leswi a hina swi nge tlanga njhe sweswi yi nga ta hlamba matlala vabyabyi va kona se ku hunduka vamhani va kha va vutisela vana lava va kha va ku yendlisa leswi yendlisa leswi se hayi loko ku nga ri sweswiya swo va tlanga sweswi va swi tlangaku swo endlela ku ri timali ta vona ti vuya hi ntirho wa vugamatshuku a swi fanele swi swi tekiwa va swi va demind va swi demindari swa vona hihi yin'wanyani mitlangu ku nga ri liya liya mitlangu i ya xinuna mina a ni ta kombela vamhani ku hei hi nyikeni nyana chance ka ka vukhomba bya hina na hina ku va ku hina hi hina ka se swa hlupha a swi ho va na nkoka hi ku nga vo vana va kona hi ringeta ku ba ti-shortcut to huyanani ka madokodela mara swi vuya swi fana ni byele na mi tshame ni vona nese yi nghena ka matlala dokodela nghena ka matlala a nkarhini wa matlala a swi yila mara sweswi hoyi hi le ka puwa se a hi tivi hi to swi amukela hi ku swi endlekile i to na vulavula ebyeni ya swicelo swa kwala kaya kese ku feta no vadyadyi va kona va vavo va mhani kwale ka matlala leswi ni langutile yi endlele ra kona ya swi ma i matlala vito mitirho a ya ha ri ya ka matlala inkomu a hi peneni van'wanyana buto
2: inkomu yi khensi swinene
1: ewe buto
2: inkomu 060-8875942 a hi peneni van'wanyana leswaku vo ba ri ba swi vonisa kwini leswaku loko hi languta madlala nkarhi lowa na sweswi swi languteka swa ha ri na ntikelo na ku na ku ncinca loku nga kona ke nhlikani hi vamukerini
3: inkomu minjhani
2: hina hi tshama hi pfukini ngon'wini
3: hi pfukile mina lowo ni nga gaxeka loko ku fosteka nkarhi wa sweswi nga ka wona why ni vula leswi phela ku herile ku na tintambu leti hi yaku hi ya ti koka lekule hi ti vuyisela ku ri hi tandla hi tara na vusiku hi kota ku xiya hi hita ra liya lava va nga vale va swi ta ku ni vulavula ha yini mari loyi o ka nga yangi loko ni vulavula hi hitara ye le ngomeni hi tara loko kahleka ni miscobane ku na nkarhi wu pfaku mi suka mi landza hi tara i ni fika ni hi veketela laha mi fanele ni tshama kona loko mi xuxa na madyambu ka xuxiwa se hi tara liya ni fanele hi kufumeta se lava nga ya ngomeni loko ni vulavula hi tara ni ya ku koka tintambu va swi tiva ku ni vulavula hi yini vana lava va nge ti koti tintambu lava ku masiku lama ku khupa nkova va koka ntambu laha nkoveni yi vuya haleni ku ta ku tandla hi tara va yi tiva hi tara lava va nga ya ka matsala mara lavo ka va nga yi tiveki vo ka va nga yangi loko ni ku vulavula hi tara ni nge yi tivi se a ku na un'wana a swi kota ku koka hi tara ka vana lava yake loko ni va nangutini i swivanani se hi tara leya ku ya koka vavana ti ya koka vadzabi hi tara yi vuya laha se khale a ku ya lavakulu swi va ku swa ku ri yi kulini kahle fit ku ri ni va ku leyi ya hitareni impela ya hitareni ya heteka yi hitara hi vuya na heta yi fakela yi fanele yi tshama kulu na madyambu hi ri hinkwenu hi fanele hi tshama ndhawu yin'we hi tshamelanyana hi tara
2: o ya
3: i ku fostela ku a va nga yi tlakuli hi tara vana lava kataka yi vuyala va nga swi koti kokaya koka tintambu leyi hi ta ndla hi tara laha hambi swo ka lava va nga ya loko ni vona ri hi tara ni vulavula swona mara lavo ka va nga yangi ni va theme ku va thema a va swi tivi ku ni vulavula hi yini ntuku wa gheve ni vulavula sweswo inkomu
2: inkomu yi khensi
3: vo fostela thank you
2: inkomu

0: ni mativa khale ku n'wana wa mfana hi ya ka madabele swa khale hi 1956 hina vo dlina ku tshama a nhoveni 3 months hinkwayo nga voni vatswari mari ku ntwena
1: yemengisereni ae
0: a ni ku mari ku ntwena
1: nimengisereni
0: ni ri dine ku tshama a noveni 3 months hinkwayo hi ri noveni nga voni mhani nga o vana va bava ntsena loko hi vuya va ka va mhani a va hi lahleka a va hindzahindza kwale ti nga ku hi ngo koka mhani hi cheka hi tinguvu kwa mhani hi mina loyi va famba va hi kota va ku lava wa wena lolo ku nga n'wi kumi nkhavi se madzana katekate wu dlile hi wa 66 67 68 ku halana vo 70 nia ku dlile hi 77 kasi kuta kona haya lavo vuya va byela va mhani hi van'wamavulani lava nga ya byela ka 77 gonya halaya hi vo mavulani vo vuya va vula ku ri no ku fana loko va ku gezi va ku ti-cable va nge ti landi vana vhela vana va masiku lama xa ku chekisiwa ku mama yivhexi ya ka matala xi nga yi koka cable na xi nge yi koki cable khala ku yiwa munhu a sungulaka 11 years ya henhla ku ya le loko va ku 10 loko a va ku yi na 10 a va ku tlherisa va tiva ku ri i ta vuyi bulu dya ku ri ya ka matala ku ndziwa hi na yini
1: ya
0: i va masiku lama i van'wamavulana hambi wa ku ya ti ta vito ra le ka madlala hina va the original va n'wi byela ku ri ya mavulana hi vovo vuya va byela va mhani khale n'wansati a ngomeni a nga ngheni loko za a ya ngomeni ti lo xwela na nese a yi nga ngheni na doctor a nga ngheni ta madlala vo dona hayi va na nantikani lowo kahle a mi ri na the original n'winyi wa veti xiphela njhenisile la tema ka matamba
1: inkomu yi can see alright 060-88-75-942 hi twa n'we hileswaku n'we miri mi swi vonisaku yini loko swi teka timhaka ta madlala ku swa ha ri na ntikelo ku fana na khale na enhlekani enhlekani
2: exiani vatukulu mpfukini na vaxomi
1: hi pfukile minjhani
2: hi pfukini hayi ya tswala milandzu laha hubyeni na swivutisi xi nga koho ku lava ku ta tiva ku swa fana na ka ha ri sweswi swa khaleke mo ni kombeta vatukulu xikwembu xa misava leyi hi mali loko a ku nga ri mali a swi nga ha ta endliwa swilo sweswo hi ku loko mo languta le ndzhaku a ku hela 5 wa malembe na ku a swi ngo lo tala tanihi switolo leswi swi nga koho masiku lama swa ku muti wun'wana na wun'wana ku na xiphaza xopo swi tale ku chavisa ka zamiwa ku heyi ku fanele ku va na maphepho ya ku hi pfumeleriwini mara hi ku wo ka a nga lavi mali a nga kona a mi ta kuma ku tele kwala va kala ku vona makumanga na maphepho ya lama va swi tiva ku mali va ta yi kuma na loko vana va vanhu va fini vona a va nga yi jele ko va ku sindzisa vatukulu hikwalaho ka mali loko ko herisiwa mali mi nge pi na wun'we a ku i ndhavuko leyi hi ku swilo swa ndhavuko swi tele vatukulu mi ngo vutisa ku i swingani leswi ya ha swi endlaku hina vanhu kwala hi ku i swa ndhavuko mi gilerini ku hlangana na munhu a mbale tinjhovo a mbala tinjhovo munhu wa n'wanuna a karhi a ti fambela ku nga ri ku heyi namuntlha i yini yini heyi namuntlha

0: tanguni. Kwa siri kusoma kumambala tijio wako. Iku isanda wako. Anila asungunye kimali. Loku wawo doa agatasanga nae. Ambala tijio wako. Utakuma mali. Mena kumakuru wala wala wala wala mambala tijio wako la. Mana watu mbela iku isanda wako. Amen. Wana watu kuru. Kuri kusinzisa. Iri mali mali. Tani loku wako. Mali hiri mitura shidyo. Sosla fini vana vangwani. Marabati kumele mani vano hawa ijene. Venda vana fena ivana. Vane mikosini. Avana apuki vavena vona vana lawaya. Nene kubotswana vata tswana vangwani. Ayi lawaya. Kwa mbatu guru shumankas.
1: Nko we can see.
0: Vavirambini. Loko ikena sangani. Iko aniri sari kosa kurambana rambana ku. Awatana ndadanya nako kachini wa mingachini kutuwa wangwa. Nko.
1: Nko mikensi.

0: Enhlekana ngwe mamkere.
1: Namhlekanisa bodoni mfukeni.
0: Itshama yifikini ngongwe.
1: Ehlayisekeni sinene wona man. No, e choice last time from Sichaka ile shawla block 23.
0: Okay.
1: Satwa kana sinene timhaka ta tingoma leti hi vulavula ku hi tona namuntlha, nkoka wa tona ku hambana ka swona kusuka malembe ndzhaku ku ta fika ka swa namuntlha. A hi ringeteni ku vulavula ntiyiso hi kombisa ku kahlekahle mina loko munhu vutisa namuntlha bodoni loko leswi i nga tshama i ya loko i a wu nga yangi sweswi a wu ta swi navela ku ya kumbexani sweswi u nga ya loko a vo wa tlhela a wu ta swi navela ku tlhela na. A ni ta mi byela ku a ni nga ta endla sweswo because ni vona ingaku swilo swa namuntlha tingoma ta namuntlha kumbe madala ya namuntlha a swa ha ri na nkoka. A swa ha ri na ntikelo. A ni ri ntikelo wa xilo i xihundla xa swilo leswi mi swi endlaku kumbe leswi a va swi endla va khale. Namuntlha a swa ha ri kona. Loko xilo xi za xi ya tiwa hi vanhu lava a va nga fanelangi wa va swi tiva se swi vula ku ri na nkoka wa swona se wu chike ku chika. Na nkoka wa swona se wu chike ku chika xivutiso i ku xana ha ri na vona vabi va tingoma lava va swi kotaka ku ba tingoma ke. Hi ku ya hi mina ayi ehenhla ka 10 wa vona i nga kona wun'we wa swi kotaka. Out of 10 people lava va ngo vona va ba tingoma kona wun'we na loko ri i vambirhi lava swi kotaka lavan'wanyana a va ha swi koti
0: hikokwalaho ka yini lavan'wana a va ha swi koti ku hi vona vana va ri ku yimbeni ene a ve le ku feni
1: hayi nhlayo leyi ni nga yi twa ya lembe leriwa ya ni chavisa mina ka vana lavo ka va nga vuyangi tolo a ni ka mihlaya hungu rin'wanyana leri va ngo n'wana enyamalarini a va swi tivi ku i nghene kwini a ka vana lava va nga ya ina vo tala va ta claim-a ku va ha swi tiva van'wanyana futhi va yimisa tingoma hambiloko se va nga ha pfumeleriwangi hikokwalaho ka yini papa va heta ku vula va kombisa timhaka ta mali i ntiyiso. So hi swona leswi swi fikaku na namuntlha loko mi za mi vona siku rin'wanyani se ku vitaniwa na vanhu vo ka va nga yangi engomeni va za va nghena ngomeni tanihi mavito ya madokodela kumbe yini swi fikisa hi swiyimo swo fana na swo swa ku namuntlha a ka ha ri na xi xa nkoka hi tingoma hi mhaka ku a ka ha siveriwi nchumu na lavo ka va nga yangi se va ya hi mhaka tidyondzo ta voho ni vulavula hi madokodela se swi vula ku swi hundla leswi a swi ri kona na khale a swa ha ri kona. So hi swona loko mi languta na maendlelo lama hi nga na wona namuntlha ni vula ku vanhu vo sungula a va fanele va nga tivi ku a phakati ka ngoma ku ndlekani i vanhu va xisati mara mi nge va byeli nchumu vodoni ni nge va byeli nchumu A to Z swi tiva hi vamanana swa ha ri na nkoka a na ha swi voni nkoka wa swona ni vula ku na vamanana lava vo ka va nga khobangi bya vukhoba bya xisati a va tiva bya xinuna ku tlula leswi a wu fanele kumbexana va endla xikopi xa swoho swa hala ka xisati ene ina i ndhavuko mara honestly mina a na ha voni nkoka wa swona vona mina a na ha voni nkoka wa swona because na vana lava yaku loko mo languta malembe ya vona swin'wanyana leyi loko o huvula ku kiwa crash kwale i tindzumulo swi ntsinini i yini lexi a ni tivi swin'wana hita chalo swi vula but at the end of the day nkoka wa swona wa ha fana wa khale loko daswa ni vula loko loko inge a va ku choice i nga tlhelela na loko no mi byela ntiyiso i ku a ni tivi nghinerini ku kandziya nkarhi walowo ni nga tshama ni ya hi wona because a na ha voni nkoka wa swona sweswi bodon
0: Tatang?
1: Kese suna na wana manu. Kese suna na aa eta kuyini. I kuchicha ka suilo. Leku nga kuse sui. Sui ngeinsa na te politiki. Kuna so suo nyani. Ti ngoma i la na nyana tumaka tabu. Tabu usi. Ay sona leku sui ti politiki ti fane ti ngeena pakati ka so. Eviti encourage abantu ku endla so leswi ingaku a swi nga fanelangi wa swi endliwa ko va ku a ku heteleni heta hi ti vutisa ku hikokwalaho ka yini namuntlha ku za ku nghenisiwa na madokodela swin'wanyana i nga za i va sola i nge va soli kahle hi mhaka ku vutomi bya vana va vanhu byi le ku fambeni vana vatsongo va yisiwa va ha ri vantsinini ngopfu van'wana va yisiwa xinjhani kwale i nga za i yima na kokwani phahlani loko wa ku ku na lava lava ku vuyeriwaku hi leswi va nga tshama va swi yisa se va tirhisa vana lavatsongo ku va va ta kota ku vuyeriwa hi leswi va swi tlangatlangaku swo hambanahambana of which a swi tshamisekangi hi ku ya hi vumina a hi yimeleni nkarhi wa right ku va hi ta kota ku yisa vana a tingomeni va ta kota ku swi tiva ku va n'wanuna i yini va vuya va dyondze yini bodoni khese swinene n'wana mani i choice potsotswale ni something sichaka hi le xa wona blueprint 3 ni mi rhandza swinene n'wana mani mi hlayisekani
0: inkomu na n'we yi hlayisekani swinene kwala xilungwini
1: Inkomu, papa.

0: I'm getting.
1: Well done.
0: Aye.
1: Azara shi unda san chum.
0: Hmm.
1: Ina no ya yang baraban ba pamela pili fit ba kwa gwa na so ba ma tsoko so siya so wa ari jar ma yin. Ba ba mara na kona ha. Ma yin wa kona ari kahle. So ngo mo e bona pele so wa ari kahle ba se ba o o ma ne baraban tsoka ba tsi chum ba.
0: Hmm.
1: Ba se ba o me tsela ngo mo bona ku le ke yin nayi nayi. A me ne bona ku aba ke tlo ma jana e yene kuma o ya ande kwa le ka ma jana ba tsaka tse fere ba o metla ha ndi ka ma jana le tshi bona ka la ka TikTok ba wa tsata ka ra le sa ma TV ku se swa ri ntwa swa swa swi khambi swa se swi ku ye hi Friday u tshi ku tsika xikolweni loko swi swi khambi tsho ngo loko swi ya tlo ba ku tema ku ye va teka ti minutes ba swa tsadzera ke ntwi ni kumbe twa ku fa ra tshuma ba a re swi tsanda u ku ala bala ba ba isa ba ra ba hi mara na ba ala go isa bana di tsela a bona nando wa tshuma le mo go rena ba hambara go o ya kula wa buya na 68 le go di betela se fana na kaase le go e ye kwe ka madlala go mbukutla kwe ka madlala e go ba mwana madlala go ba baba nga ri na wone go kopa ba ba se kone se kota maswa ane na wona bo dona madlala madlala ena o tse ba ngopu le go o gezi lo la mwana kwe mara go di lela mwana tshikuru go mbala hleka le go bana ba la go ba le madlala ka tshikuru tshuma ebu madlala wa korela wa se tsela ko ba mhaka ya mali ngoku mazwona o kukuma ka mali se ka ina mali ya bofeli su ba tsika bo 400 ya nga ba kola dala wa kora ku mhaka ya makuma ko e mhaka ya mali e dina ba hamba le ku kula ku mango mazwona ko na ba hamba le tsa khale ko tsa khale a tsina milawu ya bona kwa no ba buya aba tsho ko ba ita fiki bene le tsena ku tsona le ba mhana so so so ba mwana wa 63 years na bo 12 years loka tswa go ba ku re mai mara ya rena le go tlo le jo e go rena mara ya go le ya pomba mara ya go mara ya ntse hola e e jo ga ya go ke a go yena go go hunda yo le go yena se se ku ba bana ba go ande le sona aba ha yena go bala se hunda se hunda go ha ba se humela re ba re ngo u fone ku hume ke ri ndile zwinkwaso e ga ha se tlo na go ndiwa yena no wa ya na go a go mbaliwa ga kwa la mmeli a go mbaliwa mmeli ha swiva loko mayini wa ku ha ri njhani ha swi tiva ku va le tsakela movhini loko muti va tlhela ku komba va tlhela ku komba ku hi leswi a ni nge swo mayini a va swi tivi kumbe yini kumbe wu yanga a ni vuya vana vatsongo hlayise ka ngudlo
0: inkomu
1: and a ku bombiseli munhu hi madlala loko ha swi tivi tivi ku na lava nga yi bedlele vanhu va nga ku tirheli va nga ti-ofisi hlayisekanga
0: inkomu ikensi Alright, 060-8875-94. Tinkarana tsumalaka 21 wa timinetse minutes kube awara ya yanwe. I tell ni mwana kwa mero mana marungula manwe ito leswaku nwe mi swivonisa ku yini. 060-8875-942. I tell
2: ni now. Afshene bodon khalanga u kahle mathebula. Afshene bodon ya soko maka ya twala. Ngoma so sinela ya khale. Shana swa fana na ifutisi swa namuntla ngoma namuntla na khale bodone a swa fana vanhu lava avaya va ri na vo malembe ya ku ringana ya ku ringana na mavona mi swi vona ku ri no ku ringana ka swona mina ni eka madlala hi 1972 a ni na 13 years masiwana so ku nga leswiwana sweswiwani swikandle swisiwaka madlala i switsana ngoma wa swin'wana swa ko ni ta kuma swi ka swihlamulawu swihlayela swihlambi swo ka swi nga ya ka madlala mi twa xihlambi xo ka xi nga ya ka madlala xi ka xihlamulawu ni xo swa ku eni ka madlala xi ku e-e ni dyondzise hi manimani xi vula loyi a ya ka madlala ene na xi na ndzhuta swa ha ri na ndzhuti na xihundla ka ha ri na xihundla swihinkwaswo swo paluxiwa ku ku ya vana lava tsanani ma swi twisisa xin'wana xi na kona bodoni ku nghena na vadokodela va ta tshungula ku nghena na vadokodela va vavasati leka ngoma ya xinuna le khale swi nga ri kona swilo sweswo hina hi tshame 3 months ri nhoveni loko ni ya mina hi 1972 3 months hinkwayo ni nhoveni se ha sweswiwani ko va ku endla ho nawu ku ri hayi ho ndhavuko a ku wa ha ri kona mani vo sweswi vanhu vo dyohela ndhavuko va ku ndhavuko ka ha na ndhavuko e bodo no ri ntwelanga laha ndzhaku ka mina mina ni laha mugangeni wa ndhuna elka na muchava laha blokton ka sikunyana ku na papa xilovana afana hlayisekani ni khaya danku.

Tuxile Bodon na vayingeneri ka vayingiseri va Jesus FM. A nhlokomhaka ya Twakala Bodon, ya Twakala topic ya n'wina yi kahle swinene, ya dyondzisa ka lava va nga se dyondzaka Bodona ne. Mara mina ku vona ka mina Bodona xikhale ximbombomerini Bodon man. Ximbombomeri ku mbombomela xikhale Bodon. Sweswi ka ha ri hava madlala ko va kwele nhoveni. Leswi humelelaka le nhoveni loko va ri le nhoveni Bodon na hale makaya va kha va swi tiva. Xin'wana ku ri timhaka ta vadzabi, xin'wana ku ri timhaka ta swikhombani swo suka kweleni ma swi twisisa. Ni themba ku masiku lamawani na tifoni ta nghena ka ka matlala, ni themba ku na tifoni ti kona loko n'wana a ri na problem va foyinela vamhana vona va ri kwele ka matlala va va byela hi n'wana wa vona ku ri n'wana wo ku humelela yini laha nga kona ka nkarhi wa sweswiwani. Ma swi vona swa ku ri se hi boxe ngoma Bodon a ka ha ri hava ngoma, ku tisalela wo ndhavuko Bodon. Hi nga ta ku ndhavuko wu kona a hi landzeleleni wona, yona ngoma ka ha ri hava Bodon. Hambi ku ri vona va mayini va kona kumbe va lava vinyi va matlala va yimbisaka swihlanganyana swo sweswiwani. Va tlhela va suka kwale nhoveni Bodon va vuya ku hale makaya va ta ti lavela swinhwanyetana va tlhela va tlhelela kwale ngomeni Bodon va tlhogomela vana va hina. Ma swi vona Bodon ku ri ne xikhale ximbombomerini Bodon, ende loko se va tshamela vo vanhwanyana va vona Bodon ku hale makaya va lava vamahava va yimbisaka swihlangi va tlhela va teka timhaka leti nga kwale ngomeni va byela vona va lava nga na vo kwala kusuhani. Ma swi twisisa Bodon. Hayi leswi xikhale ximbombomerini Bodon ka ha ri hava ngoma hi ku vona ka mina. Ho landzelela sweswi va ngo ku na ndhavuko, ku na ndhavuko hi mhaka ku ri ne ngoma hi nge yi dlayi Bodon i swilo leswi nga ndhavuko mara yi hume moya. Mavonele maphaitas mathonsi lowa n'wana Joni mathonsi ka Thomo maxi wa mina ni hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hi hlayiseke na magondzweni inkomo Bodon.

na va xumi bodona mo nghena hubyeni bodona a ku ta va ka hari na swa hari na nkoka a mi xiwa ku xo sungula lexi humesaka ngoma yini i ti-Facebook a ni vanhu va famba na tifoni va va teka-teka va xutaxuta leswi swi endliwaka le ngomeni ivi swi hoxiwa ka ti-Facebook teti ti nga dlaya ti nga fatisiya hi kokwana ti nga tata misava ivi swi vonaka i yimbila u yimbangi va ka mhani hi swi vonaka swi famba hi swi haha misava leyi hinkwayo swi kona na mayiwayiwana mi tshama mi va vona cina ka ti-Facebook na loko swirhumbani swi kha swi ri khoku a ku weleni leyi a mi tshama mi swi vona swi va ka ti-Facebook i ti-Facebook swin'wana leswi swi dlayaku i ngoma ku yi nga havi kona ngoma n'we bodona a hi yeni siku reri va vuyaku hina va ka mhani a hi nga khakhisi swona leswiya hina leswiya sweswi swi endliwaka sweswiwana swo hi hluvula swikipa hi hluvula hi sa hi va mathikithani hi rhangela vavanuna a hi nga endli a hi sala ndhaka va papa i va i funge n'wana wa wena hi rihlalo a nhan'wini ta kota ku n'wi vona ku n'wana wa mina hi wini i nga n'wi tshineleli a wu fanele i lavalava kunene i korhamela kunene i lava ku n'wana wa mina hi wini a hi khankha hi ri le ndhaku leyi a hi nga ndli swona leswiyasweo hi rhanga mahlweni ku dladladladla dladladladla leswi endliwaka sweswi daswona na vukhongeri byin'wana sweswi.

0: vanga pfumeli ku iya khakhela swigwama tshoko swoko swo yako vanyanya sweswi ya swindliwaku hi ku se ku na tinhlamba hi swo swi nga dlaya hi swo swi dlayaku ngoma leswiwa sweswi swi swindliwaku n'we bodona hina hi yisile vana wa mhe wo sungula i ye hi 85 lowun'wana a ya hi 95 va vuya hi nga khankhisi swona leswiya sweswi ko va ku tirhiwa mali sweswi ko va timhaka ta business ku tirhiwa mali lexi ni taku ku
1: madokodela
0: angomeni i ku a ni na vo va mayini wa kona sweswi lava nga kona i va mafundhani vo ti lavela mali vo funda ku endla ka swona hi swo swi ndlaka ku va ku madokodela a ma tshineleni ma kota ku vona ene ku ri na swiyila loko n'wana za angomeni hambi papa va kona a ku songiwa masangu a ku songiwa masangu la kaya na hi a ya ya tshama kwale loko ku ri ku angele Joni a ya tshama kwale a nga vuyi sweswi ku na swiyila ku na yini a ku na nchumu lexi endliwaka ko va timhaka ta business ko endliwa mali moya yi tshika kwala mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wana i mavonelo ya mana na mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpahla
2: yandleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
3: Mfumo wa Nigeria wu yimisile mapfhumba ya ku vuyisela ka rikwavo vaaki va Nigeria lava nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga wa xisata kumeka dlawile na ku cheriwa endzeni ka goji ra xihambukelo emugangeni wa Rambani lawuni yan'wana le ka awara ya mbirhi.
2: Yandleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
4: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabasinde mavona hoza hoza mrume

Langa, Isikani, Auji, Yakarato Kalash, Nenetoko Maka, Pelalo, Kalanga, Langusa, Goma, Lias Kali, Kumbiama Sigunzaku, E. Comperana, and Amunt, E. Monvolaku, Shambanelikuli, Asha Fani. Nanzuti ntonge swa hari hava wine vula leswi na point yo sungula Khalanga vanhu lava baku tingoma van'wana a va ha ri na vuswikoti kumbe nyiko ko va leswiya swa ku munhu i ti lavela mali tanihi ku mali na yona yi hoxe xandla aka tiko ra hina munhu wa swi kota ku ya bangoma a karhi a nga swi tivi mara hiku ba humese ti maleteto kumba lava ti maleteto wa swi kota ku bangoma leyo e kuma swi tlhe swi fika swi nga fambi kahle la ku tlhaku ku fika ku nghenelela madokodele la hi kuma ku ngomela nkarhi wun'wana yi tlhe yi canceriwa swi yisiwa a xibedhlele swi va public swi voniwa hi munhu un'wana na un'wana hikwalaho ka mfumo wa hina ku pfumelela na vanhu lava ku va nga ri ku swi koteni point ya vumbirhi Khalanga Moni vula ku hina hi ya ku kwale ngomeni na vavanuna. Moni mukombisani valavula ni nga ti pfinyingi hi hava swifuva. A hi lolo ku teka timhaka ta kwale ngomeni. Hi vuya hi ta ti byela vamhana hina, vasesi va hina, vavasati va hina. Hinkwaswo leswi humelelaka leyi. Ni te xin'wana xivulavuri xi ku i nga hlamalana na n'wansati kumbe vaxisati va ku byela timhaka ta le ngomeni. Eti vutisa ku va ti tivisa ku yini laha swi tikombaka ku hina vavanuna ni kha ni nga ti pfinyingi hi hina hi paluxaka swilo leswi hi swi vuyisa ku kaya leswaku va kumeka va swi tiva number 3 lexi xi ni khomisaka tingana na ku ni nyumisa a ka madlala khale vhele a hina van'wana kumbexana nga yini n'hweti a tshame nhoveni mara sweswi va ri madlala wantshwa hi wa vuntlhanu Eti wa umune wa kuveri kuye munhu haya ku khobeni. Eti kutisa ku lo fika a khoba siku rinwe hi lo kanjani madlala wa kona. Loko ku mati ya ntsongo va ku madlala watsha na madyambu. Hi siku rero munhu aka madlala ya khoba. I ntswini swi swo fana sweswo. Ni vula ku munhu yaloyo loko no tshama na yena mina ni nga ya khale ni n'wi vutisa hi timhaka ta ka madlala a nga ni byela. Munhu wo ya namuntlha ku tlula siku rin'we va ku wa vuya ve ri ariariari exigamatsho i ncini a nga xi vona i ncini a xi tivaku hi madlala loko sweswi wa vusuka va ku be un'wana madlala loko o yele i ncini lexi a nga ta dyondzisa un'wana a ni loko i ya ka madlala hi ku i dyondzisiwa sweswi dyondzisiwa kwale nhoveni i fane na wena loko i ya dzabela mani i yena mpundzu khila ku ya huma na madyambu mpelampela hi ku ve ri i madlala moni vula ku lo sala leswiya swa ku no fane ni ya ka madlala ende loko inga yangi nkarhi unwa no tonge ku fana na tinhweti 30 kumbe mikarhi yale ya vabuyako etikuma era problem for vikirelo indlela sweswiya swa ku loko vabuya na wena kumeka itshama na madoda hiku loko se ku yiwa mana ka madlala hi mikarhi yale ya kumbe vikileriya ku valariwa hi madlala ku busy hi madlala vavanuna va tshama a swi kote ku inga ya lava nga tshama kona i nkoka wa kona lowu ni nga ta ku vanhu va nga vayela wona mara leswiya swo tala Momomoni mibyela ku madlala wa khale na wa sweswi. Lowa wa sweswi ko va madlala vito. Swa nyumisa leswi humelelaka hi madlala wa sweswi. Swo tala hi nge swi vulavuli ka radio. A vi hi hli ku na le ki ngobeni.

0: right, consistent excellent and a commodity yes ba already yambi. Rikuta kura ora kwe telele kanongonoko jisar talk e kam sumbunuku wa sikuro sase kakahle. E kamike ngena ka topic ya ina. Ya bombere mndoko elangutela kupfula ka ka xikolo la ku ya ka ku ya hlangana bana ba xikolo kunwe na ba dondisi ku ya hlangana ba dondi na ba dondisi ba ba qhubeka na kotara va ngene ka kotara ya ya bunaru swish kotara sungula hiri ya bombere hiri va ngene ka kotara ya bunaru la inga ta tlhela ngutela ku ba xikolo pfala hi September hambi xi ya pfala viki ke ene ba tsame nkarhi wa ku leha sweswi khalenyana se xikolo xi farini kambe ha langutaka loko va ha vuyela exikolweni leswaku hi yihi milawu leyi nga vekiwa hi mfumo kumbe hi ndzawulo ya dyondzo yi pasisa mi vonaku onge yi tlhe yi hi onhela vana yi hi onhela vadyondzi lava va ku va ri koho exikolweni yi hetelela yi endle leswaku ku nga vi na vuxaka bya kahle exikarhi ka vadyondzisi na vadyondzi milawu ya koho leyi hi dlayelaka vadyondzi yi endlaka leswaku vadyondzi va hetelela va onhaka kumbe vantshwa va tiko ra Afrika-Dzonga lava faneleka va va karhi va rhangela tiko ra Afrika-Dzonga eka mundzuku ba hetelela va nga ha rhangeli hi ndlela leyi a yi fanele va rhangerisa hi swona kumbe va hetelela va ya ekuloveni hi xibibele va ri ku ya ku loveni kumbe ku hambuka va huma endleleni a ndzhaku ka loko milawu yin'wana mi kuma ku yi languta ingaku ya va fevhara kambe yi ri ku va onheni enhlekarhi mamukerini mkhulu
1: musasena
0: sa ku amukela
1: ya budong milawu hiya kwalaya ku nga sungula ku yirhisiwa ka kun'wana a tshinyiwa hi thicara lake ku n'wi chavisa hi nkhavo xi onhe swilo swo tala swa xikolo sweswi n'wana wa xikolo i nge he n'wi byeli nchumu a nga ha panichiwi a nga ha biwi leswaku o endla hi ku rhandza swi fana na sweswo swa va matlala hi vulavula hi swona hi ku loko n'wana a ha ri n'wana i fanele a va hansi ka vulawuri ku ri a kota ku kula a hetiseka leswiya swa ku n'wana i na ti-right i mfumo a wo ka hi nga wu voni wu hi onhele ngopfu inga inga faki ti right aka n'wana i lava ku ta ku n'wana a ku yini alright na loko a ti lo vulavuleliwa ku ri n'wana i na ti-right to loko a humelele misaveni i fanele a sapotiwa a ti ri ti-right ta fana i le xikolweni tlhelo a ka ha ri na control exikolweni ene loko mu swi xiya vadyondzisi vo tala va retina sweswi va ya tiendlela ma-business man'wana hi mhaka yo tshama va karhi va beliwa hi vana van'wanyani va biwa hi vana a va vuli nchumu matitwa mfumo a wu vuli nchumu mara loko wena wo phazama ku ba n'wana leya swi ta endli ingaka wena ku ta n'wi dlaya i n'wi hlupuka ku ri ku a wu n'wi komba ndlela ene swi ku vava ku wa n'wi vona ku n'wana lowu wa dyondza sweswi a swa ha ri kona ku fika laha thicara ri ku ha as long me ni karhi ni hola swileswi a swi nga ri kona ka thicara loko n'wana a huwa thicara a swi n'wi vava ku fana na loko n'wana a ri wa yena wa ngati mara sweswi a swa ha ri kona van'wanyana mathicara ti-mistress ta rhetiwa va khomiwa hi tithayi to wa xini a swi vuriwi nchumu mara yena loko o phazama a hoxa mpama i fanele a onhetelana hi ntirho swi ya vulavuleriwani swi hetuka ntirho swa mfumo se swilo sweswo hinkwaswo i mfumo se ku hava lexi hi nga ta xi endla hi ku mhaka yi kulukumba hi ya liya yo vana a ku tlheriseriwi ku vana va tshinyiwa hi vadyondzisi vanhu va va vona vana lavaya va nga ta khexa loko ku ri ku vana lava ku sukela aka dekara swi va swa ha ava ku ri va chava vadyondzisi ku fana na vana lava va nga phela swihlangi leswiya sa kontroliwa swi tshembisiwa ku biwa kumbe swa endleka murini ku ngo tlhavela sweswiya swi rhumbeni

0: mara rona le ba le tshaba nena ndi le ya rona kwa ya ku le go bona kuma ni ya ba di se la ba banga hala skomeni ai e ba ba nina aba ala ke go tswa ntshumi tshitsara e fanele a tsa bona ai yena a ka tshitsa se se bo mme go tsena tsana go mo fanda sekolo sekolo le ya go mo hala ntata tsho tshwele ke le di tsaiwe ka temba ke le di tsaiwe ka tsa ke ba ba yenda eng ba ba skumo ba la ba ba ba ba ba dongisa loko hlayela swilo swa yena boni nga kuna swilemba nyana swo loko a tloruka laya eta kota ku pfula xipazi eta kota ku borisa mati u resign a teka early retirement ya ya tshamela a hambana na swona ku sa hlupha u ta yimbisa ku yini munhu wa xikolo u kuma na mhani hala kaya i pinya na tikasikanani a boha na jesi la a ku i ta ni tiva tisara leyi loko a yenge spirit ya ni byela vanhu wa rivala ku ri n'wana luya wa yena ve le ku n'wi kombeni ka ndlela a hi kumini van'wanyani ve le ku n'wi kosa ku pfina na ndzhaku butona
1: inkomi khensile
0: yevo
1: inkomu 0608875940 ni vona ku nge hi milawu leyi yi hetelelaka va karhi yi onha vadyondzi eswikolweni ni rhumeleni marungulo eka WhatsApp na ku ni bela tiqingho eka nambara leya 0608875942 leswaku hi yi milawu leyi mi vonaka onge yi hetelela va yi karhi yi onhela vana va xikolo kumbe vana lava hi tshamaka na vona emakaya hi mhaka ku sweswi xikolo mundzuku xa pfula

0: Enhlekani mam kere.
1: Ahe baba.
0: Ahe.
1: Zumbana na mina.
0: Mm.
1: No so na mina hlaziwe. Melawa nero. Undi milawo liya venge ya South African School Act liya. Hiyo milawo leyi nene leyi nga endleriwa ku ri swikolo swi fambisiwa kahle. And leyi yin'wanyana leyiwani mathicara, vatswari, lava hi volaka ku hi heleleta hi nghenisa na ti-SGB leti ti nga kheta hi vatswari ti heleleta ku ti fika. Ti fakafaka ti-spices letiya to talatala letiya hi to tindhawu ti dungaku laha swikolweni laniwani hi ku nawu wu byela thichara wu ri engandli leswi and then hayi i ringeta ku hi lunghisela vana kasi van'wanyana vana va magidigidi na madzanadzana va tshike xikolo hi mhaka ya corporal punishment hi ku loko munhu a vuya a khomebye nkarhi lowu daka vanhu siku va dyondza ri daka ku ri hi biwa hinkwenu la xikolweni laniwani se van'wanyana lavo ka va nga lavi ku biwa namba va nga ha vuyi mundzuku va namba va tshike swikolo se timhaka letiwani hi to tindlaku ku ri vana va teka van'wanyana va teka na swin'wanyani kumbe kuma munhu a tlhandleketele tiburuku to tala ku ri loko va banga tiku vava un'wana a heleta ku a phela loko wo dzahanyana laniwana na loko va ku ba u twi nchumu va sungula ku ndla swilo swo hambanahambana kasi na wu ri loko va ku va tengatenga milandzu leya vona va tilondlalondla hi vona va ndla swilo leswo talatalatalatalatalatala swilo leswo talatalatala swi vangiwa hi ku hi ti-bylaws milawu leyi endliwaku hi hina vatswari hi tshika nawu lowu nga vekiwa wa xikolo ku ri xikolo xi fambisa leswi se hi ku a wu tivi nchumu wa vekela hini nawu wun'wanyana se u kuma leswaku mi veke nawu hi mhaka ya ku principal u lava ku ri no yena a khavhareka kumbe a ndla swilo swo ka swi nga ri ku swona a phakati ka xikolo kasi nawu hi hanyisa leswi ngopfungopfu kwala ngopfungopfu kwala ka radio ya hina a ndzi se tshama loko ku vulavuriwa hi nawu ni twa hi vulavula ku hi seketela nawu wo tsakisa hi lowuya wo veka wa hina and loko veka nawu wa hina ku heleleta wu lwe na nawu lowuya wu ndlaku yini wu fumaka xikolweni se ku ndlaeka yini mpfilumpfilu lowukulukumba lowu mhe ni nga swi voniki ku ri ku heleleta ku ndleke xa kahle kahle kahle kwalaya na hi ku swi tele ngopfu leswi thichara i yela ku ya dyondzisa n'wana leswi na leswi ku hlaya no tsala na leswiya swin'wanyana a kaya hi ta yi va dyondzise ku vatshwane va hlonipha va ndla yiniyiniyinini se loko phela ku n'wi hlonipha ku n'wi dyondzisa i ku n'wi humesa ndleleni na ku n'wi dyondzisa ku ndla swilo swo ka swi nga tivika swo ka swi a nga ha hlonipheki na leswiya swin'wanyana ku a nga ha chavi loko i ba munhu i n'wi dlaya ripfalo leriwani a nga ha vi na ripfalo ro a mara a swi na mhaka u yela ku ri hi ku a kaya va ta ku pfuka u ya xikolweni a yela ku a swo fana mas loko a ni ri un'wanyana va ri ku na ti-slow lena.

0: Manyana ku na lavabo va hambanile vanhu lava va dyondzaka xikolo. A ni tshembe wa mi yingiserile bava.
1: Mi yingiserile.
0: Vana lavawani va hambanile. Se loko n'wana a ku aya na a heleta a nga swi koti mara ku tsala a swi kota ku ho leyiwa loko va ku a va vula leyiwani. Loko ku vulavula a nga swi koti se i kuma leswaku a beriwa ku a dyondzi ku vulavula ende ku vulavula a nge pfuki a swi kotile ende leswi a fanele ku swi kota ku ndla yini i ku tsala no hlaya hi leswi thichara a fanele ku ndla swona a excela ka swona ku vana mina tanani hale ni ta mi dyondzisa ku hlaya no tsala va dyondza ku hlaya no tsala hayi ku va kwatela no milawu leyi hi vekaku hina vatswari ku thona loko a tili loko a fika hi 5 past i fanele a tlhelela kaya i tlhelela kaya yandla yini wa loko thichara a tile a fika a lete hi 30 minutes a nghena xikolweni a dyondzisa vana na ku van'wanyana a va dyondzangi nkarhi walowo i mese piroto so hina hi teka vana va hina hi vandla hi hina vatswari hi ndlaku ku ri vana va hina va fika le xikolweni va ndleka va dungeka mihleketo instinct ya ku va akeka loko vo fika va dyondzisa ku hi dyondza ku hlaya hi dyondza ku tsala hi ndla yinini i ndla yinini mundzuku wey a nga ntlangu womiweke loyiwani n'wi hlekeni mana wa ya fika ka a nga tirhi va ta n'wi hleka tintangakuloni mundzuku va khuveka va ya phambeni se loko n'wi faka mpama kumbe n'wi faka samboko u ta ku halo loko ni nga salangi ntani yani yani ya kangetela va ba ni vuya and loko lembe ri hela a nga pasi hambi u n'wi fayetele n'wi fayetele loko a nga swi koti loko lembe ri hela i ta n'wi pasisa i ta pasa ku biwa a nge pasi ku biwa i fanele a pasa ku dyondza kahle kahle loko va ya swikolweni lomuya a va ya dyondzisi vana va hina ku hlaya no tsala va nga va dyondzisi ku hanya hi mbitsi ma ni swi vonisa sweswo milawu leyi hina hi vekaku ya against xikolo xi government yi veke milawu yo futhi va nga biwi so laha n'wi baku laha baku n'wana wa xikolo loko ku ri thichara a nga tlharihangi hi ku i tlule nawu lowu nga wukulukumba ngopfu i tlule nawu wukulukumba ngopfu a nga bi n'wana wa xikolo swi ri na ta thichara wa kona loko thichara a va ni bile hi nga hlambala ngopfu ku ri i thichara munhu yaloyo kumbe i thichara xiyini yaloyo wo ka nga tivi ku a ni ri karhi wun'wanyani na vona mathichara lava loko va fika a va dyondzisiwi milawu leyi va fanele ku hanya na yona na vana va hina kaswa loko va nga dyondzangi milawu yo hanya na vana va hina va nge swi koti ku letela vana va hina hi ku na vona a va tivi milawu vo fana no khensile kwalaho ni nga vula kona
1: inkomo yi khensa swinene na yini

topic yaka itwa brother. Leswi swi onhaka ngopfu vana va hina va dzaha mafole. Ene ku suka ka vatswari va va kha va swi vona ku vana va ri ku dzahani ka mafole. A koti ku tshama hansi na vona va va byela ku leswo dzaha mafole swi ta mi disturb ni le ka dyondzo. Vatswari leswi va xi tivaka kusuka va va rhuketela vadyondzisi va ku ve va hlukumeza vana va vona. Se n'wana i fanele a va na nawu from kaya ka yena. Na le xikolweni i ta swi kota ku hlonipha. Mara loko o za a kota ku ka a nga kontroleki kusuka ndlwini ka mutswari na le xikolweni mathicara ma ta tsandzeka ku n'wi kontrola hi mhaka ku i suka a nga ri na nawu kusuka a kaya ka yena. Ku dzaha loko va ku endlaka ka mafole timbangi yini yini hi swona swi ghinaka swi endla ku vana va nga ha kontroleki eswikolweni. Ene swi loko swi nga lunghisiwanga from ka vatswari vhele mathicara wo hi woxe va ri woxe va nge swi koti. Swi lava yi va yi ri nyimpi ya vatswari na mathicara hikuva vana va nga kotaka ku lawuleka. Ri kaka ro bava na marhanga emthindhambi me ni la xivulani la gwangwaa kwala kwana ku n'wi ra mali loko ni swi lava me ni songasonga ni swi ri ni ya chela vandla. Danke brother.

0: e loko mi ku va fikini vafana wa moya u ya ri mfana
1: ekhona hi loko va fikini a ku ta ku nga ri nandzu phe
0: a swi ta hi chavisa a swi ta hi chavisa
1: sam ta vona ka tshuna ku bamba hola loko ni nghena ni xawata e producer va veta
0: skipani case Zobara mi khankhe kahle ka mayela vhiki.
1: Hi mona ku ri busy mani. Mata hi khankhile. Cinile mana fika nhlekisa ngopfu hi vaka mani. A vaka mani batsaka nwe. Ni vula ku leswa mi khamu swi vona hi?
0: Leswi oh macinelo la mama.
1: Macinelo na mambalelo. Eh a batsakini ba mani.
0: Ba siri ku khankha swi va khoma kahle.
1: Ku va khoma kahle. Mara ni fika ni tivutisa ku ri ku fika va nga chuhi nchumu hi mambalelo.
0: No twisisa ku leswiyani vo reseta.
1: Vo reseta.
0: A ni ngo ku na masiku lamayani va ku va ka bava hi ya ka my Y1. Leswi a swi nga direndanyana la xikarhi ka vhiki la va bawuluka bawulukini va ka bava tigirawundini na swin'wana na swin'wana. Se na vona va ku hayi.
1: Na
0: hi ya kona.
1: So mara ku fika ti butsa ku ri munhu loyi kahle-kahle a nga tirhisanga kumbe xa a nga phuzangi a nga ka a nga mbali hi ndlela liya kumbexana i swi veke na madyambu wa ku ya khona mundzuku ni ya khankha ni mbale leswi
0: kahle-kahle leswi va tlela va ti lulamisele swona a swi bohi ku va ze vanwa swihoko i ku tibyela swaku no ka ni nga tiki ku i ntumbuluko wu hlamuselaka swona ki kumbexana ke vanhu se vo ti endlela swona hi ndlela yoleyo swaku a yi khona mani moya va khankhela swiyimo swa hina swi ri swona mara yi khona weekend tive kahle swinene ngopfu mativa hatsaka na loko majaha mawini ma hlayisekile
1: va vuyini va hlayisekile kambe leswi va ku swi kha swi va swi kha swi famba ngopfu amahlweni va va kha va hlamusela ku ka yin'wani ya tingoma ku na vana van'wana va famba va ri vambirhi wun'we a kha ri xirhubani ivi wun'we a ku dzambeleni a va yise hi kokwana wa vona kambe leswi va vaka i ku loya wo dzambela a nga vuyanga
0: buti wa koho yes kambe ku na xirhubani lexi va vekeri xoxe
1: lava va va kha va hlamusela ku heyi i nga kuve na swin'wana swi katsaka swa vusikunyana swikuyinini
0: hayi khona kumbe ku ri mavonelo ku swi fika laka timhaka ta mitangoma kuna moni ku kuna ku targetana tinyimpi nyana tin'wani hi ta nkuma loko andla yini na swin'wana nkarhi wun'wani khe a swi katsakatse swona leswiyani va kata ku swi ri ngoma liyani lexi kuve ku vana va hina va tshuka va vana swin'wana emiehleketweni ya vona ivi va fika va lata swi endla hi nkarhi wolwawa nkarhi wa rhongo se a swi tshamisekanga swi bihe swinene ngopfu a hi ngo hi khongela mani i swi tshamiseka ivi swi twala kala ku
1: lowa ja
0: ku ndlekeyini yena maratolo xipano xa agent Tina Matiba.
1: N'wina
0: loko ni nga tiku xipano xa Argentina xi va xi ri karhi loko xi tlanga kumbe xani ke xi ri baleni ta mitlangu xi va xi langutane kahle na mitlangu wun'we swaku hina hi langutana loyi ya nga ta
1: hi tikomba ingaku hinkwavo a va langutele Messi ene a va relaxini mani performance ya vona a yi ni tsakisangi i nga riva leswaku a tlangela xikarhi Messi ene na yena ingaku a hatle a karhela
0: i ya ku strike a swi vona swaku a yi khovaiza a va niki ivisa swi loko ku tlhela a ya kholeka tibolo a kuma swaku still va n'wi pocketa xipano xa Spain loko languta mitlangu ya xona kusukela le ndhaku leyi xi koreliwe goli yin'we ntsena
1: wow ene va tlanga kahle phela kumani kha mi languta ene swi tikomba hi nga ku Spain yi na vatlangi lava ntsanana
0: and a xiyangi ka World Cup xi ri na leswaku hi famba na mavito ya vanhu mavito ya vanhu ka Spain a ma tirhangi
1: a
0: hi languteni vanhu lava nga kha va ti endlela kahle mavito eka nkarhi wa sweswiwani captain ya Spain ti endlele vito ku na position 3 ya Spain m cucurelana yena u ti endlele vito position 3 hi nga vulavula kahle vheleke hi Lamine Yamal lexiwani xi fa endla xa 19 years loko Lionel Messi a nghena fieldini ro sungula tlanga World Cup a xo beburiwa xoho evitolo xi ya hlangana na buti wa xoho xi fika xin'wuba
1: mata va tlangini vafana va Spain vafana va Spain a va zangi va relaxa ni fike Argentina yi fike yini vavisa swinene
0: tivutisa
1: ku ri a swi lolisa ku yini a va lo karhala
0: kumbe
1: njhani hi vone Spain yi veta yi nghena na matimba ivi ya vona Messi hala mahetiseleni hi kona se a tikomba a ri kona nyana
0: yi fike yi moxeka ngopfu na loko Fernandez a kuma red card a swi ha tsakisangi ka xipano lexi a swi ha tsakisangi hi ndlela yo yaleyo
1: swin'wana swa swilo leswi nga fika swi onha swinene ka xipano
0: xin'wana xa kona va tlhela va ti humesela rivala leswaku i vanhu lava nga na mona swinene ngopfu ku ve na ku biwa ka mutlangi wa Spain loko game yi chaya ku ve na ku tirhiselana matimba hi ndlela yin'wana loko va ri ku luzini
1: ivi ni vona na coach na vona hambi va ringeta ku va ku n'wina va Spain mi nga tshineli ka vatlangi va mi
0: awu xem sorry mara

0: we ule kuyeni emahlweni eka nhlekani wa zikura na motla veri ibe va ri xabisa hi 110,000 a vachoni ngopfu se va gwai khona ri endla xabisa hi 110 ku tlanga hi chonini xembe a yi chonini
1: kumbexana no tiva ku ri mali muni a va nga swi tivi ku ri yi nga yi kha yi wetha mali muni swa chavisa ene mi nga ri va leswaku vanhu loko va va kha va veke xitsundzuxo xa ribyi va tlhela va va kha va teka na mali leyi yo hetisela va ku n'winyi wa rona wa swi deserva ku va kha ntirhwa swi swa kahle kambe ka ya languta kahle mi ngisarimele ka swingongwana leswi va ku swi kha swi ri kona but ku na sesi a tiva kahle ngopfu tanihi vito ra Chidima Adetina loyi va ku kha yi kuma kahle ngopfu mi ngisara mina ku ri i kulele la South Africa mutswari yena vaxisati munhu la humaka laha South Africa kambe mutswari wena wa xinuna I mo no la o maka Nigeria aba kha ngenelele Miss South Africa lembele ra 2024 kambe kuva kuri na swihungwa hungwani leswinga kona lava nga heta hlamusela kuri hayi khona anga fit kuva kha ngenelela mphikizano wa la South Africa tani loko angari wala phela swi swikombisa kuri himpela loko mutswari wa wena ri wale handle kumbe xana ari wale tikweni rinwani mutswari wa wena ri haleni wa isati swula a hi wa kona kambe aba kha asusiwa eka mphikizano lowa Miss SA hi 2024 lava nga heta va hlamusela kahle ngopfu ku a hi wa kona swi ku yini yini hambi a wu va chuhisa sesi ku ri ku humelela yini kambe ke ku na timhaka leti va ku ti kha ti ri kona va va kha va hlamusela ku yena Miss South African finalist xikan'we na Miss Universe Nigeria 2024 phele heti a va kha a yi bukutela a fika a wina le Nigeria le andzhaka loko a kha a hlongoriwini kumbe a heta a lan'wa a tlhela a vula ku yena a nge he kandzi na swi ta rin'we a South Africa
0: mara sweswi musiku na hungu leri nga ve ri famba ka ku ri kumbe ri jikajika na swiyenge swa mabulo va ku a kombisani mhaka endla ku yena ke i wa kwala tikweni nakona ke i na xibukwani swa nghohe xa kwala tikweni va ri loko va ri karhi va endla vulavisisi swi kumeke leswaku swibukwani lexiya xa yena xa nghohe a hi xa ntiyiso
1: ya va fika va vula tano ku ri a hi xa ntiyiso lava nga heta va va kha va kuma kahle ku ri i heta khomiwa hi n'hweti ya June ni rona lembe leriwani andzhaka loko va kha va kumi a ni i vule leswaku yena na siku na rin'we a nge kandzi a South Africa kambe hi June i heta va kha khomiwa laha South Africa a ri na n'wana wa yena wa jaha lava hlamuselaka a kha a hanya kwala South Africa andzhaka leswiya kambe i khomiwini andzhaka loko a kha a kuma leswaku hi mpela maphepha ma yena a me le nawini
0: awu xem
1: ya stukomba ya kusesi wa navela ku va kha tikuma kha a hanya South Africa tanihiloko a kha a kulele kwala i tiva kwala a swi ve vu ku va yi kha yi suka laha kumbexana hi kulele laha Limpopo i va heta se ya tikuma ku yi kha yi hanya kun'wana
0: problem yi va kwalaha ka ku loko swiyimo swi nga ri ku pfumeleni mi vulavula xin'wana na xin'wana he ni nge pfukeni kandzini he ni nge endli lebyi eka sikekwe amahlweni mi ngiseri matiko ma ya mahlweni veleke ma ri karhi ma pfukela na matimba ku na nhlayo ya vanhu va ku ringana 19 hi vulavula kahle veleke vanhu va ku ringana 19 va hundzile emisaveni etikweni ra India eka sike endzhaka loko va hlaseriwile hi mpfula ya ndhambi i mpfula leyi wa yi nga kona veleke handle ka ku pfukela na matimba leswi ya ni ta ku nyiketa kahle swona mi ngiseri endzhaka ya ndhambi eka siku ra toro nga 19 July 2026 ndhambi yi kona mani a tindhawini letiyani ke etale India eka sike va hlamusela timakeni ta ku ri va swilamula mhangu va vula leswaku ri vanhu va ku ringana nhungu kumbexana ya 8 wa vanhu va hundzile emisaveni en'walungwini wa le Nagaland laha kusuhani na le Myanmar ka sike nhlayo ya vanhu va ku ringana 19 ku nga 11 va hundzile emisaveni hi nkarhi lowu a va ri a Kashmir na le AI Jammu ka sike ku vuliwa leswaku ri mhangu ya ku yi le ku yini emahlweni na ntirho wa ku pfuna evanhu lava nga khumbeka eka nghozi leyi kusuka ka xifundza ntsongo xa Nagaland nani va le ku pfunekeni kumbe xani ke va le ku nikweni ka mpfuno hi nke ndlela yo yaleyo ve ri ndhambi yi kona hala vo India mani
1: swi nga swi leswi swi endlaku leswaku maxaka hina vo tala va tikuma va kha va tsutsuma maxelo matshamelo na hinkwaswo ka swona a va hlayiseki hi mpela ningisa ra mina languta kahle nakambe ka swihungongwani leswi baka mpongo nhlekani wa siku ra namuntlha mi swi tivaka ku ri hi mpela ka ti-weekend leyo ti maka eka tona a ku ri busy swinene kazi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri ka yin'wana ya tingoma leti a ti ri kona kwala Limpopo va va kha va hlamusela ku swirhobani swi wini hi mpe swi hlayisekile almost like 1200 ya swirhobani swi wuye swi si hlayisekile murangi wa swona kumbe xana mubwangoma kunga vona Phukwane kumbe xana kusuka kahle ngopfu emgangeni wa Phukwane a ndlenyana ka Jane Force ko la Limpopo akha ba hlamusela kahle ngopfu mingisamene ku ba cancer swinene eka lava abatise vana vo bona kumbe xana batswari lava nga tsemba bona mathopetala ku ba vakha vakota ku akha ba hlayisa vana vo bona le ndobeni vakha hlamusela ku vana ba buyile wa mthandu bot
0: ya
1: ba buye ba hlayisekile last komba kahle ku impela ku hana nwana na unwe lo anga lahleka kumbexani oka anga vuyengi ku kaya swa swa tsakisa
0: mabuye zibelwa mandla shem zibela maboko so fana sweswo ndoka ninga diku tingoma ta sweswo anti hambane ku ina tingoma ta khale hi xitalo kumbexani ke khale a swinga ri kona la swo va ku ri nwana u hundini amsavena hundela ngomeni vera mushimo xo tika njani ne a swiantswa a ya le vutomi bya yebya hela ari kaya hayi andeni ka ngoma alright ku ya mahlweni mingi sir ka tsikona murangeri wa tiko ra China
1: okay.
0: Namrangeri wa tiko leri ra Pakistan. Va kombela varangeri va tiko ra USA na tiko ra Iran ku va herisa nyimpi. Xikan'we na ku pfuxa vuxaka lebyinene xem. Eka tiko ra China humisile xiviko xa leswaku a ku na switirhisiwa swa nyimpi leswi va nga ta pfuna hi swona eka matiko lawa ya lwaka xikan'we kena ku heta vutomi bya vaakatiko mahungu ya lawa ya kona endzhaka loko tiko ra USA ri kombele ku pfuniwa hi matlhari ya ku herisa ya ku hlasela tiko ra Iran eka tin'hweti etinharhu leti nga hundza. Kasike varangeri va tiko ra China kusuka eka swivandla swo hambanahambana xikan'we kena varangeri va tiko ra Pakistan a va ri na mina nhlengeletano a Shanghai ya ku burisana kahle hi swintshuxo swa ku herisa nyimpi leyi nga kona eka nkarhi wa sweswi exikarhini ka tiko lerani kere ya United States na tiko ra Iran.
1: Ya tinyimpilet at look taxen tinyimpilet at look taxen o tsamba ku impela va ta kuma ndlela ku va kha va tisa ku rula kambe a hi twa henga ku tani loko nkarhi lwa va hete va kha va ku kayimisiwa nyana ku vena ku vulavula nyana ku swi ta fika swi tshamiseka a hi na ku teni ungura ku hi tseta tanihi loko na nkarhi se va kha u tsutsumile va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku nghamu ya Vusimus Cape Matlala ku nga yena tsakane xikan'we na vambirhi van'wani va va ehleketeleriwa va va kha va hlamusela ku ri va plead ku vona a va guilty not guilty at all ka mhaka leyi a ve tiri ku na ku va va kha va ringete ku teka ka vutomi bya van'wanyana vanhu vo karhi lava ka kha va hlamusela kahle ngopfu mingisami ku sweswo swi va swi kha swi katsa kahle na milandzu ya 25 xikan'we na ku va va kha va ringete ku teka vutomi bya vanhu ka 11 maswa yi tele njhani lava ko kha hlamusela khumen'we lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisamiko ka milandzu yaleyo hinkwayo ka yona va pleaded not guilty ku vona a va na nandzu se swi vula ku ri ku fanele ku va na vumbhoni byo khomeka ku ri hi mpela swi humelerile na vugevenga bya xiyimo xa ku fana lexiwani va byi kotisa ku yini loko ku ri ku hi mpela va swiendlile a ni veri munhu i va guilty loko a kumbeke leswaku i guilty hayi i timhaka leti va ku kha ti ri kona hi khensile va yingiseri va Chisara FM ku va hi kha hi fambe swin'we kahle eka awara leyiwani hi tsutsumela kahle ka awara ya vumbirhi tiphineni ku ya emahlweni na mahungu ya awara ya khumemune
0: right sweswo ke mingiseri va Chisara FM mpela ke kha hi ku nyiketa kahle mahungu lama fambaka mahlweni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we kenele ka matiko mambe a hi ta ku lava ya va hala va Pakistan hala ke a va vi kahle mani a yimi va ku dyisa mirivata
1: na
0: mirivata yi vonaka lava foxini
1: uri balansati na vanhu
0: va swivulavulela va ku anga hleketi mari a voni mina ntsena hayi dyampela ke mariya yi nga n'wi tsundzuku kona vana va wena xam love potion mingiseri mafikisisola ka xihondo 106.0 ka rito ra xaka ndaka leswi lunghile malepani landza kahle mahungu ya awara liya ya mune

0: mfumo tiko ra Nigeria huimisele mapfumba ya ku buyisela kare kwavo vaaki va Nigeria lava nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga loko swa tetano van'wani va vaaki va Nigeria hi lava vulaka leswaku va na masiku va tshamele handle ka tihofisinkulu ta tiko ra Nigeria leti nga ePitori kasi van'wana va vaaki va koxa leswaku mfumo wa Nelo. Rerongo rigimetela mahungu ya awara ya mune ku tlhela vuyelele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi motive ka xenge xa vurindi Eldred de Klerk u koxa leswaku nhloko ya xenge xa IDEC u fane ku va yimele tlhelo mayelana swihehlo leswa langutaneke naswona yan'wani mahungu ya gimete ya siku ni ta vana yona eka awara ya ntlhanu hafu ku bulavula ya mune ni biya kahle na tinhlokomhaka indeka.
1: Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfani. Ku fumeta mbilu ya wena xixika lexi hi mintsengo ya le hansihansi ya ladumuhadiweke ya na malamulele. Kumbe 6 meters reaching roll top 189 and 90 cents. Kasi 2500 liters ya Africa Water Tank i 2399.90. U nga tlhela u tikumela Life Eco ya 12,000 BTU hi 4,999. U nga va u lava xikweleti kuma ku tlula 750 na Capitec. Putisa kwa na xitolo xa ladumuhadiweke ya na malamulele. Laduma! When you save and score, Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Barboshe lava hambaneke eka vukati bya vona ni vavasati hinkwavo lava hlanganeke na swiphiqo swa timali mavabyi na lava lava ku vuyelelana na varhandziwa va vona lava a va tshikanini eka swa vukati bya vona ku tlakusiwa emitirhweni ku va bindzu ra wena ri kula na ku kuma mali yin'wana na yin'wana leyi u yi lavaka evuton'wini bya wena. Gugu Zethu hi un'wana loyi a ngo a nga n'wi pfuna a tlhela a tisa ku cinca eka vutomi bya n'wina hi ku ya hi leswi mi swi navelaka. Lama i mahungu lamanene eka un'wana na un'wana loyi a tshamaka eLimpopo na Gauteng hikuva sweswi mi ta kota ku kuma mpfuno eka Gugu Zethu. U tiveka swinene u dumile eMpumalanga hi ku pfuna vanhu na ku cinca vutomi bya moya leti a ti tirhisaka. Loko u rhandziwa wa wena wa swi kota ku endlela mi va na vuxaka lebyinene. Gugu Zethu u vula leswaku i na matimba ya moya yo pfuna eka mhaka yaleyo ku a vulava endla ku pfuna ku kuma mali yo antswisa bindzu ra wena leswaku ri humelela ka lava va lavaka emitirhweni na ku va leyelemo. Gugu Zethu u vula leswaku a nga ku yena ta moya leti a ti tirhisaka leswaku va ta ku tlakusa entirhweni na ku kuma mali leyi u yi lavaka. Eka hinkwavo lava xanisekaka hi vusiwana na swiphiqo swa timali, Gugu Zethu u vula leswaku u ni tindlela to pfuna ku antswisa vutomi bya n'wina. Bela Gugu Zethu kumbe ku WhatsApp sweswi eka 063 266 8171, 063 266 8171.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka walala wasala Rico Dico iva wini va Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye emitsengo ya le hansihansi yo switeka ti-tiles rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti toilet na bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE style leswi vulaka yi fikelela European quality standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices.
3: Headlines this morning. COVID-19 has had a severe impact on the next generation.

0: ntiyiso laha a hi tivi kumbexana va lo va provoka kumbexana va lo va sungula hi swi tivi mara laha a ti komba ku ri hosi ya hina ku ri yona yi va ku yi kha yi pfuka ndlunkulu se ti ri yini timhaka
1: we ya mara ro twisa ku ri a rezi mara pfumelani loko ku ri ke ni fika i tekiwa kumbexani ke loko ku ri fika i tekiwa i kuma leswaku ku na van'wani pfumela ku tlhandlametiwa na
0: wenase loko ko va ku na loko hi va ku hi kha hi nga na ku ri hi kombela ku ni va wo hetisela ivi himpela se va va lava wa vunhunku ku ta ka ha ri swona
1: va vula ku loko ku ri ku kombela va wo hetisela hi ta languta ku va wo hetisela swilaveko ka wo hetisela swa ka swa fikelela na i nge vi wo hetisela yi tlhe i ni kupa yi hleketa ku nikela
0: vun'wanaawi
1: se swi ri loko ku ri ku wena i na leya swa ku ri ku wo hetelela wena
0: ni fanele ni mi khoma kahle ni fanele ni vana n'wansati loko va ku ku laveka vana va khume ni fanele ni ndla ku va va kho
1: a va vi kona ku nga havi na un'wana
0: a wu ya kwini
1: ku nga havi na un'wana loko ku ri ku sweswo swi ta ku tsandza migingiriko lo ndzeni ka muti swi ta ku tsandza ivi wena yi tlhela valiwa wu ya yima laha eku leswi na leswi na leswi na leswi hi to ku tlhandlameta
0: hey
1: kahle nje swi tlhela swi saseka swi va kahle nkarhi wolowo futhi mi tlhela mi ya kuma ku swaku a va kona mani va kahle ku tlula vo valava ya u nge zi u cacciwini we wexe u to tilongela
0: matani lexi hoxi laha mi ta ni khomela laha ka 80,000 a hi 80,000 va lo vula ku ri i tihomu ta 80
1: tihomu ta 80
0: yes tihomu ta 80
1: all right kambe ku na lexaka leti lo vulaka hi tihomu ntsena kumbe tihomu to rhangisiwa ku na timalimali leti nga kona
0: vo tala vo va va kha va tirhisa ku ri i tihomu mi nga ri va leswaku ka van'wanyana va hlamusela ku homu yin'we va nga va kha va tirhisa ku 10,000 sweswo taniya ya vo va va kha va vula loko va ku tihomu va va kha va vula mali a swa ha talangi ku ri va va kha va va tisa tihomu se mara ka vuxaka kumbexana rixaka ra mazulu va tirhisa ngopfu na tihomu
1: okay right sweswo ke mingiseriwa jesu makhaya ya mahlweni vhele ka nhlekani wa siku ra namuntlha ku kwaka ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hi kha hi languta kahle mfeleke eka leswi nga humelela kahle mfeleke kumbexana ka leti bakuwaka tiko rena ra Afrika-Dzonga ta vanhu lava ndhuma lavaya eka sike ku ya emahlweni va hi kha hi languta kahle mfeleke leswaku van'wani va na ku hleketelela swa ku veri president wa tiko ra America Trump vira va tsakangi swona vona nga ri rhandza ri ri ka Argentina
0: mara ni vone laha loko a ni va kumbexana himpela a va ya ku supporteni Argentina tanihiloko a va ri kona ka ntlangu luwa kambe loko se ku ya liftiwa kumbexana ku ya ka tlakuriwa cup a va ri kwalaha tlhelo
1: a va ri koho tanihi president va fanela ku va va kumeka va va ri koho mara
0: vatsutukani
1: ku loko va ri karhi va nyika swikombiso xikombiso xin'wana na xin'wana hi football hi vona a va kombisa hi misi can you imagine a player like Messi a nga ri kona ndzeni ka ground hey can you imagine Messi team Argentina yi nga ri na Messi seleswi na loko lwa wa mutlangi wa USA va loko va tsala papila Trump va ri tsalela va safa ne loko mutlangi lwa tlhela vuyela kahle a groundini swi sukele kwala va ku mara ma swi vona ma swi imagina Messi a nga ri kona ndzeni ka ground ya ndla yini Argentina
0: hey if impela Messi a fika a hi disappointa Messi ku vulavula ntiyiso a ri kona mara
1: a ri kona ku va kona
0: kumbexana i mhaka age yi kurile
1: age mara no vula ku na mitlangu liya yin'wana a swi ri tano mara loko mo languta kahle ku ya hi leswi nga World Cup leyiwani a yi tshamise yi swona vanhu vo tala va na ku marilamo ku hayi a va ha navi leswaku hi nga ha tshuka yi tlhelele kona a tindhawu letiya ta le America ku ya hi matirhelo hi nga languta hi xipano xa kumbe tiko ra Iran tiko ra Iran loko va nghena a ku nga ri vanhu lava a va ri ku randiweni ku va va ri va ta va ta tlanga tani ku na nyimpi between USA na tiko ra Iran a kombisa ku a nga va tshembi kahle kahle kahle a nga va lavi a va na ndhawu ya vutshamo ma swi vona loko va fika va ku va ku tlangeni a va na ndhawu yo trainela vona vuya dress vo fika va kuma ndhawu va tshama va yani swa ku ri swa ku xin'wana na xin'wana xi nga hanamba no humelela hi nkarhi wo walowo he loko va biwa va nga ha tshama a va vheti va famba se andzhaku ka sweswo nyimpi leyi kona ka USA na tiko ra mani na tiko ra Iran swi kombisa i nga ri vanhu va Iran va te kumbe va yi va ya tlanga va nga ri kahle emiehleketweni ku ri ku vona team leyi va nga ta na va tikombisa timaketa ku hi ti na xikwadi lexi nga xi tshemba lexi hi nga xoka xa teka World Cup mara vona ke va biwe va nga se nghena a timbaleni ta mitlangu hikuva a va ri na miehleketo leya ku heyi la phela hi tiku leri hi lwaku na rona tsundzuka kahle na referee le Somalia a yi nghenanga tani a ku va yi hleketelela hi ku yi nga yi ri van'wani a ve le kumane na vanhu a ve le kwini se swi ri kahlekahle World Cup yele USA
0: a yi fambangi kahle hi ndlela yin'wani eyi swa vava swinene swo tikomba kahle ku impela president wa hina a va tshembaku

0: kusinene sana hi ku vona ka wena mingiseri mi vona swi ri kahle ku va vana va malembe mambiri manharu va yisiwa engomeni ke and himpela xithombe xi ve ko n'wana i na mbirhi wa malembe 2 years se ve ri hi ku vona ka n'wina mingiseri mi twa mi vona swi ri kahle na ku va n'wana loyi nga na malembe mambirhi kumbe manharhu ntsena hi to vula
1: kuxaxaharixitlango
0: xiya angomeni va a ya angomeni mi vona swi tshamisekile
1: futhi loko vona swi nga tshamisekangi mbe mi hi byela ku munhu i ringanela ku ya ngomeni kahlekahle loko a ri na malembe ya ngani 060 8 7 5 9 4 2 mingiseri 0 GZ5 wena eka nhlokomhaka siku ra namuntlha vokhazi
2: Yebo.
0: Yebo.
2: Ngiyena.
0: Hifukile minjani?
2: Iye ere na mangani mathe.
1: Ah ne rinkulu.
2: Ah ya mathe ba swile swenda ko kusuka tani.
1: Mm.
2: E mhaka ya swile swi ya ba switlanga ku kulava ku kota ku ri ku ya swilo swa mina ku ta va na madzwala ya swigamatsuku ku va na yini.
1: Oh.
2: Ya phela sweswi kuna lava va nga dova tihloko va tisolaku ku loko n'wana nga a ni nga n'wiyisana rixandi ro tani ni byeleni ni la ku vula n'wana i fane ya ka vo matlala a ri na more than 10 years
0: yeah.
1: Okay
2: ya ku ya le hi swona swi nga kahle na wena hala kaya i swala i tshamisekile
1: mara ka 10 years u va a nga kulangi se a nga ngomeni kwani phahlani 10 wa
2: hayi ni vula ku ri kolomu ya ka poma 8 ku ya kwale swi right mara loko mi bumbala vula hi xexo walaya ka pfiki ya vona xi na home xi kombaka xi ri na home ni yeso
0: mambirhi papa
2: 2 years swi ma swi vona ku ri i ku latlhela n'wana ka ku ri i ku ringa xikwembu swin'wana
1: wa mi ku ku ringa xikwembu
2: n'wana wo tani a nhoveni le ka matlala ni loko ku ri ku i yimbile hi matsotsi ni byele ku ri ya swi tshamisa ku yini phela ka matlala hi le ka matlala ni a swi fani na loko va vusiwe na yena va landza mali yo la kaya va rhumeli papa ku sala na rona hala kaya swa hambana na loko ni ye ku yimbina ni i ku yimba swi fana na loko va ku i bantiti swa yelana swilo leswi se kumbe papa kona va a swi endli kahle phela a nge xi jabeli papa kona obviously i fanele a kuma mudzabu loko ku ri ku i kona a vo lo tsakela yini va lava ku generata timali hi xona mixona
1: o kahlekahle va yisa vana va ha ri vantsongo ku la ku ndlela ku swi tlangatlangani leswiyana vo swi kota ku va tlangela
2: a ni sweswi kusukela vo next week ku ya le se ku ta khala ku hey ku na byala bya tigamatsuku va kha va tlangela mapatini va lavaya va nga va yisela swilo ku ri a swi vuli
1: okay switwele
2: se that's why swi va so u nge hi swin'wana wo tani alright what about la khomba la kaya khomba ti khombela kwala xitandzeni why va nga yisiri na 5 years
1: a hi timhaketa ku ngoma ya vanhu va xisati na ngoma ya vanhu va xinuna ti hambanile kwani phahlani bye bye ay igual pantalo un famba kahle hay
0: ha se batana tinwana ay bulen mi
1: 060 8 7 5 9 4 2 1 one rakete boy twala 106
3: super na bashimi vokhazi wa game
1: yes khazi
3: me right na vokhazi
0: ifukela minjani
3: ah na men right ngofu man ngotwa na hloko mhaka ya n'wina mara me leswi swi ni hlamarisaku i ku a ni tivi ku ri swi te njhani hi mhaka yo va veka milawu ku ri loko n'wana a nga se fikisa 10 years va n'wi tlherisa na hambi a ri na 9 a ka a khome 10 va tlherisa se ma ni swi tivi ku ri swa xihlangi lexiwani swi te njhani
1: milawu leyi yi vekiwe kwini mani mi twa hi mani leswi
3: hi lava va yimbisa ku vana ni na hina hisile vana
1: a kwihi
3: kwala river plus na le ka mbokota na le magangeni na le ka mtonga va nga teki ene loko n'wana a nga heleketiwangi hi munhu a va ha amukeli
1: mi vulavula hi timhaka ta le kwini ta le ngomeni kumbe mi vulavula hi timhaka ni ta le xibedhlele
3: Nibula.

0: pfukile swinene.
1: A va mi hempeli.
0: A ndzi tivi ku a va mi hempeli hina ni nga tichupa.
2: Sweswi vongo ladies first xin'wana na xin'wana swilotswani mo rhangi va ka manana.
1: Okay, good, I mean.
0: Ni khesa swinene na xilungu xi ri ladies first mpfukile hi matos.
2: Hi hlayisekile bava mpfukile?
0: Hi hlayisekile swinene. Na mehe minkarhi ya mina loko se ni vuya a ni titwa mindzilo njhani loko ni ya xikolweni. A ni nga swi lava ku vitana hi ra choice a ni nga ta vitana hi ra Sipho hi rona ni nga fika ni tirhisa ro loko ni vuya laha ni vuya
1: kona.
2: Kasi mi ti theku n'we Sipho loko ni vuya leyi?
0: Eyi.
2: Va teka na maswilungu.
0: A Sipho a hi ra xilungu.
1: Mara
0: Sipho a hi xilungu bro.
2: Hi tiva swa Magezani. Va Samsoni, va Simoni.
0: Ya hi ku hina va rini ri va mina wo ni nghena eka swa ku mhaka
2: leyi. Xoxo.
0: Bramina, loko n'wana a ha ri ntsinini ngopfu ku fana malembe ya lami nga kombisa yena i ntsongo ngopfu ku a nga ya engomeni. Hi ku xo sungula hi ku twisisa ka mina i kahle ku a nga ya ka ngoma ya xilungu loko a ha ri ntsongo. Hi ku twisisa ka mina i kahle ku a nga ya ka ngoma ya xilungu loko a ha ri ntsongo.
2: Wa yi ka ngoma ya xilungu.
0: Ni kombela ku hehe. I kahle ku a nga ka ngoma ya xilungu loko a ha ri ntsongo hi mhaka ku hinkwaswo fana ta fika va swi lunghisa a ha ri ntsongo. Ni kombela ku swi vekisa sweswo. Layani ka ngoma ya xintu munhu wa mfana kumbexani munhu wana wa ale a yaku i ya dyondza ku va n'wanuna i nge teki ricece ra 3 months kumbexana ra 3 years i ku ni ya ri dyondzisa ku va n'wanuna no. N'wana wa 3 years i ncini lexi a nga ta xi dyondza hi ku va n'wanuna because loko ni ku n'wanuna ni fanele ni ya va n'wanuna loyi a tivaku ku ndyangu wu hlayisiwa ku yini loyi a tivaku ku loko se ni ta va na nsati ni ya ku khoma njhani i wu dyondzisa njhani n'wana lontsongo. The worst part was top of my chin. That's why we want to buy sati. Ava tshama va rhwala ricece va ri nghenisa andlwini va ku yi khoba. Va n'wi yimela nkarhi luwa a sungula ku ni swi vona ku i ntombi se ni mavele ma yimini hi kona va n'wi yisa ku because i nkarhi wa koho se va n'wi teka va n'wi yisa ka xiteji xa ku va n'wansati. Hi leswi i nga ku swilo swa kona swi vice versa xigolonyana lexi a xi kokaku tidonga ku ri ku xidonga a fanele ti koka xigolonyana a swa ha fambelani. Leswiyani se ko va ku ko va ti peer pressure tin'wana a ni ti suka ti ri ka vatswari kumbe yini a ni tshembi n'wana yaloye ku i ya vuya a ri na yini enhlokweni ya yena that's why vona namuntlha va nga chavi na vanhu komba ku ingaku a swa ha ri na nkoka ngopfu swa kona kumbe a swa ha fambi kahle i ta kuma munhu a ya namuntlha ku nga wa vunharhu madlana ka wu phaya wa vutlhanu i endla yini. Mama swi vona ku ingaku a swi na nkoka swo fana loko ni fika ni yima kona ni fasterini mi nakota mi ka mi haxa ivi ni jika ni tlhela ni ku ni mi vonini mi ka mi haxa.
2: Mara ni twa mi ku dyondzisiwa ku hlayisa ndyangu ku hlayisa wanuna
0: engomeniso ku hlayisa ndyangu a ni ringeta ku talaka ku tiyisela ku tiya tanihi wanuna loko i ri wanuna i ta hlangana na swiyimo swo tala swo tika tiya aka swona
2: ya
0: you'll be a man leswo loko i vuya i ri n'wanuna that's why khani leswi a va hi dyondzisa swa i ku i vuya i ri n'wanuna i kota ku tiyisela lexi i nga ta hlangana na xona xo tikanyana i kota ku swi twisisa ku amemen ni nge fani na mhantsaki tshikani mhantsaki va rila mihloti yi huma mina ni fanele ni tiyisela ku la mhantsaki va ta kota ku tiyisela loko vanhu vona ku hayiko bava ka hina va tiyiserile no nyika xikombiso hi lexi hanyaka ku vona
1: bavaiaa
0: fanele vaxi wa mina ni sundown city aka hi lexi a wona block 23 ni hlayiseka mani
2: danki babu
0: danki
2: wa hlayisa ririmi nkulukumba lowa if ka a yi ndlalandlala kahle 060-8875942
3: kazi hi pfukile minjhani na hina hi hlayisiwile ni ta hambana van'wana va vona
1: okay
3: a ni kuma mavonelo va ta hambana na van'wana ni a ni voni xo biha hi ku swa fana hambi a ri ntsongo a ri n'wi mpfuti ntsena vatswari va n'wi nyike mpfumelelo.

Ukusasa sasemingiselwa mina namina ntombi yezenya ntombi yalesikhundisa amaleza wazinjeve tsatselwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ngari smart nasera mamjaji ngamathole kamavuza kayambuya bapfukile bani noba nentsembo nakufumelisa kubani bapfukile nishewata bani kwaku lo miningisela kamiri kona minjani nami pfukini kanongona kwa Sportville kule mvulu wa kahle mingiselwa mina hati ndawu nda ku hambana hambana switibela swa ku ba yingiserini kuri 20 July 2026 mingiselwa mina Spain. Ni sungula hita Spain iti makata kona. Kumbe ni sungula hita mitlangu ya mahungu lama manga kona ka mitlangu ya Betway Premiership. Kumbe ni vulavula hi timakata Mudupe Mining Annual Soccer Tournament Third Edition. Ha ula ku twa swini, la ku twa swa ku bua ka Baduza Celtics, kumbe ula ku twa swa ku bua ka Argentina mingiselwa mina hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya mingiselwa mina ti tele timhaka u yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kasi u yi kuma kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM. Namuntlha nhlokomhaka ya hina yi simple. It's simple. It's simple. Inchini singa bisa Argentina. Like, la baba na ngute bola. Game ya sikulera tora. Ya di final tamtangula ya FIFA World Cup 2026 le ayirikona le a Mexico, USA na Canada mingisela mina. Aguri World Cup le ayihlengele hi matiko. Hi ku vona ka wena. Inchini singa bisa aje. Inchini singa winisa Spain. Inchini singa bisa Argentina mingisela mina. Like, I vulavula hi ntlangu overall. The red card leyi nga huma. I vulavula hi matikhomelo ma vatlangi va xipano xa Argentina. World Cup overall hinkwayo yi nga katsakanya leswaku a yi ri njhani World Cup leyiwani. A yi ri kahle, yi nga ri kahle. Naswo hi voni nga ku kahlekahleni FIFA hi kwihi laha yi nga fika yi rhonga kona loko swi ta ka timhaka ta ku World Cup leya 2026 leyi nga teka hi xipano xa Spain mingiselwa mina. Hinkwaswo leswiwani mingiselwa mina u swi kumaka nongonoko wa Sportville. Ni sewota vanhu hinkwavo va njhani vanhu va le 14A, 14B, va njhani vanhu va le ka nkomo C, va njhani vanhu va le ka homu, va njhani vanhu va le ka va le Mbawula, nihundze hi le Mbawula, va njhani vanhu va le Mbawula, vanhu va le Phalavura. A ni ri Phalavura weekend leyi hinkwayo mingiselwa mina. Vanhu va le Phalavura va njhani? Coach Sam kunjani da na switiva leswaku vanhu va yingiserini tindhawini ta ku hambana vanhu va njhani vanhu va le Pulukwani kunjhani Nomen la Pulukwani Nomen kunjhani la Pulukwani hi audio streaming a switiva leswaku yingiserini va njhani vanhu va le PTA Asanisari kunjhani Heaven Hlungwani u ri na ku yingisela minkarhi hinkwayo a wu ni vuli kahlekahleni swi vula ku kahlekahleni fanele ni tshika ni nga ku yingiseli kunjhani Heaven kunjhani Chaki Ntshunxeko kunjhani da na swi tiva leswaku ni yingiseli na wena kunjhani Events Xivambu na wena u ni yingiseli ni tshama u ni yingiseli Nyeleti Nkuna kunjhani u ni yingiseli na wena swi tiva masayiti ma Soweto ma ni yingisela vanhu lavawa Lucy Xivambu kunjhani da kunjhani Pichoni ya Nkuna Nomsa Chaki kunjhani da na swi tiva leswaku vanhu lava va ni yingiserile ni ri mingiseri wa mina. Okay, alright, i ringa hiti nkarhi a ni swi rhandzi ku dya nkarhi nhlokomhaka ya hina ni ku nyiketina ni ri kasi hundzisela nkandziyiso ka nomboro ya hina ya xirhandi ya 060-8875-942 hundzisela nkandziyiso ku vulavula hi World Cup ya angarhela miyingiseri wa mina ha katsakanya hi teka hinkwaswo ku sukisa masunguleni ku ya fika maheteleleni hi vulavula hi World Cup kahlekahleni u nga ni byela hi game ya tolo u nga ni byela hi ti-game leti u nga ti vona kumbe game ya third position mingiselwa mina between Furwa na xipano xa Nghilandhi na yona yi katsaka what was happening there a ni swi tivi ku a ku endleka yini mingiselwa mina nkarhi wa hina u vekela ka 12:07 saka xa nghondo swi kona ka majaha masiku ra namuntlha so hi ta va hi karhi hi xi tlanga loko nongonoko wu fika laha ka 14:08 mingiselwa mina a hi sunguli mahungu ma hina mingiselwa mina a hi sunguli mahungu i ri ni langutisa leswaku hi sungula hi wayi a hi sungula hi wayi Betway Premiership leswaku ku endleka yini MTN 8 a hi vulavuli hi MTN 8 mingiselwa mina a hi sunguli MTN 8
na swi rhandza leswaku hi va hi karhi hi mpfapfarhutanyana timhaka ta MTN 8. MTN 8 yi koho aka lembe leriwani, mitlangu leyi loko yi va yi karhi yi sungula hi va hi karhi hi langutisa leswaku MTN 8 ku i va mani va nga kona, tipanise ku yini miyingiseri wa mina. Leswi swi endlaka leswaku ni rhandza mitlangu leyi ya MTN 8, mali ya koho yi tele. Mitlangu ya koho leyi va va karhi va yi tlanga miyingiseri wa mina yi va yi ri yitsongo, mara mali ya koho hayi. Hi va hi karhi hi hlaya swin'wana swa ku hi hlayini. I ri ni ku byela leswaku mitlangu leyi ya ti ya MTN 8 quarter final fixture yi confirm-iwini, yi tiyisisiwini miyingiseri wa mina. I 8 wa ti-team leti nga ta va ti kha ti dodombana. I ri ni ku byela ku the Buccaneers, hezi mnyama ngenkani, Orlando Pirates miyingiseri wa mina va ta va ri na the Durban Boys miyingiseri wa mina, Durban City va ta va karhi va ombana kwalaya. Kasi Mamelodi Sundowns abafana va style, the sky is the limit, va ta va ri na bafana ba le PLK Polokwane City da va hi karhi hi langutisa leswaku le Polokwane le va hi khomele yini ne. Kasi amakhosi amahle love and peace miyingiseri wa mina va ta va ri na the Golden Arrows majala ma ta ma karhi ma ombana aka mitlangu leyi ya MTN 8 quarter final miyingiseri wa mina. Kasi amazulu usu tu va ta va ri na xipani lexi xa na Skukune United miyingiseri wa mina. So u ta swi vona leswaku a ni tivi ku a wu lava fixara yi handle ka leyiwani miyingiseri wa mina. I ti-team leti hi nga na tona ka mitlangu leyi ya Betway Premiership miyingiseri wa mina hi leti ti nga tlanga ku tlula tin'wani ti va kona ka mitlangu leyi ya MTN kumbexani ka top 8 ivi then ti va ka cup leyi va yi vitanaka MTN 8 miyingiseri wa mina. Hawu me a ni ta wisa ku swi va hi ndlela ya leswi nga tshamisa swona. Kahle kahle lexi a ni ta xi wisa xin'we well ku xi va kona laniwani ni humesa xin'wana. A ku ta va ku ri xipani xa Polokwane City ni nghenisa xipani xa Stellenbosch. Well xipani xa Stellenbosch xi competitive, va na vatlangi va kahle. Like I wanted to see the new players leti nga koho ka xipani xa yona Stellenbosch. Coach Gavin Hunt hi un'wana wa vadzabela lava loko va karhi va dzabela wa swi vona leswaku va tiyimisela miyingiseri wa mina. So I wanted to see ku ri kahle kahle ni ku ta va kha ku endleka yini, mara no well xipani xa Polokwane City na xoho xi ta xa hi komba mitlangu ya kahle ka mitlangu leya MTN 8 quarter final fixture miyingiseri wa mina leswi yi nga tshamisa swona. Kasi ha hi sukeli MTN 8 hi ta ka lama mahungu. Interesting. Interesting. A wu swi tiva leswaku khale ka nyeleti ya xipani xa Mamelodi Sundowns ni vulavula hi yena Lucas Ribeiro Costa u tsutsumele a Tunisia aka xipani lexaxa yona lexaxa ti-giant le Tunisia va xi vitanaka Esperance the Tunis miyingiseri. A wu swi tiva u sayine contract ya malembe manharhu. Yes, u sayine contract ya malembe manharhu miyingiseri wa mina. Ni vulavula hi jaha leriwani ni vulavula hi yena Lucas Ribeiro Costa miyingiseri wa mina. A ni nga swi tivi leswaku kahle kahleni ku va kha ku ndleka yini, ku ta va kha ku ndleka yini hi yena jaha leriwa, cause mavarivari a ma kombisa leswaku jaha leriwa ri nga va ri karhi ri tsutsumela aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns nakambekambe endzhaku ka loko ri va ri suke ka xipani xa Mamelodi Sundowns hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ri va ri kha ri pusha leswaku ri fanele ri suka laha ka xipani xa Mamelodi Sundowns. I mean like vatlangi vo tala a va dyondzi leswaku loko u ri ka xipani xo karhi u tlanga kahle hambiloko u ri ku tlangeni ka kahle wo fanele u tikhoma karhi u swi vona leswaku u lava kusuka. Jaleriwani I think is one of the those players lava nga ndla the best decision ya ku va va suka ka xipani xa Mamelodi Sundowns a ya ka xipani xa le Spain. A xi ri ka third division xi tlhe xi relegatiwa kwale ka third division xi ya le hansi le. So u ta kota ku swi vona leswaku u endle decision ya bad then swi tlhe swi fika swi nga n'wi fambeli kahle yena tanihi mutlangi miyingiseri wa mina. Namuntlha i ri ni ku tiyisisela ximfumo leswaku Lucas Ribeiro Costa u ta va karhi a tsutsumela ka xipani xa xona Esperance Tunis as a free agent. Jaha leri humaka le a Brazil miyingiseri wa mina ri be mahungwini ngopfu, hi ve na rona mahungwini ngopfu va karhi va kombisa leswaku jaha leriwani matikhomelo ma rona a ma tshamisekanga loko swi ta ka timhaka ta ku va ri va karhi pusha ku va ri suka aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina ri kongoma aka xipani lexa xa le Spain. I ri ni ku byela leswaku jaha leri nga beburiwa hi ti 9 October 1998 ri ve ri nga na 27 wa malembe ri ve emilon'wini ngopfu ya leswaku ri fanele ri tshuka ri famba loko ri nga ha swi lavi ku va ka xipani xa Mamelodi Sundowns. Sweswiwani valandzeri va tlhela va phinda nakambe va lava leswaku Mamelodi Sundowns ri va ri kha ri sayina jaha leriwani.
jaleriwa loko ri suka ka xipani xa Mamelo Sundowns ri ya ri ya tlangela xipani lexi a xi kumeka ku le a Spain lexi a xi vitanaka Cultural Linosa ivi a karhi a suka ka Cultural Linosa sweswiwani u vuyiwa mutlangi wa xipani xa Express Sportive de Tunis xa le Tunis ya mingiseriwa mina hi xin'wana xa xipani xikulukumba xipani lexa yona experience mingiseriwa mina so we wish him well u va na tshembo na ku pfumela leswaku u ta fika a tirha hi matimba ku va a vuyisela ku tshemba ka yena kumbexana a vuyisela leswi vanhu va n'wi tivisaka swona loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ja leri nga beburiwa a dorobeni leri a va ri vitanaka Santa Helena a Brazil mingiseriwa mina ri tlangaka as a forward hi nangutela leswaku ri va ri karhi ri tlanga hi ku hi leswi hi ri tivisaka xiswona wa swi tiva leswaku loko minkarhi yo tala vanhu va suka va ya ka swipani swin'wana va fika tifomo ta votiwa mara kuna rijari ngwani lani wani Thembiko Sloch Thembiko Sloch usuke aka xipani xa Mamelodi Sundowns atsumela a Tunisia na yena mingiseriwa mina fomo ya yi ya henhla asuka Tunisia aya lidzwa fomo ya yi le henhla I don't know maybe wa motivateka hi macheleni makola va vaka vakha va mahumesa a ni swi tima mingiseriwa mina mara leswi ni swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha nkarhi na nkarhi hi ta na swihlamariso a hi siku kwalani hi languta man'wani mahungu mingiseriwa mina hi nga ta tshama ngopfu eka yena Rebero ivi hi tshika mahungu man'wani lama nga kona a hi tsumeli ka mitlangu leyi ya Kaizer Chiefs leyi aka pre-season leyi a va ri kona lava nga kona a Spain mingiseriwa mina xipani xa Kaizer Chiefs va tlange ntlangu wo sungula na Rangers va drowa 1-1 va tlanga ntlangu wa vumbirhi na xipani lexa xa ku huma leyi a South Arabia Rangers va huma le Scotland mingiseriwa mina kasi xipani lexa xa ku huma leyi a South Arabia lexa xinaka alcohol xi ve xi tlanga ku ringana na xipani xa Kaizer Chiefs bolo yin'we ka yin'we kasi ka ntlangu wa vumbirhi wa vunharhu xipani xa Kaizer Chiefs xi ve xupuriwa hi xipani lexa ku huma Spain lexa xinaka HFC mingiseriwa mina va va xupula xipani xa Kaizer Chiefs hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi Kaizer Chiefs schedule ya vona kumbexani khalandara ya vona yi tele hi mitlangu mingiseriwa mina hi nangutele hi ti 26 July 2026 ku na cup player ya Toyota cup player ni nga ku byela hi wona leswaku amakhosi va ta va karhi va tlanga na xipani xa xana Scotland FC aka cup yoleyo kasi loko va suka kwalano ku ta ntlangu lowu va nga ta va karhi va tlanga wo sungulo na xipani lexa xana Kruger United hi ti 1 August 2026 mitlangu leya Betway Premiership mingiseriwa mina so loko va vuya hala ya va vuyela nyana ku ta relaxa nyana switsongo mara hayi loko va ku va wisa nyana va nangute tlhelo mitlangu leya ya Betway Premiership yi ta va karhi yi sungula so va na tshembo na ku pfumela leswaku majani lama ma ready ku va ma vuya ka mitlangu ya Betway a hi lava ku twa switori we don't want excuses va vona loko vanhu va nga xavanga va nga yanga makete va ta ku tela na ti-excuses tin'wani ta ku tala ngopfu ta ku vatlangi lava va se combinana no we want you guys to combine as players now ku loko mitlangu yi sungula mi nga ti na ti-excuses hayi Mamelodi Sundowns yi kota ku ya market yi kota ku ya market yi tlhela yi combinisa vatlangi va kota ku combinana so well we are expecting Kaizer Chiefs to come to the party too aka nguva leya 2026-2027 mingiseriwa mina a hi suki kwalani hina nguta man'wani mahungu lama ni nga khomela wona mingiseriwa mina wa swi tiva leswaku loko u khome mina ni ku nyika hinkwawo mahungu ma kona lama ma nga ta ma karhi ma u ma tiva na lama u nga ta ka u nga ma tivi mingiseriwa mina ni va ni kha ni ku phakela wona a hi nangutisi man'wani mahungu i mani lai coach ya Baduza yi ri yini yi ri PLK kumbexani Polokwane City to win MTN 8 this season and they deserve to be in the last 8. Interesting. Interesting coach. Okay, all right. Mavonele mangwe. I see it. Mara maka ko iti maka ta ku ikoka MTN 8 kumbe xa ni kona ka top 8. Na so inangutele leswaku va karhi va ikomba leswaku intsini leswa nga vanga hitela na swona ka mitlangu ya MTN 8 mingiseriwa mina. Swadleka u baka MTN 8. Mara unga ikombi chumu xa ku hlamarisa so Spanish xa Polokwane City we are expecting more from them we are expecting new players we are expecting a lot of changes aka nguva le nga hela aka nguva le wani nangutele leswaku va karhi va ikomba swin'wana swa ku antswa swa ku tlala leswiya va nga ikomba swona ka nguva le nga hundra mingiseriwa mina kasi swin'wana nga khomela swona i ku lava ku tiyisisela leswaku Spanish xa xi tlangelaka hi ri lebuhile wa ka Mfukeni lexiya xi humaka le a Belgium va xi vitanaka Royal Union Saints Gallows mingiseriwa mina
kutisisiwini leswaku ka third qualifying round ya 2026-2027 UEFA Champions League mingiseriwa mina va ta va karhi va feyisana na xipandi xa bodo va ta va karhi va feyisana na bodo kumbe xipandi xa va xitanaka dlava karhi hi vona njhani xipandi xa xa yona Royal Union I mhaka kahle hi fanele hi va vona va hisa lavawani a va fanele nga sayiniwa ntsena hi nga va voni va nga tlangi mitlangu leya a ku qualify le ku ya ka UEFA Champions League ku tiva mani kumbexani va nga ha na

0: akara tlangela kwalaya is one of the best players, so they say. I've never seen him play you, mara nansa mona kupumela ku 2 or 3 videos ta yena tavan kan tukuma nangutisa matlangelo ma yena ujara ku lehanyana ku lehela nyana ku bumbula nyana stsongo rantima o sialala rantima o sialala ri fanela ntima wa ro mixi rovi le vanhu va ku ntima wa va fanela ntima hinkwenu wa hi fanela mara lowu wa ku fanela ntima wa ku so a tsumela ka mitlangu liya ya Modupe annual soccer tournament mixi rovi 3rd edition ku na swo tala swi nga ndleka la ka mitlangu liya mixi rovi mina ya Modupe. Loko na ngudi sine uta kota ku swipona leswaku aka last 16 tibati khati ti dodombisana la ku ya ka ti quarter final mixi rovi mina kuna batlangi hinkwavo lava u tivaka leswaku i batlangi ni vulavula hi tournament leya Modupe. Loko lava batlangi famba ya nangutisa ku hala ti scott I think the scott that fanele ri kona ka mitlangu leyo ti nangutisa leswaku va hisa lava tlanga njhani ku ndleka yini hi vona and all those stuff mixi rovi mina. So leswi swi va ku swi kha swi ni tsakisa hi mitlangu leya Modupe mining top 32 i timhaka ta ku u tiva vanhu vo tala na ku va u hlangana na vanhu vo tala ku va kwa endleka swo tala hambiloko swipano swin'wana leswi u va ku karhi u swi favor swi va swi kha swi xupuriwa you take your loss and then u famba with that dignity ya ku u tirhe hi matimba ka ku va u meka xoko leswaku xipano xa wena xa tirha. Hi vone hi mugqivela mixi ra mina mitlangu exikarhi ka xipano lexi xa Baduza Celtics na xipano xa Phalaborwa Young Lions va va karhi va tlanga 3 o'clock ntlangu wa ko va va karhi u sungula mixi ra mina. Hi vone xipano lexa xa wena Baduza Celtics na Phalaborwa va va karhi va ombana a ku ri mitlangu wa matimba swinene. I felt like xipano xa Baduza a xi ri na xandla mara Phalaborwa United hi bolo yin'we ntsene va kuma chance yin'we ntsene va va karhi va eliminate xipano lexa xa wena Baduza Celtic aka mitlangu leya round 16. Xipano lexa xa wena Phalaborwa Young Lions va va karhi va kongoma aka round 8 kasi Baduza Celtics va va karhi va famba. Xipano lexa Baduza ka tournament leyiwani hi vo ti defending champion if I'm not mistaken they were the defending champions so va humini ka tournament leyiwa mixi rovi mina. So ku na swo tala leswi swi nga va swi kha swi endleka aka ntlangu wolowo hi vone ku tshukiselana ka mahlo hi vone swo tala swi va swi kha swi endleka loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge mixi rovi mina. A ni swi rhandzini a ni swi lavini ku va ni twa kusuka ka coach ya xipano xa yona Baduza Celtics leswaku va angula va ku yini ka ntlangu mara hambiswiritani maybe nkarhi wun'wani ta va ni twa kusuka ka vona leswaku u va khome njhani ntlangu because they have talent ku na talenta ka xipano lexa xa Baduza Celtics vatlangi vo tala a va ri lavantshwa va karhi va chekiwa leswaku va lunghekerini ku va va tlanga mitlangu leyiwani ya leaki ku ya ka nkarhi lowu taka ni ve ni ku hlamusela leswaku ku na ti-possibility ta ku xipano lexa Baduza Celtic va va karhi va xava vun'winyi mixi rovi mina aka xipano lexa xa na Upington City leswi kumekaka le aka mitlangu leya NFD mixi rovi mina. So ta va hi karhi hi ri ya ndleve hi twa leswaku ku va kha ku endleka yini kwahalaya a hi suku kwalani hi languta yin'wani mitlangu leyi nga va yi kha yi tlanga mixi rovi mina hi ve hi vona xipano lexa xa na Blackpool va tlanga na xipano lexa xa yona Makhusani 11 Bullets mixi rovi mina ntlangu na wo a wu ri ntlangu wa matimba swinene mixi rovi mina lowu nga huma hi bolo yin'we laha hi nga vona Blackpool na 11 Bullets va va tlanga ku ringane bolo yin'we ka yin'we i replay leyiwa replay ya koho yi ta va yi karhi yi tlangiwa ka Villeria ka rona ta va yi karhi hi langutisa leswaku replay leyi yi ndlisa ku yini ti-penalty a ti biwanga mixi rovi mina ntlangu wa a wu ri ntlangu wa kahle na wona lowu nga va u karhi wu tlangiwa. So ta va karhi ni ta va ni kha ni ku byela kwala vhikini leswaku mitlangu yi tshamise ku yini ya Modupe mining annual soccer tournament yi tshamise ku yini mixi rovi mina. So hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville a hi tsutsumele ka nhlokomhaka ya hina yo salela hi ntsevo wa timinetse leswaku hi tikuma hi humini la ka nongonoko wa Sportville i ri ni twa miyingiseri wo sungula kusuka ka mikandziso leinga kona leswaku va ri yini loko swi taka timhaka ta World Cup a hi twi miyingiseri wo sungula leswaku u ri yini okay ku na loyi a nga ni tsalela u ri riperile enhu ya nozenyana ni mi yingisela ku hambisa ni ri kwala ka swikokwana stadium i coach mabukutela i Makesh Metsa ni khese swinene i coach mabukutela ku va mi ni tsalerini un'wana u ri yini u ri riperile enhu ya nozenyana hi swin'we ni ri kwala ka nkomo I mani masungulo na ahlulo ni khesini mani masungulo na ahlulo ku va mi yingisele nongono kwa Sportville a hi twi lavawani hi audio leswaku va ri yini awu ku endleka yini la
1: khadi liya a nga ri yona liya hi perile ntombi ya ka sona ka zinjiwa wa malenza ni nga ri fana na tatolo ni tivonini laha bolo yi nga onhaka kona swi onhaka ka red card liya a nga ri yona liya ma nghenele lani ku nghene miri mara nenge a wu fikanga mara hi ku xiboho xa tirefe xi xi tekini hayi ku ve na ku lumanyana hi to consista xoho xipani xiya xi nga wina bolo liya ya 1-0 xa xixexiya mara e-e vuahlu bya n'watipembe a byi va ngi kahle hayi to hoyihoyi ka lexi nga xi nga teka xidlodlo inkomu a mi hlangana nyiko hlungwana na gian 16f inkomu chacha
0: okay bodigo ve ri red card a yi nga ri yona vala va ri kahlekahle ni ku i miri wu nga va wu endla leswaku mitlanga a tikuma wini mi ni minenge a yi yanga a hi swi tivi leswi tivaka i ku va n'wi nike karata ro truka bodinyiko mavonelo man'we hi mavonelo man'wina ende nge makaneti a hi tinini van'wana leswaku va ri yini
2: riperini kajisaro riperini tombazenya riperini hayi game tombazenya a yi ri kahle hayi wa zela spain yi tlange kahle tekeni khapi a ku na xo biha xa ku xo biha laka refree argentina a yi nga wu voni ntlangu a swi nga tikombi yi leyi finalini mi spain na yi hoyezela a ni nga yimi na yona a ni yima na argentina mara na yi hoyezela spain yi tlange game ya kahle yi nga pfumeli argentina yi pfumela yi ta ka yona mara xi nga hlupha xin'wana tombezenya laha ka refri laha refi ta fifa hayi ta roba tombezenya ti roba ngopfu na VAR ya cheka red card hi yona na kumbe njhani laha ku hlangana ka minenge tombezenya a nga na red card laha ku ti refri letiwa ta roba tombezenya fifa mara a yi ri kahle swinene a yi ri kahle a yi wangi xo biha mesi hayi a nga yi tlangangi tolo yi tlangini loko ya makumu mara hayi ya hoyezela spain a hi mahlweni hi endla tani i nkomu i boti makarhi kwala ka nkomu tanku
0: khese swinene ni khese swinene mavonelo man'we ma kahle va ri World Cup a yi ri kahle hi ri ni twa laha ku va ri yini
3: riperile ntombi ya zenya riperile ka vayingiseri moyi ku xa vava ntombi ya zenya final ya tolo ni yi vonile lexi nga ni chavisa no ni rhurhumerisa ematlangelo ya Spain mara loko mo langusa sisi yi sungule World Cup leyi a yi tlanga bolo yin'wana ya xiyimo xa le henhla team yi consider 1 goal ya yi ni chavisini team leyi number 2 Argentina loko yi nghena rivaleni yi nghene yi winini Spain yi tirhe ntirho wa yona a kaya ku yi endla hina phakati ka girawundi ku ri ntirho lowukulu va nga wu tirha va Spain a va endla ku Messi a nga tlangi bolo ende loko mo langusa Messi a nga zanga tlanga bolo toyo lexi va nga vuya va xi endla mintonge coach ya Argentina yi endle ngo xoxo leyi ku twisisa ka mina loko yi swi voni ku Messi i le ku tikeriweni a ni kali ki i n'wanuna loyi a ndlaku mahlori masingita lama humelelaka na etibayibeleni mara tolo a fanele u teka Messi a n'wi veka handle a nghenisa van'wana hi laha a ta va kote Spain because Spain yi te groundini yi pulane ku Messi ya n'wi makisa kwini phela Messi a va maka na ndzhuti wa yena wa vona ndzhuti wa yena laha va vona kona a va wu maka ni tshemba ku ni le dressing room a ku ri na munhu la n'wi yimelerile ntombi ya zenya mara hi ku komisa xipani xa Spain xi va xa deserve ku va xi teke ekhapi liya xipani xa Spain xi hlanganile laha ni nga swi vona nyana kona ni na vatlangi loko va kha va humaka xipani xin'we va tivana vatlangi vo tala laha va humaka xipani xa Barcelona so i vatlangi lava va nga na mentality liya ya ku tshama va karhi va wina so ti-result ta tolo ya leswi ta ti nga va hi xiswona na ku navela ka mina a ni swi lavise sweswiya mara Argentina yi nge swi rivali swa tolo a vehli ku na liki ngobeni
0: Yeah, but link balavo ka ri va ongula maka ya where the cup is going to tolo mingisela meti final. Va kombisa leswaku kahle kahle a iri kahle. Spanish yona Spain xi va hlamarise ngopfu xi khomi span lesiyani. Va kombisa leswaku hayi vanhu make ngopfu Messi hambi loko a zama ku tsutsuma aya hala aya hala vanhu make ngopfu ri ingisela leswi.
4: Nkomo tombe yo zenya hayi wonene bolo hayi yona iri kahle ti ta tinga wina ha ti lungini mina i jamali tshamba ku tirha kwala ka xhosana
0: kesini sikela ka xhosana va kombisa leswaku hayi ti fambe kahle ya leyi nga wina yi winini jisara family lo
5: ayi ntombe yo tena
0: hi mina loyi mani
5: hayi wonene bolo to
0: veri yini na
5: un'wana loyi ni nga lovisa mato
0: The Magata.
5: Hey, congratulations, ka Spanish Spain. Ana bele ku fanele ku va ku ri na xipano xi nga ta teka xidlodlo. Hey, congratulations ka Spain. Hey, xi fanele ta le xa yam yam yam xi ndini ma.
0: Hey, xingi.
5: Ya yam yam yam wena lwa 19 years.
0: Eh, unle maka neri.
5: Yeah, ngalo a tshama ri ndaka ka miss.
0: Ndangisila neri.
5: Nkomo ha, congratulations. Asi heli tangena ka league. Danko.
0: Danko. Veri asi heli tangena ka league. Zwaku vai jaye ngopfu league leswaku vai kari itlanga. Ani Stevens ra vira leswi swi tivaka ku tlanga bola vangela tori. A yingisela lava hi ta tsumela ka Facebook page ya hlaya. Ti comment.
6: Ripirini mhelo wo zenya, ripirini ntombi yo zenya. Tombi mina kahle kahle World Cup ya lembe leriwani yi ni tsakise ngopfu because a yi ta hi swihlamari swi ntsena lomu la ku ta mavonelo ya ma ti-team hinkwato ka tona a ku ri ku a swi ri kahle a swo hlamarisa mavonelo ya ma tona a ku nga ri na ti-obvious a ku ri hava ti-obvious so yi ni tsakise ngopfu lembe leriwani a yi zangi yi fana na masiku yo tshama yi kha yi tekateka ti-team kuma swaku team yi teka mbere ku landzelelana mara lembe leriwani swi nga vuki swona exi hi tsake ngopfu na wespena ya woyozela yi ndle kahle yi famba xidlodlo inkomu nhwela wo zenya emzamani khena timhaka ringi bayela ka thomo la
0: khensini kusukela ka thomo buti mzamani mpfuke swinene na swi tiva leswaku mpfukini loko mi ze mi hi tsalela kumbexana mi hi siyela nkandziyiso swi vula ku mpfukini a hi tshumela ka Facebook page nangutisa leswaku vamani va nga hi tsalela vamani va nga hi khomentela mingiselo ya mina va tele vanhu lava nga hi khomentela ni khensa swinene n'wina mi nga khomenta aka Facebook page ya hina ya GCRFM mingiselo ya mina ku na Basani n'wana Manphosa u ri swin'we ni ri laka ngove ya mugangeni wa ndhuna Efrai Makamu kwala ni khense swinene i mani la boti wa van'wamutuku va ri swin'we ni ri la Thembisa nkhese swinene Phil Jones u ri FM ya Dzingahe Village Venda Limpopo Province South Africa u ri swin'we khese swinene Engeta Balo u ri swin'we ni ri kwala Section F ni khese swinene Mani Makhuvele lavo Duma va ri swin'we ni ri la Giyani Section FM gangeni wa ri voni kuminjhani Mani Makhuvele Wisan Richard u ri swin'we ni ri kwala ka Homu Foreign Scene khese swinene la ka Foreign Scene Calvin Makaranese u ri swin'we ni ri la Tshimbupfe khese swinene Kanyisa Xiseka u ri kwala ka Thomo hi swin'we ni khense swinene mana vana va ri swin'we ni ri kwala ka Siyandhani Basani Mchavi ni khense swinene Rhandzeka Thomas Maluleke va ri swin'we ni ri kwala ka Mavuza i Rhandzeka Thomas Maluleke kunjhani buti Brenda Mureme u ri swin'we ni ri kwala ka Rivala inkomu Hassani Choice u ri swin'we ni ri kwala Jim Jones ka Mpongo is in Mpongola okay nga go ba valungu chim bari tibongwane ma cash bongani malungani uri perelene ntombi yo zenya ni mingisela kwa mtsa ni ri kwala ka xikukwane stadium ipapa luna na lonene i ma cash bongani lagos mbetsa wa xigubu danko ni khese swinene mani Makhuvele Grace va ku ntombi yo zenya hi swin'we ni ri kwala ka gandlalani ka khani ni mani la Master Munyayi u ri swin'we ni ri kwala kuvhi ni khese swinene Maria Maswanganyi u ri swin'we ni ri kwala ka Mapuve a Limpopo ni khese swinene la ka Mapuve la Lorraine Bridget u ri swin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi ni khesini Matimba Ndlovu u yi tsalerini D u ri swin'we ni ri kwala ka nongonoko muhaxi mana ri basile va ri swin'we ni ri kwala ka mapuve ni khese swinene Miriam Xavelela u ri swin'we ni ri kwala ka home foreign a ni khese swinene mhani Xavelela Risimati Thomas u ri swin'we ni ri kwala ka Mswane mani n'wani la Andani u ri swin'we ni ri kwala ka ni ri kwala tutukuta Block 4. All right. Good evening. All right. Don't come back on the song. So, Siandani. Okay. Right. Manu, ngangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Gajeni, Gina, Fanyani, Sostina, Flora Mabunda, Tsikani, Mkateko Vukea. Nanguna mkwedi mga ningi. Salo kuri mina ntombio zenya, ntombio lesu kuni. Sama leza wazinje. Sasa loka flungu ananeri. Ntukulo mamjaji mga simatu na sira mamjaji mga matole. Ashi nanzia. Ashi sasekini kubaneri na wena. Kama jama sikura na mwontla mingisiru wa mene. Kwa laka nkaru tan komere. Kuna unwa niri ni mingisiru aniri kwa laka ngove. Kanduna Ephraim Makam. Okay man, Grace. And can see ngatoka anga hlayile swo sa hina papa xilova na vafana va resinga ni kwala ka skunyani can see na nwini na nwe minga sendela audio aka aka na nkarwa audio ta hlangati audio mduka ka nhlokomaka yinwana ni ri khombeli mingiseri wa mina swi rhandza kuva nkarhi ni tlanga eri tsimela ka xitori sa hina xisaka sangondo yatwa leswaku va hi khomele yini kwala ya sin xanyamalala wa xinyamalala xitori sa hina ilishi bana na madama kahle miranda inkweni makaya mncwe
7: eka vayingiselo ba xisaka xa ngondo hi vuya nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa xiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
8: kokwani leswiwani hayi a ni nga tendlangi swona loko ri ku va na no swi ta ku ni vela leswi a ni ta ni nga vuyangi mina a no hlongulwana ni humaku kona kokwani a ni hlongoriwangi
9: ntukulu hi leswi Sabu seka, so funny seka. And the Kabu, Jan Jan, and the Fano, but pain of a boy, say Manzongo, Walaka, go, could do a stuff for tof.
8: Sasha and Al, Marashia, good moon, Ibala Bissakuna, I mean, Hambi Mama Joyce, Abbey said Hambatagam and Afakaban to the Magataburi, Esheka, in Tanjin, Shangan, Wapushangan, Shan, Lokomoko Manzongo near Bissakuna, Makun, second mission, Michelin, Pamara, Lokson, Tella Papa, and Tashi, Banako, Minanta, Bissasu
9: Money, I said, Jesu, Bam.
8: Hey, Minangan Shubula, I wonder what Della Luya. Ngawu hlubula n'wana wa delela ku ri the mani la hisa mbilu loko ni la hisa mbilu choni kandiya ni la hisa and the foot loko mama joiner a va lava ma joyce na ku ni twisa va ni twisisa taka side ra xona a ni vuyelangi ku va anti mina laniwani mina a ni vuyelangi xona xexo mina a ni vuyelangi xona a ni vuyelangi xona
9: kumbe ya tshamana ka ku bukuta
8: ni right kwala lexiyani if it don't have no one ni xona owner ra kona nda dira na xona a ni xa chavis ko kwa nda dira na xona loko mina na mhani
9: phela loko dira na liya i dira na Joyce
8: loko mina na mhani loko mi nga swi lunghisi mi tshamisa hansi mi n'wi veka a ndleleni ya yena ku ri loko a ni vona a nga va a ri mhana mina mara ni twatsi ka yena ni loko a vulavula a swi tiva ku i vulavula swihi swa njhani a nga ta fika a ni rhumarhuma a na hi le ka vona na hi na khwiri wa sweka hi yesu ni ta sweka mara loko ni nga titwi kahle a swi ni bohi
10: n'wana egi
11: na ku twa nsani
10: hi n'wina hi n'wina yesu na swi
11: vona mahungu tana na wona
10: a swi nge ngeri mi ma ni tiva na xiwuri
11: a mati
10: loko ni ri na wona ni tana wo straight bucket Bagiti na machulula sasa.
11: Ala tiba ku ya va deposit
10: ka mo. Ke ba ri muna ni na mzeminga. Ba kona le ofisi ya man Joyce. Ku ri muna ni na le.
11: Ha. Wa tiba. Ku ri FIFA ni yi tsile nyana ku ya tshama xitolweni ku ani aba fambile va ye Mexico.
10: Eh mtshama itu.
11: Se ba ku lo one e shinyekete. Ba musiya na ofisi. Xinyeketani wa swi tiva ku a hi munhu wo tshamatshama fanefane a tshama kha a vona ku leswi xotaxotaku hi yena a fambaku a ya hala na hala busy busy se xinyekete a lava ku mina na mina ngi mina ni fanele na na sala na office
10: right
11: ah hi loko na na sala le office le office le evo mbiyangwani a xi tivi nchumu na ku ku na tikhompyuta yini ve yini va ku he va se va va le ku senda sendeni ka ti-ms ms ni ku xi va ku va tise ti-ms laha ti tele ti-ms vanhu a ni
10: ti-ms
11: i ti-ms va ku na ti-ms a ni twisisi ku va ku ni fike ni ndla mistake a ni nga hlamuli mina lava va loko va senda ti-ms.

0: ni ri a ni tangisani ni vona ku ri laniwani ni ta ku holeni hi ku sweka ni na ku tlilina a hi swo ni makoti wa lami ni ku ni n'wana wa la ndlela n'wana a ni makoti ni wa n'wana wa kwala na wa nga nge swi twisisi leswi mi ni ndlaka swona mi ni kwenisa mbirhi mama kokwani mani vavisa hayi mani vavisa mama josi vhele khala va kha va nga ni lavi mi ni khala swi teka a va ni twisisi a va ni twisisi va tlhela va ni hlengela va ri vambirhi va tlhela va ni hlengela va ri va yi
1: two
0: a va dyi va tlhela va ni hlengela na luya nga le rin'wana a dyi
2: vava mikwana
1: a ni le ku miyete ka lowu wa ntuku
2: i ri lola yini ka bava
1: ina amu khom kahle amu amukelang kahle
0: a va ni amukelang kahle
2: amu amukelang kahle na mbamani
0: loko mina ni vuya ekaya ni ve ku ta ku ri ni fika endleleni ya ni fika emuntini wa kahle wa rirhanga fika ni khomiwa kahle eze n'wana swi cincindli vo loko na luyani wa mhantsongo mhani va cinci ku ci va ta ka na sayini
2: bava
0: a va ha ni voni nchumu
2: a ku zanga ku nga cinca nchumu lexi lavaka ku mi byela xona hi lexi makoti fika eka ha ri mpunzu ni vula la kaya tolweni ene mina ni entirhweni xihundla a se a n'wi byela kha endle kahle i nga fiki i to vhe i sa i sweka i nga zi i ya ntirhweni hi ku mi ni famba ni entirhweni
3: hayi mani hayi ti-emesi ti-emails mdavazeni
4: sweswo i vulaka swona
3: ikolo
4: sweswo va ku sendiwe ti-emails kwala
3: ti-emails
4: sweswo mani ni hansahansa ni wa ni twa na
3: kuvula yini ya
4: sweswo va ku mina ni sala ni endle ku na na titlayente a ta hazi ti ta swona hi mhaka ku a ku nga ri ku hlamuriweni laha me sweswo ni tshama ni vona sweswo ni nga kire magemi xexi ya vange ku na xigemani kwalaha ka khompyuta mi ti tlangela xigemani
3: xexiaya xigemani xa nyoka mitlanga n'wina
4: mina
3: fambile
4: ni nga swi tivi loko ku tona twa ku do hambi hi to timesimesi a ni nga swi twisisi
3: mindhavazi email manile
4: mara wena mara hansahansa a ni mi phela kahlekahle laniwa a ni tangi ni lo ta hi pasi
3: mantirhweni
4: a ni tangi hi maphepha
3: mite hi pasiambani ku nona phela
4: se hayi se hi ti tirhela kwalayani we wa ha fambile hi ti tirhela kwalayani hi loko va vuya va ku ha i-i leswi mi ni nga endla a hi swona hi ku le ofisini ni n'wi xihundla xi ta xi fika xi ku na huma ofisini ni fanele ni huma ofisini hi mhaka ku vatirhi layani vatirhi a va le ku sakeleni van'wani na manhlawu va njikela va ku heyi u ya ku tirheni
3: xinde kahle xihundla xinde kahle
2: ivi loko hi vuya hi kuma ku a nga swekangi bava dyambu hinkwaro a hi a li ku wisa a ni munhu vhele loko a ti fikela wa ti wisela mara from before 7 ku tlhe ku ba 7 na madyambu kumbe ku swekanyana na xitsinini ka bava hi swo
1: imakwala eswitwini leswi ma nga swi tivula
0: moni vulavula site ra mina sweswi ku kuma ku ri mhani va teka site already xo sungula loko mi lava hi vulavula a va nga ri kona vona mara vavula nga ri hi ndlela ya kahle
1: number
0: 2 ni fike ni va honest ka vona swona ku hi ku na ha ku fika ni lava ku tla ni karhele distance ya kusuka Gauteng ya la Limpopo ya kava ya vava ni karhele kokwana nhloko ya mina ya panda ni vuye one loko ni karhele xi ku sweka hina hi ya ntirhweni loko mhani va fika na vona va ku ahenhlekeni ka mina a va yingisi site ra mina ni kau nhloko ya mina ya panda ni karhele hi ka ku va ni khome foni va ri mina ni busy hi foyini se ni nga va ri mina ni nga khome foni
2: mina ni a li ku khoma foni leswi munhu a swi lavisaka swona wa khoma mara a endlenyana ku a ku dyiweni a kaya kutanihi yena i fanele a dya
0: so loko ni nga
2: dyambu hinkwaro bava xo sungula a hi vulavuli hi ku pfuka loko a wu nga pfukangi a wu fanele n'wi yise doctorini a nga vulavulangi hikuva a nga pfukangi i to vila ku n'wisa i vulavula hi ku karhala ene ku karhala munhu wa karhala mara the whole day i dya yini i karhele hina a hi kona hi le ntirhweni bava a hi ngo vula ku a se hamba nga tlilini a nga ngaendlangi nchumu mara ku sweka a nga endzilweni munhu loyi wo virisa ketlela gagaga i
0: hetitlhamela
2: i ku londiwa bava loko o ze i nga n'wi londange sweki
1: namuntlhi swekini
0: namuntlha u nga ni swekangi
1: wa ni swekangi
0: eh namhla na reason yes mari ka ku va like ni ri na enga le ni nga na yona ambilo ni byela ku ri ni voni nga swi na va ni tshika wazi ka ku va ni kha ni twa ku
1: vavase
2: i va dyondzisa hi tinambara ta yena kwalejeni
0: hina
2: hi vulaku i ni kombeli mi yena i teke hi n'wana wa mina wena i mha mfundhisi n'wana wa mina i mfundhisi mi vulavuli kereke wena i dyondzisa vanhu ku loko mi ri va makoti emutini tirhani mitirho ya vukati hi ku mi le vukatini mara wa undli swona se you must lead by example loko eka i dyondzisa va mhani kerekeni i va dyondzisa ku a va wisi a swi ta ponisa ku loko va vuya joni va mhani kerekeni va vuya kaya akavingi va voho va nga tikheguleli a va swi koti no sweka i khoma foni i ku na wisi the whole day mikheguleli na mukhalabya va nga ti nchumu a ku ta va swi ri
1: kahlewuso twano
0: wusoriphela
2: a nga
1: pfumeli sorry man nda swi lulamisa vutomi bya mahlweni
0: sorry mama Joyce ni ta swi lulamisa mara ni kombela mi na mhaka liya n'wana loyi a nga lamutini lowani
2: ene mboni mi byela na yena n'wana loyi a n'we baka i kwatisa hi leswi swi ndlaku hi makoti ni tshama na yena se mara sweswi leswi i nge watisona ni ta vulavula na yena ku ri a vulavuli na wena kahle
1: a n'wi tiva ku na hi wa
2: i makoti i wa kwala kaya ene a ni te ku endlela yini ku wa ni tiva loyi hi ya tiva ku mina loyi phela xihundla ni n'wi teka sweswi a nga kuli mara loyi i fikela a ha ri ntsana na n'wina baba masisisi a ku na sweswi a yi holova a ni ku kombisa ndlela n'wana nga wa ha ri ntsanana phela ku tlina wa boheka ku tlina i nge tshamutheka
3: phela ni xiyani xi byela straight a xi xitumbela ni xitumbela xihlahla xi papa a xi nga mi lavi ma vona ku sweswi mi vurini ku mamachulula ma vona ku se mi le ku machululeni mi machulula ma xihundla mara me
4: nihofisile ni vula swo a ni ku hlamuseta swa le hofisi hinkwaswo a swi sukela ka hofisi ku heyi a hofisini ni tirhile se ni tirha hofisini we yi nga ri kona se mara a hi ni tihlamulelani wena wa swi tiva ku siku lera a hi khe hi vulavula hi timhaka ta i ku Katerina Katerina wa wena ni ku he Katerina Katerina i Katerina wa i kati wa ka wa babukuta
3: se
4: ni byeli ku a ku nga ri swa vana swa n'wana leswi a mi vulavula a mi ta vulavula hi n'wana ku ri ku n'we n'wana wo hlayiseriwa
3: kasi n'wina mi ko dzika so mo lava hi lale ka mina.

leti hi ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga wona mixer wa GZFM data ra Eric Nkovani vadyohe kahle mfeleke vito ra pheniphen ri sumura kona mixeri thweke vini veri a xikona xa ku dzandra muchangani kahle kahle mixeri loko ni fika ni nghena kahle ka radio ya wena eka madyambu ya siku ra namuntlha ri ku amukela kahle mfeleke ri sumura kahle suka kahle ka nkulu wa munhu George Moleke n'wamapurasi hambi ni ta ku n'wamapurasi ntsongo hambi ni ta ku n'wamapurasi nkulu mara i nkulukumba wun'wani wa ku rhandza ngopfu vurimi wena mixeri wa GZFM nkulukumba wa ku chava xikwembu a ku chava xikwembu ntsena nkulukumba luyaya munhu wa khuvuriweka kerekele ya ZCC va tlhela va na nhlonipho swinene loko suka kahle fela eka munhu un'wana mixeri wa GZFM i munhu loyi kumbe xiyimbeleri xo sungula xa ku hi tekela timakeni ta vurimi va ze va vukosini byo bya kwale tikweni le va fika ku kombela tihektara to karhi swa ku a yi khona mani na ni kombela mi nika ndhawu yo karhi ni kota ku endla masimu mpela ke va va nikini hi vulavula sweswiwani va na tihektara to karhi atikweni ra ka vona va na xipurasani xa kahle swinene ngo mixeri wa GZFM kasike mixeri kasike loko amukela kahle risimu ro rero ri thweke vitwa ku kurisa gaza kasike andla ka sweswo pen risimu ri ka thiwa vito va ku a xikona xa ku tsandza muchangani kasike mixeri i va khe hi famba kahle mfeleka nongoloko a hi chongoleni ndlela yoyeleyo hi siku ra kahle mfelekele ka awara leya nhungu straight to ka awara leya khume kasike me ni ri jara ka mathosi i minyengetima yi putukuza mnisi wa mpfula ku n'wamatekasa tiririmi hi hina lavaya va kunisa kahle mpfula liya ya xinkumenkume mixeri ni kona ka radio ya wena ni kona ka wayelensi ya wena ni kona ka grand form ya wena ni kona ka xiyani moya xa wena ku fikela kahle mfelekele ka awara liya khume ka madyambu ya siku ra namuntlha laha hi nga ta fika hi hambanyisiwa kahle mfeleke mrex ata dj na nongoloko luwani ke wa ta le mbilwini kasike mixeri lava kha hi tevukela kahle ni ku lava ka nambara 060 875 5942 rumela kahle na nkandzisono wa rito eka nomboro 060 875 5942 kumbe u tsumela kahle mfelekele ka Facebook exitichi le ka GSR Space FM of course ya kahle mfele comment ya wena u mbyela swa kona ke u yingisela kahle nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha u ri kwini wena mixeri wa GSR FM kasike hambi swi ri tano ni mi vona kahle mfeleke tindhawu ta ku hambanahambana na mi ni yingisela kahle mi ri kona ngopfungopfu n'wina ke mi ni khoma kahle audio streaming leya www.gsrfm.co.za lava nga le dzandzeni wa malwandle lava nga le swilungwini lava nga le swithithithini ni khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina ke kha hi nga vulavuli kahle mfeleke n'we mi kuma kahle xiondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka na ku pfumela ku tshemba leswaku mihlayisekini tindhawu ta ra ka dzingidzingi bode maswangayi ndhawu ta ra ka vohlaniki hala tindhawu ta ra vo bambeni na mangona tin'wana tindhawu wena mixeri wa GZFM eka madyambu ya siku ra namuntlha hi sweswo mixeri i va kha hi famba kahle kwakwala ka xiondo 106.0 eka rito ra rixaka a hi ngheneni kahle le ka dzingidzingi leyo e kona Dr. Stola mixeri wa GZFM ri sumura kona mfeleke ri thweke vitwa ku akaya Limpopo kasike thaka leswiwani ni ku lava ka nambara 060 875 5942 ndzela swa ku ringisela kahle u ri kwini lembe ra 1993 nkulukumba lowuwani a sungula kahle mfeleke ku va a humesa kumbexani ke ku va ku kandziyisa kasi lembe ra 1999 albamu ya kweka ya ku tiyisisa kahlekahle a yi kumeka yi va yi kha yi huma kahle mixeri wa GZFM akaya Limpopo ri sumura kona leri famba kahle hi rona eka xiondo 106.0 kokwala ka rito ra rixaka

0: Jiu wati mina jeming seri ngere kahle mina na wena eka awara liya yanhungu kama jambu ya sukura na mwota kasika ungalana da kahle kana bara 060-875-942 nimbuna kahle mingi seri wa jisar fam ebar karbaru mela kahle felike marungu wala wako msari magenta kwele wingsele ni kahle wara tenza uli tiatala gandla na nkakani elu wingkena kahle felike tenza utala gandla na nkakani la ingala utala kahle felike tenza uli tiatali kama shabele na kufumeno kusembare so gunela kama shabele la bile wingsele ni kahle kama jambu ya sukura na mwota mikuwe tenza uli tiani etala shamfana mikuwe tenza utala basani mikuwe tenza uli tiani ke etala kama pube la gandla na nkani kensa sunu kwa wingsele bzangwe mashabele kensi nala gandla nikila ni pamandla zivila kahle felike entlin ka wingsele bzangwe na ke nga wia kahle felike nza uli atile ka bungeni kukangarela kasikeni mbura kahle na kame jim kame ningsele kahle nza uli ka laga mazwanga nyila 060-875-942 ninga ringeta kahle felike kwa niteka la watu sungla wawo na keba nga kota kwa wan kumaki ikona mingsele 060-875-942 ka radio baba
1: Mpukile osiyanga.
0: Ehla isekile nguna mpukile osiyanga. Laka mjaji watu wabela laka mpempe ala bisha.
1: Mpela ni mingi selano rikoni wana wangu wana jile papa remote mina nika ino kumi. Chini bomba mezi osiyanga.
0: Chini upapa mezi osiyanga.
1: Mpela kwa laka awara akumi osati koki mkwala. Eh mkwame girivani wana mungu.
0: Girivani lewa iti hamsa osos. Hamsa ito kata hii.
1: Ali se joga se hoje todo o joga se dá muito agora aí ela griba no pele ali.
0: Empela vamos lá com pompa para o bozem que aí tu griba no zira o ampopi sona.
1: Ah o samba o pompa pele o pompa o zego cabe lá na chico.
0: Me vula tano.
1: Empela.
0: Sai se caro se anga. Jamja, por aí, Jamba, 060-875-942. E terá que nombrar ele, Mixer, 44, até minha tengue, negatica, orelha, nongo. Casi que é um contala, wakamba, walani. E wakamba, nanam, tamiu, quini. Boi, quini, all right. 060-875-942. E na campe, quente, calo, e Mixer, la garim, cringola. Boi, tu és um leu, a Mixer, e da ai, comelei, 106, milica, milica, radio, hallo. 060-875-942, hamitua, hallo. Eita!
1: Bravo,
2: Himingisela ku antswa hi ximu xele henhla hi ri la 14A la mugangi wa Katekani aka mayele mandurini wa khalanga hi lovo khandziya sinya va chika hi rhavi n'wamulobyi n'wamunyaha hi n'wancilava lolo ku lola wu to
0: phodanko lava ka ncilava wulolo ka wu lola wu to pho hi lavo rhavo hi dyondzisa ku tshama switulwini lava hi khensini mani wa khalanga halowa ka radio hallo
3: Ae
0: jare. Ipukile mjare. La zozwene ndayo nyanganya le.
3: Ah, la ndayo nyanganya la kuna chukele mkwaku la.
0: Mimi kuna chukele la zozwene.
3: Bravo, bravo la chukele la. Mwa angeli za zozwe zunga zunga la.
0: Yare.
3: Ah,
0: eu vou fazer isso com a sua velha, sua nhanha. Mira, conta aí. Bye bye.

0: Kasi gaming zero chaser fm kulukum bala vana va dumange swa mqambi ntsena vari mpama longa na vuvanga na wona e trouble unga pfumeli swa ku va ku tlhandeka xanda kumbe xanika va ku baya mpama veri kuna vanhu lava nga na mbonzo khomeka swa ku lake xini ka lexi ya xandla akume kona mix zero chaser fm kasi ntlhanu wa timinete ngheni kahle ka orla nkaye i risimu ra kahle mix ya risuka kahle mfanekele ka hw makhuvelo mabula ndlela wa vunanga bya xitsonga loko hi vulavula kahle mfaneleke va mabula ndlela yo sala na vona va ri swakwe xikwembu xi hi hlayisele vona vakite kasi kambe na wona mixeri a tsuma nakambe ke ya ku xaviseni a ndzhaka leswi hayikho ife u vuya hwayahwaya eka nongonoko ba eka nongonoko hi chongoleni ka madyambu ya siku ra namuntlha kokwana ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hi sungule kahle le ka awara liya ya nhungu ya gimeta kahle mfaneleke le ka awara liya khume u jo streaming www.gcrfm.co.za khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina ke tindhawu to hambanahambana kwala miningisela kahle mi ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha ni khensini kasi ka loko a ku pfulela kahle radio ya wena mixeri a yi khoni ku amukela kahle mfaneleke ka nongonoko a yi chongoleni a yi fambi kahle swin'we ku fikela kahle mfaneleke le ka awara liya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha a xavisela gogo zethu va hetela na yini andzhaka sweswo hi ya mahlweni na nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: eka vatswari hinkwavo lava hlayisaka vana va ri voxe lava hambaneke eka vukati bya vona na vavasati hinkwavo lava hlanganeke na swiphiqo swa timali mavabyi na lava lavaka ku vuyelelana na varhandziwa va vona lava a va tshikanini eka swa vukati bya vona ku tlakusiwa emitirhweni ku va bindzu ra wena ri kula na ku kuma mali yin'wana na yin'wana leyi u yi lavaka evuton'wini bya wena gogo zethu hi un'wana loyi a ngo a nga n'wi pfuna a tlhela a tisa ku cinca eka vutomi bya n'wina hi ku ya hi leswi mi swi navelaka lama i mahungu lamanene eka un'wana na un'wana loyi a tshamaka Mpopo na Gauteng hikuva sweswi mi ta kota ku kuma mpfuno eka gogo zethu u tiveka swinene u dumile eMpumalanga hi ku pfuna vanhu na ku cinca vutomi bya vona na mabindzu ya vona hi tindlela ta moya leti a ti tirhisaka loko u hambanisiwe na murhandziwa wa wena wa swi kota ku endla leswaku mi tlhela mi va na vuxaka lebyinene gogo zethu u vula leswaku i na matimba ya moya yo pfuna eka mhaka yaleyo eka hinkwavo lava endlaka mabindzu lamatsongo kambe va tikeriwa ku kurisa mabindzu ya vona gogo zethu u vula leswaku a nga ku pfuna ku kuma mali yo antswisa bindzu ra wena leswaku ri humelela loko u tshame nkarhi wo leha u ri eka mavabyi yo karhi u ringetile madokodela swibedhlele tin'anga kambe mpfuno a wu kumanga gogo zethu u ri u nga n'wi bela riqingho ku n'wi whatsapp u n'wi hlamuseta mavabyi ya wena leswaku a ta ku pfuna hi vutshunguri bya ndhavuko lebyi a byi tirhisaka eka lava va lavaka ku tlakusiwa emitirhweni na ku va va kuma muholo ya le henhla endzhaku ka ku tirha malembe yo tala ku nga vi na ku cinca ka xiyimo gogo zethu i vula leswaku a nga ku pfuna hi tindlela ta moya leti a ti tirhisaka leswaku va ta ku tlakusa entirhweni na ku kuma mali leyi u yi lavaka eka hinkwavo lava xanisekaka hi vusiwana na swiphiqo swa timali gogo zethu i vula leswaku u ni tindlela to pfuna ku antswisa vutomi bya n'wina bela gogo zethu kumbe ku whatsapp sweswi eka 063 266 8171
2: 063 266 8171.

0: swivutiso xa kahle mixer wa GZ FM xi suka kahle ka lowa bava loyi a ku xana ni endla yini loko u rhandzana gaveni wa wansati ka yikho a ku na lexi mfemi xi endlaku bavu hi ku hin'wee mi nga sungula mi rhandzana na Sara la ka sika mixer risimu ra kona velekeri fikeri cukumeta kahle le ka 13 wa timinete yingene kahle velekeri ka awuri leya nkaye risimu ra kona ri suka kahle le ka delayed exon maluleke risimu ra kona veleke mixer ri twebe ve ri rhandzanile i vitana risimu mixer wa GZ FM ka sika nakambe ke mina na wanaka hi le ku fambeni ehenhleni ka nongonoko luwa wa a hi chunguleni ka madyambu ya siku ra namuntlha mixer 060 087 5942 kumbe xani ye gaveni halo yebo
1: minjhani na mantozini
0: hi pfukile minjhani la ka mbhokota la
1: ni kona ma ni kokwani mani
0: ina mani
1: yivile ni karhele hi ku cina mulowuwala
0: ay ntukulu mpela ntukulu wa cina
1: Hey, nakana kina mani le ayi futhi ni bona tijobo majeni mani.
0: Tinjobo tinene leti.
1: Tinjobo tinene ni khomena nonga mani.
0: Ha uzeke la ka mbokota tile ku buyeni la.
1: Ay akari acho. Acho ngola sungwe.
0: Makama eina.
1: Ha tiphina mani.
0: Kula ku tiphini weni mani.
1: Suku ni nga tata mini bela yona ya leyo.
0: Oh loko mi ta mi lava yona ya leyiwa.
1: Lava yona ya leyo. Mi ta teka ntangu ni veka nhan'wini.
0: Hayi kona swi kona sweswo ma swi endla sweswo.
1: Oh mi ta swi vona mi ta hlamala futhi mani. Hey kokwani.
0: Hey ntukulu.
1: Ni tsandze hi nchumu.
0: Ni ta voni n'wina mi ta ta ri ntukulu mi ta hi hayekela ntangu la nkolweni la.
1: Ni ta mi fowunela mi ta ni vona ni nghena ni fika la Benstone ku kambe ndlela ya kona hi yihi ke.
0: Ya.
1: Ivi ya mi ni hlamusela ni va ni fika.
0: Ma swi vona mara.
1: Halleluya.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hi sweswo mingiseri le ku fambeni kahle feleke khesini mativa vingiseri bya n'wina ke la ka mbokota la hi ba mandla viyela kahle tana ka nambara 060 087 5942 na ku teka mingiseri ni ku nyiketa kahle risimu la a ni taka leri nga ta ri landzela risimu se ni ve ni mi teka wayawaya hi la ku ta kahle na mukandziyisi ya n'wina marito lemba ku mi ni rhumele yona eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri wa GZ FM n'wi ya ku mitirho yena ku fanele ku tshemba leswaku mi loko hlayisekini mi nga mi ri la magondzweni la 106 hi twa hi n'wina hallo
2: ipukile tosi
0: awu la ka ngove la
2: Ya la United States la.
0: Asi sangala.
2: Mirini baba.
0: Shap shap baba mirini mara.
2: Ai kase gupu.
0: Hitwa inwini.
2: Ai nene ile ku mitsili. Yo kwa a chikoko sha mavenda na machangani.
0: La chikoko sha mavenda na machangani.
2: Ya.
0: Ai Kansas nene ngo bingsele dzangu na matwala chikoko ka ngobe la.
2: Ai ayine mahlani ngami chini sama.
0: Danke baba hlayise kana swi sangala.
2: Thank you.
0: Shop shop. Nkanzisi wa rito.
3: Kansi hayi na n'wina la hi na n'wina la hayi. Hi na n'wina ri la ka gongongo lavani. A mina ntukulu wa n'wa xinangani la ka gongongo la danko.
0: Danko hi nkandziyiso.
4: Riperin but matonsin. Mativa mi.
0: Alright, ku ni tekeni laha ku humelelini laha ku na leswi nga humelele ku na leswi nga endleka la ka sike mhoni landza kahle nkandziyiso lwani twa swaku va rini mi kuyini
4: ni perile mahaxi wa mina wa nkoka hi mingiserile yo tshama kwala ka xikukwani kwala ka OTR a timayinini ka xikukwani amalini mingiselini mativa a kha ha chongola na n'wini mativa ta ba a mi vulavula na mathewu lami katiko kala ka xikukwani
5: kwalaitalian thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gzfm.co.za rito rixaka

0: Alô! Agora sou
1: Aê, Nizani!
0: Mpukile!
1: Hai, kona buti wa ka hina, ndandi vulava kuri muhaxi wa hina hi, ni nga vuli voku vulavula ka vo Bungeni, ka vo Njhakanjhaka, ka kwinikwini, na Thohoyandou ya ningisela hina,
0: Awu!
1: lebyi ka vo Raphalalani hi radio ya hina na hina.
0: Awu, and a ni vuli sorry ni khomeleni madiba mara mpfukile
1: Loko mi
0: Thohoyandou.
1: nghena ka radio ya ka n'wina leyo ne mi nghena ka vo Bungeni vo Njeni Njhakanjhaka njhani kwa mi nga vuli vutiti thando ku va tota
0: Sorry.
1: voku hi
0: Hi
1: kwike
0: khomeleni madiba. Mi ri mi le kwini? Mi le
1: na
0: Thohoyandou
1: ku
0: a kwini?
1: radio ya kun'wana na kun'wana sori hi twala hina hi a mara mina ntirha ntirho wan'wani mara mina ntirho nkomankati mara ndzi vona phala no ba kutidimaha fana ni
0: Oh, mina.
1: lepaka dubaya vo subasa vo mapita zenepa au da sa pika ya pipidi
0: I know ntavani kani mteka.
1: ndi na hii rikoni tokelesa baadi ya
0: I know ntavani kani mteka matibana mara mfukini la pipidi la.
1: Vakupile ngopfu na vakamanganyi va koho va pfukile na lava va le ka xin'wana xinyamani va koho
0: Vapfukile.
1: lavo va solome ngolweni va pfukile la kalaya va tshama kona laya ka vo n'wina
0: Ina mara
1: na mina ni hlayiwa ndzi tshama la titidimaha
0: ni ta ku mhlayeni hi n'wina mani vito n'wina
1: vo rapalala le kuma titidimaha endza
0: All right, in case you're baba.
1: I'm
0: sharp. lavenda rat kasa sino go wing sir bzakwe na kasi ngo mtu akuma tiku mara venda la icon shasha meteleni wona le ka Facebook MK Navigate 6 mleka radio twa ngwina am peri so ai he
2: mpukile mara
0: hi hlayisekile kuna mpukile
2: ai ndo ndo wona ngena ku mafenya
0: ina
2: Elana le dibibi veri mavasiyela ku mkhamphela
0: mativa mativa mativa mativa na mativa na ntatola vela ku vahlaya mativa
2: veri na vona marungwa na vona va miyingisela mbahlana vona ku mele dibibi le toya ndo
0: le dibibi toya ndo ha ta ba vahlaya shembe
2: a kare a miyingisela makumbile ya tini ku zanchaisa mari ba hori hindela ka mapuva a ka sport center
0: ekensini ka malamina la ka laska sport center la
2: Ina
0: hlaseke. Ayizeso ke kandizwa rito.
3: Moyeni, ngizokuzama ndomuyila la bathana kanhlanike. Hayi, ichongola kahle ngoku, ichongola kahle ngoku hiri kona kwa la bathana kanhlanike. Ti bela kutaseka muhashi wa mina. Hayi, le kuna ndiriwe. Sinene.
0: Alright.
3: Ntela ha swomba kahle. Hayi, kisa ikesa ngoku matosi.
0: Danke shandle le kwashanda 0608758942. Hello. 106 kuna munhu. Right. 106. Hello.
4: Ahe matonse.
0: Ahe.
4: Ani ku tuka radio loko ku wani twa ani ku ingisela na men chongola na wena kwa la ti ko kona dakalo bye.
0: Thank you kids.
4: Ku tuka la ka gram form la.
0: Oh ku kona dakalo so yino. All right. 0608754321 la bona kambe eka number 0608754942 so kubona ke ba kota ku nkhuma kahle kumbe xa ni ke vani twa ka riqingho ra bona mta one country bona mix 0 GSFM 106 itwe ngwe na mleka wireless ka gram form ka riqingho man kuma la.
5: Ewe sir to say
0: ahe
5: na ukhesa kutwa rito mpukile na
0: hi pfukile la uthi wanguna no khesa kutwa rito man
5: ai khesa sinene mali bama dza wiya loko hi twa voice alena kwa miri kona ka xinyana na moya mi endla vanhu ya munthu
0: impela impela vela va endla ku vanhu hi vonwina hi kota ku mkuma ka xiyani moya mativa
5: hi maherero na ku va hi mingisela ku antswa man hi chongola chongola na n'wina kahle kahle ngopfu hi ri kwala ka mbokota ka mugejwani
0: la ka mbokota ka mugejwani kambe na mani la ka mbokota ka mugejwani la
5: Namboweni Amos la ka ka mugejwani la.
0: Namboweni Amos la ka mugejwani ke saving sir bya nwi na mativa na.
5: Ku khesa mina na ku khesa ku twa rito halo ku miri kona ha nyanyuko lowukulu.
0: Ai swa khenseka mativa hele la ka mugejwani la.
5: Kwala ka same sikiza kwa laya ha number 1.
0: Ka u twa
5: munyu.
0: Impela ke ta u twa munyu.
5: Danke, danke shuma shuma to san till late ta va hi ri na nwi.
0: Danke ke saving sir bya nwi na hlayisekani la ka mbokota.
5: inkomo
0: sweso ka skeming se roji self fe sona kuthe vukela leso kuno swinwani ho sala kahle feleke na makumembiri wa timine tag meta kahle feleke no ngono ka chongoleni ka mathambi ya sikurana monhla na kambe mixer ni kuni kata kahle njamba andakale njamba ni vhela kahle marungula mangwana le ka Facebook min rumela kuona WhatsApp ntavani kana mkandi ya kahle na nwina ke inkari longa etse kumbilo hile dokotela Thomas Chau gaming sir roji self risimura kona feleke ri tweke vitu nje ba kunyoresh ndaka nyoresh ni mlanda kahle le ka WhatsApp ya 0608 7594 tushikamo kenda le ka Facebook mathambi la manene.

0: Ndlela yuan le ningate ka loyi mingi sirini twa halowa
1: wa wa khamba isuka ine nyamber le nyamati
0: ni le hile ku anyamatsene uma le nyamatsi le
1: yeso le tam gangeni wa nkani ke
0: mgangeni wa ntombi na maja
1: shenga manga laganga wa va nuna va ti chief cop loko va vuyeterini pe
0: lava chief cop va fanele ti vest futhi
1: shenga manga
0: masivona
1: Very bad, Gana Mila.
0: The thing in Gia, Liz.
1: Fela sei uma kona vhikeni ke.
0: Yo ya.
1: A wa zwitunduki.
0: O kambe makale endleke yo shika ne.
1: Indleke yo shika, vha ra kuri vhishika. Muta zwipoya loku sulu. Na kuma kuyo a swilise sbin.
0: Vha vha vha kamba vha vha ri busy no boma khona.
1: Vha kamba vha kho tso. A loku vha ku hahlumani vha ku vha ku hese.
0: Ah la la swikutiki.
1: I tlhavi loko no huma la.
0: Ah, Kesi. Isso é só mixer hoje, sir. Vai me pôr uma carta que a gente vai dar 6.0 e leca retorna a chaca lá. Nunca te calou mixer em tanta palavra, vamos entrar com o halo.
2: Matolzi.
0: Ah, hey.
2: Me pukil, gama tol.
0: E pukil, e pukil.
2: E pukil, né? E tão galã na unha, é igual a cama papilo.
0: Lá cama papila lá.
2: Kwala kama neta.
0: Ya na khensa matiba e mantha vele la.
2: E tsa vele ya ku.
0: Thank you khensa being siri byangwe na matiba.
2: Thank you.
0: Sharp. Kaske mixing siri ba ke famba kahle mina ngwana kama jambi ya sukura na montle ka tshondo wa 6.0 ka ritora shaka. Khensa mixing siri byangwe kwala mikhamini khoma kahle miriko hi usara kahle na nungu ntsena nje what the minute. Mina vana yi huma kahle la eka xondo wa 6.0 ka skeping sir risimu ri ka yimakulunga la comrade xigevenga risimu ra ku ri ka thiwa viloko xigubu xa gandla loko ni vuyela ni vuyela ku mbabayisa mina ku thata ni vani kha ni huma kahle ka radio ya wena xirhandwa until siku leri landzelaka awar leya naru hi le risimu ri landzelaka na delayed comrade xigevenga mixer risimu ra ku ri ka thiwa viloko xigubu xa ka gandla

Mindarin na rwati mina zavele ku bila worle ya 10 no ngono ko tele mbilini mingi sora mina e indlela le lokse u sungurile ni mnike kahle tisimu ti rit narta ko veld mana mchila nje kusuka ka leka ostka makamba ta ngwena boku ra ikona bana ba dora indlela le yar simra kahle swinene linga magatarona hanzin la ya indlela le kambe ke ntlimi ne kahle risimu kusaka nkulu wa munhu the late MD Shiri nda va ta kunwina boku ra ikona supporter kasikele ro twa ka risimu kusaka the late Peter Hlungwane boku ni dyohele mani ken garo bal kan saka alwa ja mk navigate ma tosi ndlala le kana ngono glow ai chongale kuba kahle nje misela kahle nkarhi swa ku na mina tafuka ndima mina ndima ner wisa ku rula langa ko vela ner wisa ja how to really man to really mgena ina rima ya ina ndima ku afika la kwala ya ya ne ya ina ndima ya afika la kwala kwala vudamini kwala ya ndlela yoleyo ni kwala ka awara leya 12 ya awara ya 12 12 o'clock ehenhla ka nhloko la mina ni nga ta va ni kha ni gimeta kona ka nongonoko lowu wa tale mbilwini kasikelo ka mukela ka mina murakisa DJ jela ri ya vhela ra ku bumulanyana ri faneliwa kahle hi ntimo waroho ku nga ri vona loko mina ngulo tolaku nena ni ri n'wana xitabani na n'waxirilela vahlaya mina lava ni tivaka ni ri jela ri ya ra ku ntima yi vuma ni ri I'm

Alright, ke mak memberin combat mina zavele ko bila warlia ya ya malunga ra warlia ya kume kesa sunene DJ Master kusukala ka umla hlai sekan sunene lam ka kolar singa ndlela le hlai sekan sunene DJ Master papa jiluba mina mi jani na hlai seko ko halana niri abelin shungu kana kana ko ikona hloko makale inga ta bakare bla yona vele ka sikrona motla le inga tsama kahle nje hindela le one bango boti vana malembe lambala vana malembe le mana 28 anir la bona ba ka bona karsha kara ka bona ersakle re ringa ringa le riyan re ti ranzela ka makate tata eta mata skwembo ta ku pahla pahla hindlela le bango ka bo boti hinkwabo ka bona la botala vanwana ba chairwini va mana vona vanwana ni vana swimandlozi vanwana etinganga swo fana swo swiyani kambe ke boti ba ri boxe vona lava nga tikulelela kerekeni so bango since boti va sungule ku tlhariha abele ku kumiwe a va kumani kahle na family ya ka bo hindlela le va vula leswaku no veri van'wana va boxa ku no undla ku swi swa hina swi nga tirhatirhi kahle swi nga endlaendli kahle swo tala ku hupa hi ndlela yeleyo va ri va kombisa ku ri a ri vona a va swi tivi ku nandzu wa vona ku nga va ku ri ncini leswi swi endlaka ku ri va nga va twisisi hi mhaka ya ku ri voho va va va kha va nghena kereke xana ke va lava ku tiva kahlekahle loko se swiyimo xi ritani va ndlisa ku yini ku khongela a va khongeli na munhu va titsona ku ri no xiyimo lexiwani va hambana na xona kumbexani xi nga ha va fikeli hi ndlela yaleyo kambe ke va ri swo ya swi nyanya hi ndlela yaleyo kambe ke .

0: lava n'wanyana va nga n'wi twisisi ku ri ku nga ti why vo va nga vuyi ka yena ke loko va swi vona ku nga ri leswi a swa ha tirhi kahle
1: va opposisiwini vona va nge vuya a li va hanyanyile leswi va nga ka
0: swona
1: ku fanele ku fayeka ndzukani lowu a hi kho va nga ta vuya ngati ya n'wina boti ya hisa va ha tshama va hisa loko mi kha mi khongelaswi
0: ya fayeka njhani ndzukani wa kona
1: ndzukani wa fa hi xikwembu loko se nkarhi wu fikile u ta swi vona va hoxikhensa ku heyi boti loko a nga ri n'wina mi nga teka ndlela leyi a hi lahleke ngopfu va ta mbonia va ta swi lava mboni
0: hinkwavo
1: khomisani sweswo boti
0: ku
1: tswaleriwe swona mi nga jikisi hi munhu n'wina twanani xikwembu ku swi teyini na fesbe loko mi ya kereke hi leswi a xi mi hlawurise swona
0: va ri yo boyfele hi swilo hinkwaswo a lovela na hi vana na tifufuyi mara sata zagu ya wena rhuketela xikwembu lexiwani wena kunene mana yi fa a ku tsetserela a ri nge endli sweswo mina
1: e vavasati hi vo ti-target a mi bela xikwembu loko xi hlaya xi byela xiutena wena satani i nga n'wi khumbi hi yobu dlaya swi swa hinkwaswo satani xi fika xikwana ta dlaya swi swa hinkwaswo swi siya nsati wa yena a xi ta ku ta jika xi lata nsati wa yena xi ya n'wi byela ku byela munhu loyi a rhukaka xikwembu vavasati va thoriwa leswiya hi swona hi ndleriwe swona kahle kahle a hi swi voni ku hi ndlala hi ti-targete
0: mindleriwe yini swo dlaya
1: sweswo a ni loko i fika yi nga voni i nga langutisi ku moya lowu ni hlanganaka na wona wo wela i-targete ndlalani sweswo boni yobo a hanyaka ka miri wa bola hayi n'wina n'wi hanyaka ka miri wa fresh hanyani boti nga lava mi khonge mi nga tshiki khongelani tanihileswi xikwembu xi mi byelaka swona mi nga languti ku mari i ri yini loko mi ya ka reality mi tlhe mi va rhandza va lava mi dzodha mi tlhe mi va hlamula maxaka n'wi hinkwawo mi nga zoni mi nga yi kuva mi dzona n'wina va rhandza ni all mi ta vona muti wa ka wo ta tshunxeka boti wa mina ni na ndlovuka tshune swoze mi nekela la yini
0: ni mitwa kahle nkesile
1: danke
0: danko right ndlovukazi queen of Limpopo lazozena mangamba krali ni phese swinene mavonelo man'wina mi nge ni twa lava ni mingisela mi le moyeni ahe
2: muradiza wa mhana va yingiseri
0: yi pfukile minjhani yi ngo vona
2: hayi va lava hayi nhlokomhaka ya twala swinene
0: exi mina ni zondheriwa swilo swo ka ni nga swi tivi no ni ta wencini mani
2: i ntiyiso walo swa fanela leswaku ri rivengo ri va kona because se laha emimfumo mimbirhi leyi nga kona ndzeni ka muti ende lavan'wanyana va lwela ku mfumo wa vona wu va wona lowu winaka mfumo lowun'wana
0: leswi ku nga khale mehe ni karhi ni kulele kerekeni va kha va swi tiva muzi se why sweswiwani swi ta swi ta va vilerisa leswiwana va nga va ni byela ku swi swa vo xikhongelo xa mina swi disturba swilo swa vona ku swi nga ha tirhi kahle
2: reasoninkulu kwalani i ku ri loko a ha ri ntsonga a nga swi fikelelaka ku va a nghenelela swinene ka swilo swa xikwembu kumbe a khongela because laha ku nga na ku khongela ku va ku ri na xikwembu ene laha ku nga na xikwembu ku va ku ri na ndzilo ene ndzilo wa xikwembu loko u kuma swilo swi ri kona kusuhi na laha munhu a nga kona leswi nga fambisaniki na wona obvious mfumo lowu nga ta safari yo mhaka sweswi va complain so ma ni hlamula boti laha ka ku ri boti a nga ti soli ka leswi a nga le ka swona ende a nga endlanga xihoxo ku va a humile a ri yexe a ponisiwa i endle swona i endle mhaka ya ntiyiso leyi un'wana na un'wanyana na vona lava va nge le ku n'wi tseketseleni va fanele ku va endla yona va ha lula ya hlekisiwa hi mimoya leyi kunene va nge le ka yona i game rex na vayingiseri ma ni mi byela ku ri na hina hi na yona experience yo fana na boti leyi namuntlha a yi humelerisaka ka hina hi ndzile ka swiyimo swo fana swa boti mara a hi tshikanga ku tshama eswihundzeni swa swikhongelo a hi tshikanga xikwembu hi mhaka ku vatswari a va karhi va sindzisa ku ri hi tshika ende ni nga ha no nyika xikombiso hi mina ni kulele ndyangwini wa swa vun'anga swinene ende ka vun'anga lebyi ni nga ha no vula ni nga chavi kumbe ni nga tipfinyingi ku ri a ni fanele ku va mina makhelweni wa xitichi ni yimisa na ngoma ni yimbisa vavanuna mara kambe tintswalo ti fika ti ni humesa ka swilo swo fana leswiya loko se ti ni humeseni ti ni veka laha ti nga ni veka kona lavaya va sungula ku va yini va lala eka mina vusiku nhlekani i va lala ba endla swilo swa ku hambanahambana ku va ku wina mara kambe a va swi koti hi mhaka yena hi mhaka ku mfumo lowu u nge le ka wona hi wona u nga na vutomi a hi languteni loko wo tikuma wena u pfumelele ku ri loko bot o tikuma wena a pfumelele ku ri va n'wi wina u ta tikeriwa swinene ande a nge he swi koti ku tlhela a vuyelela ka ku tshunxeka loko ku ponisiwa ku nga n'wi nyika kona so ni ri ka bot a nga titwi nandzu vanhu lava mo ni teka marito ya Queen of Lipopo ni ku i le ka right track a va rhandzi a tlhela a titsona swakudya a va khongelela a va kombelela tintswalo ta Xikwembu a tlhela a nga rivali ku va a va komba rirhandzu hi matlhelo hinkwako ka wona mara xa nkoka lexi a faka xi endla bodi hi lexi a ve loyi loko a khongela nkarhi wun'wanyana a tinyika nkarhi wa ku khongelela ku hlayiseka ka yena hikwalaho ka ku va loko o hanya na vona a nga tikhongeleli leswaku a biyeleteka hi tintswalo ta Xikwembu it's easy ku va n'wi penetrator va n'wi wina back eka mfumo lowu va nga le ka wona va ni vula leswiwani DJ Mrex mfumo lowu va nga le ka wona lavan'wanyana a hi mfumo lowu vanhu va faneke va va ka wona va va ka wona hikwalaho ka va va pfalekile emiehleketo kumbe matihlo va nga koti ku vona na ku twisisa leswi va faka va swi twisa kumbe ku swi vona mfumo lowu vanhu va faneke ku va ka wona i mfumo wa Xikwembu a Yesu Kreste hosi hikwalaho ka ku va Yesu Kreste i faka a tshama ndzeni ka wena a kota ku ku fambisana ku ku endlisa swilo hi laha a lavaka ha kwena because yena a nga na matimba ku nyika vutomi na ku swika vutomi eka munhu so boti a nga ti voni nandzu i le ka right track ta continue ni kwalowo a va khongelela swilo swa yena swi saseka xin'wana nga ta pfuna ku boti hi lexi loko ni languta malembe ya yena i na 28 years aswona
0: iswo sweswo
2: hi leswi va nga vula swona ku va na 28 years aswona
0: lawa boti
2: okay mina ta tlhela ni advise ku ri swi kahle ku ri loko va karhi va hanya a va ringeti ku ti antswisa etlhelo na ku ri va tikumela ntirho lowu nga ta va endla leswaku ri va va independent va nga ha dependi eka vatswari etlhelo ra ku hlayiseka swakudya swi ambale na swin'wana na swin'wanyana loko se Xikwembu swi va katekisini va kota ku kuma swi le mandle leswi nga ta va endla leswaku va va a better person a swi bihanga ku va va lela le mutini ximfumo peacefully va ti endlela swa vona esayitini a ni ta tlhela ni vula marito ya leswaku ri na loko ku ri swi tidyondzo ta yena a ti n'wi pfumeleli ku a nga kota ku fikelela swo karhi leswi a swi navelaka vuton'wini a swi bihanga ku endla ti-CV u yisa ka ti-restaurant u yisa ka ka tixopo ta ku hambanahambana u nga yisa ni le ka mabindzu ya ku hambanahambana lamakulu kumbe hi nga teka hi nga mavulo hi mavito hi ku ya hi mavito ya wona lama nga kona ko kwala tikweni ra hina ra South Africa hi ku ya hi nga tikubodi yi tshama kwini ende sweswe swi ta endla leswaku ri a kota ku kuma ximali lexi a nga kotaka ku ti antswisa na ku va a va na xitsongwana xa yena laha a nga ta tikumela ndyangu wa yena va tshama kona va hambana na mpingu luwani ene hambiswiritano a nga fanelanga ku va a va venga vatswari vakwe wa fanele ku ya emahlweni a va komba rirhandzu a tlhela va khongela leswaku tintswalo ta Xikwembu ti kota ku va fikelela na vanhu va kota ku va va ponisiwa hikuva eka Yesu hi kona ku nga na vutomi ni khensele DJ Mrex a joneni van'wana
0: khensa mina swinene makhe
2: danki
0: makhela na stage ndlela leyi va yi veka tano 17 timinetse hi kongoma kahle ka wari liya ya malunga ra wari liya ya 11 ka nongonoko ta le mbilwini mi yingisela mina u nga barkingi na wehe ekutani ke vana xiave ka nongonoko lowu wa siku ra namuntlha ni teka lo mixer mi le moyini la
3: ndhawini
0: i ndhawu ta vona
3: ahe
0: mi ta mi ri njhani
3: hina hi ta hi pfukile hi ngo n'wina ku mi dzumbe njhani
0: hina hi ri kohlekohle famba nayo vanhu
3: hayi a hi kohlelweni ka hi famba nayo hi ta ku yini ni vutomi bya kona mhaka leyi ya twala buti murekereke mativa laha ku nga na ku humelela ehlangana na swiganga nkarhi wun'wana ivi i kuma ku ri ku watsana amoyeni ivi vanhu lava lava ku khandziya henhla va kota ku ku kuma kahle hi mhaka ku va i tsane emoyeni loko a ri ku khongeleni a khongerisa sweswo i le xikarhi ka tinghala leti lava ku n'wi phora leswi vulaka ku ti le ku tsandzekeni ka ku n'wi phora hi mhaka ku va yena a kota ku khongela ende loko a ku khongela swi komba ku xikhongelo xa yena xi na matimba xa hisa xi kota ku tima mina kereke leyi ni yi nghenaku ya kota ku loko hi vitana kutana mi ta hi bela hansi hi nyanyata mi kuma ku ri ku loko ku ri ku na munhu loyi a tirhisaka swona sweswo swi fika swi timeka ni kuma ku ri ku a nga ha koti ku ya mahlweni a swi vona ku leswi swi tirha yini leswi tirha yini hi mhaka ku va a nghenisi ku kwetsima emutini ku ri ku ku na xinyami loko hi fika hi nghena hi basisa hi khongela hi tiyisile hi tekile swa tima swilo leswiya mi kuma ku ri ku a nga ha koti ku vona leswi a swi vonisa xiswona nkarhini lowu nga hela leswi vulaka na buti leswi a khongerisaka xiswona swi kota va kota ku twisisa ku ku na matimba laha mutini ku na ku vonakala donki i nge yi pani na hanci swi nge koki swin'we ku na yin'wana yi nga ta va na matimba ku tlula yin'wana leswi vulaka ku loko va ri ku khongeriseni sweswo a va ku khongerisi ndyangu walowo swinene ku ku a ni vona va voxe vo va vambirhi hi mhaka ku Xikwembu xi kona xi le ku va lweleni ka hinkwaswo leswi nga ku endlekeni kwalano hayi ku a va le ku ringeteleni ka ku ringeta ku chela nyana xinyami aka yena vo tsandzeka hi mhaka ku va tlhela va boxa hi voxe va ku vona va le ku tsandzekisiweni ku endla swilo swo karhi leswi vulaka ku a va le ku endleni ka swilo leswi swi nga kahle leswi pfuna vanhu loko ku ri ku va pfuna vanhu hi ku va tshungula va vula swilo swa vona leswi swi tirhaka swa navusiku lebyi va swi tirhisaka xiswona ku a swi le ku koteni ku huma swi ya ku tirheni a swi le ku koteni ku nghena ku swi kota ku tirha hi mhaka ku va yena a kota ku khongela se a ni ta ku mina hi ku vafundhisi va pfa va n'wi pfuna va n'wi kombela ku hi famba ya hi khongelela minkosini swo fana na swona sweswo va n'wi nyika ntoto a fane va tshama hansi a va byela ku tikeriwa ka vona ku laha ni tshamaka kona ni le ku tikeriweni hina vakreste hina ku tlela visiwana mi nga kuma ku ri ku munhu waloyo wa donateriwa mi kuma ku ri ku i na xicondzweni xa yena a kota ku lela kahle se a va ri na ndhawu ya yena leyi a nga ta kota ku ha tshama kahle a kha a khongerisa ndyangu lowu a ri ka wona swi tika ngopfu ku lwa na nala i langutana na wona hi matihlo swi tika ku tlula mpimo ku va tshama va ri ku ringeteleni ene mi kuma ku ri ku nkarhi wun'wani wena i na ku pfa i tsana nyana nkarhi lowu i tsana ku vona va kota ku fikelela se mina ni ta ku a vulavuli na vafundhisikuloni ku va kota ku n'wi pfuna hikuva a ni phelelo ku na kereke leyi nghenaku va tlwelana tisiwana va nga kota ku n'wi pfuna mi kuma ku ri ku liwani rhumaniyana va n'wi endlela a kota ku khongela kahle a tiphina hi ku khongela hi ku teka ngopfu hi ku swa boha mi kuma vona vanhu va lavaka ku ri vona va n'wi swekelaka laha kaya hi mhaka ku va yena a ri na ntoto va endla leswi va endlaka swona ma loko swi fika laha swi muka swi bamba swi nga endli swi vona va lavaka swona that's why mi kuma ku ri ku va ku pfukela matimba loko i ri mukhongeri vanhu mi kuma va ku hundzu va ku se va kombetela wena va ku i noyi ku ri ku a wu va noyini i noyi hi mhaka ku i na ntoto wa kreste ehenhla ka wena se buti a khongeli a ya mahlweni wa ha ri ntsongo ngopfu and then vutomi bya ya mahlweni laya mativaka ku tshama a hansi ka vulawuri bya vatswari kumbe a hansi ka vulawuri bya rixaka ra bya ka n'wina a nga koti ku tiyimela hi wexe swi tika ngopfu hi ku va kota ku pfalapfala va ku ringetaringeta na Samson i za a ringeka hi mhaka ku va a nga ri na wona mama ku tshemba ka Jehovha ku ri ku Jehovha i n'wi byerela kun'wana i nga pfuki i vurile ku matimba lama ni n'wi nikaka wona a kota ku lwa tinyimpi i ya kuma kwini yena hi mhaka ku tsaka va n'wi yengayenga a Delila a za a boxa ku wena nsati wa mina u nga zivilela loko u kera misisi leyiwani matimba lama mina ya hele hinkwayo ene mpela kasi i muxengi se na yena mhani ta ku hi ku komisa a vulavuli na congregation ya yena and then va vona ku va nga yi humisa ku yini ku a kota ku suka laha nga kona hi ku khongelela vanhu lava va lwaka na wena swi swa tikanyana mina ni swi vonisa sweswo ku ta vuya matimba a ni swi tiva ku loko i nga ri na matimba na muti walowo a tshama kona wu biha phela ku fika va wu biha va haxahaxa swa vona a hi le ka wena musi a wu na rito wena mi kuma ku ri ku swa tika hi ku swa tika xiyemo mara loko i ri ka wena hi na rito ra ku mina swo swi phela laka mina ni swi lava mara loko u nga ri ka wena na kwala kamarini na wena va to haxahaxa a ni nge tshami khika mara hi ku ni tshama mi tele mi ri family la mutini ku nghene vo hoxahoxa swa vona ku just i kota ku hela matimba ya xikhongelo xa wena se ku huma ka mudyuhari lowu a ni vona swi ri kahle mina, a ti lavela ndhawunyana ya yena. Loko u vulavula na vakreste kuloni, hayi vanhu lava va olove ngopfu, lava va kereke yaleyo a yi vulaka ta yi nghenaka yona, va olove swinene. Va nga kota mi kuma ku ri ku n'wi pfuna a kota ku huma ka ntingo lowu i ntingo. Mara Xikwembu xi na ku komba munhu ku ni lava ku ta ku vona ripfumelo ra wena ku ri tiye ku fika kwihi, i ntshembe ku fika kwihi. Se Xikwembu xa swi vona ku no, hayi munhu lo wena i tiye ngopfu, that's why xi kota ku n'wi lwela. Na vona va ze va complain-a hi voxe va humela rivaleni. Loko munhu a ze a humela rivaleni, swi komba ku hi le ku endleni ka swona wena. Mina ni ta ku a ni ta ku bute kereke leyi nghenaku ni twisa ku loko va ze va n'wi rhumarhuma leyi na leyi va n'wi rhandza va n'wi twisisa. Loko ku ri ku a nge se vulavula na vona va tsandzana, a vulavula na vona and then a kombela ku eyi alani le ku tikeriweni. Lexi ni xi kombelaku, ni kombela ku pfuniwa ku endla leswi, hikuva a ni se va na matimba ya ku kota ku ti endlela mina hi ku a ni tirha. I mavonelo ya general la ka ntshuxi.
0: Kasi swinene la ka ntshuxi la.
3: Thank you, papa.
0: Thank you. Kayo tumele sevele kungoma kahle ka ure 10 ngonoko talembeleni mixo ra mina na wo yin'wana tatana fana na general ni ri vinyi va vito ndlela yeleyo na wo yin'wana tatana bariqingo swa ku mina wo hi bula kahle hi twa ku na kahlekahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani boti hi mhaka ku va va ri vukreste se timhaka va n'wi pfukela matimba hi nyamba mani le moyeni la ahe anle kumtweni ifukile mnjani kungena sound na yime kukwana akutwali nchumu 0608875942 tomo nan mangwina mangisaro mina kanungu nungu lowatan mbeleni nungwa tumine zi kongoma katika orlea ya mtu orlea kume ngwe nungu nungu watan mbeleni wa ya matlweni 0608875942 itokishanda kanguina mi yuwana jan magali

0: kereke na munhu loyi swi nge pfuki swi fambelanini. A ni masi twa ku lava va halaka ripfumelo ra ndhavuko ku na tithekinoloji to tala ngopfu, se swa disturbana hala kerekeni na hala vun'angeni a swi fambelani. Swa endleka va swi vona ku lowu wa jaha loyi wa disturb-a ka swin'wanyana, a ni vhele i ta swi vona na yena na emupfumeri. Se lowa jaha a humi xitandi, a yi ka xitandi xa yena a tshama le kule, hambana na vo vona va sala va tindlela swa vun'anga bya vona na ya tindlela swa vufundhisi bya yena. Le munhu wa 28 years i kule ku huma mani a kume xikhokhororo munhu waloye a ti dzimela xitandi xa yena le. I jaha ra ku le hanyana, a ku na yin'wanyana ndlela hi ku ta ti ta nghena se ti copana ti ri ndyangwini wun'we se swi karhata. A va kume xitandi buti va hambana na nyakanyaka leyi.
1: Right kasini jaha ra ku lehanyana la ka homu la hlayisekani swinene. Nkarhi wa ko kha ni kombela ka 5 timinetes kongoma kahle le ka oro liya malongara oro liya ya 10 nongonoko wa tale mbilwini mitshoro munhu wu ta ka wena musumbunuko fika ra vumune eka ka vhiki rin'wana rin'wana ra siku njhe hi ndlela leyi mi le moyeni la
2: mjani
1: hi pfukile mijani n'wini masenyani hanyani kwini
2: a dzingidzingi
1: o laka dzingidzingi mi pfukile vhele laka dzingidzingi hi leyi mhaka
2: emisini ya kona i ku bota fana a tilavela ndhawu hi ku tivisana loko mikarhi miya a ya hlaya malembe ya yena ene ni kombisa a papila rero ni kombisa timhaka ta ku ni ri i vajaka khofesa wa va hlula yarara ku hi ku tisisa ka mina ku hava ku mati na oyili swi ta ku va swi tshama ndhawini.
1: A leswi va nga family ke
2: mero
1: leswi va nga family yin'we ke
2: hi ku tisisa ka mina munhu un'wana na un'wana a ku hetiseleni ta policy hambi swo teka malembe na malembe mara a ku hetiseleni ta taponisini leswi vula ku ri loko boti a nga pfumeli ku hambukisiwa ka ndlela leyi a nga ka yona loko a kha a khongela hi ndlela yaleyo va kha va ku swa va tisela swa va tsandza a ma hetiseleni va ta swi vona ku lo va fanekelaka va fika ka yena hi wini. Mhaka leyi nga kona avuton'wini i ku va ku ri na munhu loyi a nga ta va ku ri na loyi swi tivaka ku hetisa ka yena ene hi ku twisisa ka mina loko bota bya va hlula ala ni family hi nge vulavuli hi vanhu vambirhi hi muhaxi leswi vula ku loko va bya va ku family ku na vamakwenu ku na va boti ku na vamhanikulu ku na va hana ku ri kahlekahle phati liya hinkwayo hi mhaka ku a ni ku xiyimo xi ri so if a ku ri na vakokwana lava a va yima na botiboti a ta suka a tshama ka vakokwana so swi tikomba ku ri phati hinkwayo ya family a yimi na swona swa vukhongeri bya boti and a ni swi tivi ku ri boti ku bya a hambukini a ka ndlela leyi a decide ku yena a khongela ene ka family ya ka vo a ni swi tekile ka number mani ku rhandzeka nkarhi wa kuma ku na lava va nga mahlwe ka yena kumbe ku tlhe ku va na lava va nga ndzhaku ka yena mara yena a fika a decide a yimisa voko kumbe ni pfumela ku teka eta va hosa mponisa ndzilweni ya mina swi vula ku ri xikwembu xi rhume yena ka family ya yena eka family yaleyo a ta break-a chain leyi nga kona so a nga pfumeli Sathana a n'wi fikelela loko a za a hlula swi nga tirhi swilo swi ndyangu wu fanekelaka wu tirha hi swona swi vula ku boti i rhumuni hi Xikwembu datiswa namuntlha ku humelela swilo leswi swi nga ku humeleleni naswona ni vula marito ya ku swi nge ndleki va nga ponisiwa swi ta teka nkarhi mara at the end va ta ponisiwa mhaka hi yaleyo boti a ti humele xitandi inpace wa khongela wa swi tivi loko a huma xitandi a valeli tanihi vatswari tanihi hi family swi te na huma ni na xitandi xa mina a kota ku continue na vukhongeri bya yena a nga disturbeki ngopfu ku fana sweswi a nga ku disturbekini i va swi vona hinkwavo lava va nga sala va ta n'wi landza ka vukhongeri lebyi a nga ta va ri ka byona hambi vo a va hambala tikereke mhaxi siku va ri ta hetelela papila a ku hinkwa vanhu lava a va ni tarita namuntlha ni vulavula va ri vakhongeri hikuva swi ta va a bilivhe ka xi lexi a nga ta ka yehe a nga a kahlahle a va kholing leyi xikombe xi nga hungutanaka yona loko hela khota bibele mhaxi ku na vanhu vo tala a bibeleni lava va nga vitaniwa va ri a va alangi va ye mahlweni ka xikwembu va ya tirha leswi xikwembu a xi valava swona loko hela vutisana kun'wana hi hlarito ra xikwembu a ku ri na n'wana wa vusova loyi papa yehe a va fumiwa so u vuye a kombela ku xirheliwa rifumo hi le xikarhi a famba a matiko ye le kule a ya yi dya vusova mara loko dyambu ri pela siku un'wana a swi vona ku a na ha ri na nchumu mara ku na le kaya un'wana na un'wana mhaxi ku na le kaya laha hinkwenu hi yaka kona un'wana na un'wana fanele a swi tiva ku na le kaya loko dyambu ri pela munhu u fanele a swi tiva ku na le kaya a swi vona ku mali ndzini a ka ha ri na choice xantswa ni hleketa a kaya leswi ni nga ta swi ta ni xivula emahlweni ka tatana i ku ni ta fane ku tatana hi dyohiletile na wena hi leswi xikwembu na hina hi nga ta hlayivula swona mahlweni ka xikwembu ku xikwembu hi vadyohi hi rivalele swidyoho swa hina boti
1: atikuwaneka
2: division hambofi aka one room xikwembu xi ta blessa because light ra xona
1: all right
2: inkomo hatala na madyambu lamaya
1: kasa swinene
2: okay
1: dankoa.

0: 0605942 hi ta va karhi twa mavonelo ma n'wina. Bangi swa ri mina nkarhi wa kona u ni kombela ka timinetse timbirhi ni suka kahle ka wari liya ya 11 hi ndlela leyi nongonoko wo salanyana timinetse ku va fika makumu hi ndlela yeleyo ni ri
1: mpfukile
0: hi pfukile minjhani wa
1: a mpfukile a naka na swi twa a mina a ni la ku boti va nga landzeleli hinkwaswo leswi swi humelelaka le ka family
0: njhani va nga landzeleli vakiti
1: va ponisiwile manana xikwembu xi na vona a va landzeleli leswi xikwembu xi nga byelaka swona a va landzeleli nchumu mhaka yi kukumba hikuva vona va ri ku khongeleni va kongelela na muti wa vona va kongelela hinkwako kwaku baxaka ya vona hinkwako va nga chaku va kongelela mara va nga landzeleli hambi va vazonda hambi va va vazondi vona va khongele xikwembu ntsena va nga ha ngheni le ni vula loko ni ku va nga ha ngheni ni vula ku ku nghenelela swe swa family laya ka ku nghenela swa family n'wi mponisiwile swi tele leswi va nga ta miriha hi swona lava xikwembu xi va vitanile la hi ku ya hi leswi mina ni swi vonisaku xiswona a ni nga ku vula sweswo ku mi nga heli mbilu ene mi nga va kwateli n'wina mi khongela mi ya mahlweni hambi va vula yini hambi va vula yini n'wina mi nga tshiki ene mi nga swi landzeli mo khongela mi ya mahlweni swi tele leswi humelelaka mindyangwini naswona
0: alright i mani lava
1: a hi women fish grounding mi ta vuliwa leswo tala
0: hlambanyana va nga hi vuli hina va nga hi vuli mani ha hala ku tirhela xikwembu
1: hayi ntiyiso walowo loko u tirhela xikwembu n'wina ene u nga twa unge a swi nyawuli kumbe a swi vonaki mara swi vonaka ngopfu swi kahle ngopfu ku tirhela xikwembu
0: milorhi
1: ya kahle women fisher grounding
0: ni mito kahle alright hlavi yan'wansati vhele ndlela leyi la grounding keso swinene woman fish alright va yi vona tano wena u nga endla tano barkingu ka ya ri kongomisa kahle kona kwala eka tiyindlu ta ni ta vaxa ma ni nga ze ni ku fela munhu ni ta ri angula hi twa ku n'wina namuntlha mi la ku bula hi yini eka siku ra namuntlha hi ku mhaka boti la hi laha va le ku zondiweni swinene hi
2: tifamboti ni vuyini boti
0: na boti ni tshama n'wi yi twini sweswi ve
2: a se ni yi twe kahle boti
0: a twini ku ngumeri yini boti
2: boti ku na xinyanyana lexi a hi ngo i xindzingiri ma xi va ku xitsongo njhani
0: ina ka boti
2: xi ndla xitsaka xi hlayisa vana va xona
0: ina
2: boti a va suki miminti ya vanhu
0: i wa papa vona
2: a va suki va ya tindlela muti wa vona
0: hi mhaka ya family
2: swi ta va dlayisa n'wi
0: na kwele va nga ta kona phela ku ta ka ha ri ka family ya leyi
2: a ku va ku ri ka voho switsowana nhloko ya voho swi va swi vitana vona
0: i swa voho vhele mara e family i yin'we
2: bote a va suka miminti ya vanhu nghozi yaleyo ni huma ka yona
0: hlambanyana
2: nghozi yaleyo ni suka ka yona bote ni yo hambana na swona ni ya tindlela swa mina
0: okay
2: swi na nghozi yi kulukumba ngopfu family yo ya dangerous a wu dlayi ku nga ri na wa wena boti a va tinyizeli loko va twa mina loko va ha lava vutomi bya vona family ya vona i nsati wa vona vana va vona a va hambana nyakanyaka swa tika swa vutomi boti
0: ya na mito
2: ava ku avoid-a swo a hi nchumu i ku tisukela i ya tilavela hambi wa ndla mukhuku i ti tshamela koho i suka ka swo tala hi ku swa hlupha dyambu n'wana pam
0: khese swinene danko alright hi kombo timina siku bila wu ri leya 11 kwala ka nongonoko wa tala mbilwini mixero ya mina hi fambisa xixo swa mina we eka ri hi twaku mavonelo ma wena hi wahi tlhelo ra wena ra mavonelo kahle kumaka leyi bulaka yo hi wahi ne mi nge ni twela vona mikiseri wa mina ku bona va angula va ku yini a nga ta ni kota ku hlamula kambe le moyeni
3: ahe
0: ku kona
3: namoyingena na vatori
0: oh
3: wo yi ringeta mina loko ni langutile no va ni nga tivi ku hambisi wena na yi tota xirhami ku fana na mina ni taku xirhamini yi ni tsema mara ni khongelela ku ri ku a ni anakana yi khongerisa ku ri hayi yi nga ni tsemi ni vulavula ni tani hena ni ma tiva ku boti i fana ndzi sa njhani boti a nga la hlawula no ka ni nga tivi nghena kereke yina a hinkwato tikereke tike ti khongela xikwembu xini boti a khongerisi ku a kuma ntirho a fiki a kerekeni a byela vafundhisi xiyimo xa yena xa le kaya a tlhela va va byela ku ni kombela mi ni khongerisa ku ni kuma ntirho ni ta kota kusuka le mutini luwa ni tshamaku ka wona hikuva ku na mimoya ya swona ku ni rhandzela a va ni tsalela xitori hinkwaxo vafundhisi a mfundhisi a nga mbali bemota a ni tshama ni vona mfundhisi akari a ri na kereke a ri na a mbala bemota va ta n'wi khongerisa ntirho i ta wu kuma sweswiwani a mitiribye yena a timiyelela a ku vandla yini a timiyeleli mativa ku ngoma leyo timiyelele n'wananga timiyelele ma yi vona ngoma liya tiyimbelelele yona ambikini yakwe a kondelela hambisi ka swi vava va karhi va n'wi ndla yini va n'wi tekula va ndla yini a kondeleli yena a byeli xikwembu xikwembu hi xo xi nga n'wi tumbuluxa hi xo xi nga n'wi tisa ka misaveni ene xa swi tiva ku loko za a va na 28 years a nga si teka n'wansati eka mina ni twa a ri ka xiyimo xa kahle hi ku i ta teka n'wansati se a vuphile a ngqondweni yena a khongerisi ntsena ku a kuma ntirho loko a za a kuma ntirho a ti tirhela miyerela ku hwi a leba ya switina ma swi vona a ndli leswaku a kuma bildara leyi nga ta n'wi byela ku 2 room ya ti-4 meter kumbe ya ti-3 meter loko i lava ku aka 3 room i fanele i xava tipalete tingani ta switina a kondelela kuma a leba ya switina leswi a karhi a swi hakelela kwale a heta loko a swi vona ku o ni hetile switina a xava tisemende a nga ti teki a ti tikile kwale a xopeni a ti va byela ku ni ta ti teka loko tiriso ma swi vona and le ku ni tivaka switina va nga n'wi jahisa a ni switina va le ku foromeni swi ka swi tekiwa so langa vona mali yakwe va ni na yona le loko a swi lava va ta n'wi nyika switina swavo akela 3 room kumbe xana a ndla 2 room hala tlhelo i ta swekela kona hala kun'wana a tlela kona yena a va khongerisi vanhu lava a siku na siku loko a ya kerekeni a va khongerisi a ku ni khongerisa vanhu va ka hina leswaku a va hunduki va tshiki leswiya va swi ndzhaku swa vun'anga a va ti ya kerekeni xikwembu xi ta va khayima ma mavona mina ni a ni nga ri munhu wo nghena kereke mina ene a ni yi zonda ma swi twisisa ene yona yaleyi ni zondhaku yona hi yo leyi ni nga tlhe ni nghena yona mina ni nghena kereke ya Jesu ene a ni nga lavi no yi vona ene a ni yi vulavula biha leswi yimani swi vulaku xikwembu xi ta kota ku ni rivalela hi ku na loko ni nga ni khongela na vula ku ri no xikwembu ni rivaleli kereke leyi a ni nga yi lavi ene a ni yi vulavula ku biha mara sweswi ni khomile ene ingaku swo tikomba leswi a ni yi dyondzisa xiswona ku ri ni ta nghena yona ni ku xikwembu ni rivaleli leswi kereke leyi a ni yi dyondzisa swona mara sweswi ni le ka yona ma tiva ku vulavula ntiyiso ni boti luya a khongerisi ku a nga sunguli a khongerisa nsati i ta n'wi kuma nkama wun'wana na wun'wana a khongerisi ku akuma ntirho mele ku ntwena
0: kahle ngopfu
3: tirhisa ku akuma ntirho a kuma ntirho tirhisa ku nkatsa a tlhele a ya byela vafundhisi ku ntirho lowu wa mi nga ni khongerisa ni wu kumile se ni kombela okay loko ku ve ni kereke ya kona le a vona ku ri no yi tirhisa yini no ka ni nga tivi nghena kereke ya loko a nghena leya ZCC1 a to xava titiya hambi ti type timbirhi kumbe tinharhu a fika a khensa a kerekeni yin'wana na yin'wana hambi yale kupa hambi ya yini a xavi something leyi a vonaku loko no fika le ni nikela hi yona a kerekeni xikwembu xi ta ni ngetelela masiku ya ku hanya olo ku sungula a xavi swi swo fana na sweswo a yisa kerekeni a susa ku ni tile ni tini ta khensa ntirho lowu ni nga fika ni badama laha ni mi byala mfundhisi ni ku ni kombela ku ni kuma ntirho se ni wu kumile mpfuno wo sungula ni xave nyiko hi leyiwani ya kwala kerekeni ene xikwembu xi ta n'wi lwela manana xi ta n'wi lwela a hambana na vanhu lavaya loko se a swi vona ku o tirirhumu teyi ri nga ni tirhumu ya a rhuri a ya hosini a ve one huma xitandi mhaka ya 1-2-3 hikuva ni kun'wanyana a va pfumeli ku nyika munhu xitandi loko a nga ri na sati
0: se mara loko a rhurini va ta n'wi twisa family ya ka vo
3: ni ri kun'wanyana tihosi tin'wanyana loko ri hava nsati a ti nyiki xitandi
0: ni mi twini kwalano a ni loko a ni kombisa laha ka ku leswi se yena mi ngo a lava xitandi loko se a rhurini va ta n'wi twisisa vamakwenu wa yena kumbexana family ya ka vo
3: mativa ku yena a nga lavi ku twisisa hi vamakwenu yena a ku xikwembu xi n'wi twisisa loko vamakwerhu ku lava mativa ku loko va nga ku lava a swi va thikisi sweswo a va ku lava se swin'wanyana loko o zaya hi ku okay a ku ndzi ku DNA mi nga kuma ku ri no laha yi tluka vhanga lavo ka va nga n'wi laveki a hi vana va mikhalaka ma swi vona
0: kasi swinene
3: tingati loko ti hlanganile tiri ta swivungu swo hambana mi nge kumani se yena a nga za pumba swilozeswo yena a ku humela xitandi xakwe a ya ti tshamela mara loko o fika hlamuseta ndhawu yi swaku hambi
0: alright ni khesa swinene mara ko kwala hi vona yo tshika hi va khata njhe va ha yima kwalayinini mara a ni le ku va twini hi ndlela leyi 060-875-942 twa mavonelo ma n'wina vayingiseri wa mina leswaku ri no n'wina mi swi vonisa ku yini 15 timinetse vhele ku bela wa ri liya ya malunga ra wa ri liya 11 kwala ka nongonoko wa talembeleni mingiseri wa mina a hi mahlweni bartingo hi ta twa ku xana ka n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi hi blaka hi yona tsandza mahlayi hi ndlela leyo 060-875-942 tshama wena le man'wina.

0: Limayela. Aye.
1: Eh, minjani Raja?
0: Ifukile minjani ngwe?
1: Hayi, kugi. Eh, ayi ayitwa makam. Eh, le mdabu wako, ele saku. Nkuru kumbaloi. A karateka ako. Alavu kuku, akotuku ahumbela hante ku. Bala hansi, hivu ba unkarata ako.
0: Meri vela hansi ba karata mani?
1: Ba karata neri, hivu na ba unkarata kuke. Yuko ata hambana na mashaka ya yena. Aya labantaula aya ku aya tabakona chana.
0: Eka ma family ya yena mashaka ma yena. Wona manga ngutisi siku. Himaka ya kuri no avangele ka vukhongeri bya vona labotala. Yena sisi ari ntsongo akara ku lekerekini imizalwana. Se vango swiswa wena swa swikhongele swa wena. Swi endla ku swiswa hina swi nga tirhatiri kahle ene boti ri yena. Hiko wa yeshe ka bo wa mizalwana ka family ka bona la nghena kereke sisi ku va yena a nghena kereke lavan'wana va tirhandzela swa vun'anga van'wana va chayeliwini tin'anga
1: hi swona mina kambe ntsena ni ri buti a nga lolosi
0: ku endla yini
1: yena a khongeni a vulavula na xikwembu xa yena xikwembu xa yena xi ta za xi vulavula na maxaka lawaya ya yena
0: right hoyi loko ku ri ku xi ta vulavula na maxaka ma yena xikwembu yena lexi ares hi ta vona hi swo 060-87-5942 kasile kokwana mavonelo man'we hi ndlela yeleyo hawa mi amukelekini la ka nongonoko wa talembileni swa ku hi ta kota ku va karhi hi hlavutela kumbexana ku hlamusela mativonelo ma hina ka nhlokomhaka leyi va ka karhi hi vula hi yo 29 wa timinetse ku vula wa ri liya ya 11 nongonoko i timinetse ta ku hetisela leta 31 ni ri

0: Aye, macho.
1: Aye.
0: Me
1: Evukile mjana.
0: pfuki. Mina na la ku vula ku u seketela van'wani nga va twa ku aka radio la. A yi xitandini wa jaha.
1: A xitandini.
0: A nga soli munhu na vatswari va yena a nga va soli hi le xitandini xa vona le va tirhaka leswi va swi tirhaka kona.
1: A nge le ku va soleni yona o va na xirilo xa ku a va n'wi twisisi hinkwayo family hinkwayo hi mhaka leswi ke ya nga mizalwana.
0: Hiko ku sola ka koloko se a nga twi ingaku va n'wi tekele nhlokweni va n'wi tekela nhlokweni ku va veleka ntirho wa vona lowu va nga nyikiwa wona hi Xikwembu.
1: Oh.
0: Se na yena a hi xitandini xa yena a ta kota ku ti endlela leswi mbile yena yi lavaka swona kumbe leswi va nga nyikiwa swona hi Xikwembu.
1: Oh, hi Xikwembu.
0: A ni nyikiwe hi Xikwembu leswi a swi lava ku swi endla ku fana na vanhu lavaya leswi va swi endlaka va nyikiwe hi Xikwembu na vona.
1: Oh, kasi Xikwembu xi na tinyiko ta ku hambanahambana hi ndlela leyi.
0: Hi swona ngopfu.
1: Se loko a ri le xitandini xa yehele family ya yena phela swa nga ti mi nge swi hlambini hambi mo va na rigodlela njhani ri nge swi susi. So va ta n'wi tsakela loko se a ri xitandini xa yena na?
0: Leswi hinkwaswo swi nga ta endleka loko n'wana n'wana a ri xitandini xa yena no pfumela ku swi ta tikomba kambe hi ku hlamula xivutiso va ta n'wi rhandza a ni n'wana na n'wana i na nyiko ya yena hansi ka misava leyi.
1: Why swi ka va kha va tsandzeka ku n'wi rhandza sweswiwana ku loko a va u tshametela ndhawu yin'we hinkwavo phela.
0: Mhaka yendla a va ri a nga tsala papela i vona nga ku a va n'wi twisisi hi ku tinyiko ta vanhu ti hambele ende ti nge tirhiwi ndhawu yin'we maxi.
1: Ene a ngo swi vona ku va leswi nga xiswona.
0: Se titirho tinyiko leti ti nge tirhiwi ndhawu yin'we se yena a yi a tirha tinyiko ta yena a tirhisa tinyiko ta yena a xitandzeni xa yena va nge n'wi soli hi ku twisa ka mina.
1: A va tshami ndhawu yin'we van'wana mi ta kuma ku va le ka maxobye maphata va hamba va hangalakini ntsena ko va family hinkwayo ka yo yi nga n'wi twisisiki huku u huma a ri yexe ka family hinkwako.
0: Hayi loko a endle xitandi xa yena na yena a ti endlela swa yena halaha ni pfumela ku va ta n'wi rhandza misa loyi va nge n'wi zondi loko ku hava n'wi twisisi.
1: Kasi va zonda xitandi lexi a tshamaka ka xoho kumbe va zonda munhu?
0: A va zondi xitandi a va zondi vanhu lava hi ku twisa ka mina vo lo hambana hi tinyiko a va zondani vanhu lava.
1: Se mi zonda njhani ni nga zonda njhani nyiko ya n'wina mi ri boti wa mina ifike kuve no ti nga ri ya mina a hi yona kuve hi yona.
0: Ku hava leyi nga ri ku yona nyiko ka swi leswimbirhi maxi. Hinkwaswo hi swona tinyiko ta Xikwembu leti vulaka tona. Aka vanhu vo hambana. Se un'wana na un'wana ku va a ya endla swa yena a ni xitandzeni xa yena a swi yo biha leswi. A hi nge nini tanihi mutswari. Ni va na vana va four ni ka Xikwembu byi vana va four. Mina ni kha ni pfuva daka mina na twala swona. A swi vuli ku na vana va mina va fanele va pfuva daka hi ku fana na mina ni ri mutswari wa vona. Vana va mina va ta va vana un'wana ta va dokodela un'wana ta va murisi wa tihomu un'wana ta va sweswo hi mitirho yo hambanahambana mantwiso mihaxi. Se a va hi va ya tirha tinyi leswi va nga nyikiwa swona hi Xikwembu lomu ku nga fanela. Va nga nandzi ku mina hi ku mina ni mpfuva daka ivi na vona va ta ku hi ku va va ri mpfuva daka swo vanhela hina fanele ku fana na yena kumbe mina ni ku hi ku mina ni mpfuva daka ni fanele ni fana na yena va fana na mina swi ta swi hoxekile. Se un'wana na un'wana a endla leswi tinyiko ta yena ta Xikwembu ti swi lavisaka swona aka yena. Ni twanga ku hi ta va hi hume kahle kwalano lero na yena a va n'wi vengi ko va ku swi leswimbirhi kun'wana a swi fambi swin'we ndhawini.
1: Okay.
0: Se loko o ya ti endla xitandi xa yena hoyi ku hava problem a vhakanjile ka vanhu lavaya swi nga n'wi damarhela swa yena. A yi ka vona ka va ka rixaka ra ka vona loko a ri kwele xitandi xa yena and then a ku vale loko a suka a swi alelile a famba hi ndlela ya kahle leyi ku a nga kumeki na yena a ri munhu wa rhongo ku u fambe nga ku o nyenga a nga swi ku vanwini. Se a suke hi moya wa kahle a ya ta va xitandi i va timhakela xitandi hi moya wa kahle a endla leswi yembile yena yi lavaka swona i ku rhandza ka yena na Xikwembu hi swona. I ku rhandza ka yena na Xikwembu leswi a nga endla swona a siya lavaya va endla swa vona leswi swi vona na Xikwembu va rhanga twana na swona va nga nyika na swona. Ni twanga ku va ta va hindze kahle kwalano ku ta vhakacheriwa ndhawu leyi
1: right
0: hambi loko u vhakacheriwa wo endla swin'wana phela swi huma ndleleni wo ya vona n'wana wa wena kumbe mutswari wa wena mutswari va nge swi cinci hi ku a nga ha ri mutswari wa kona hi nge swi cinci ku a nga ha ri n'wana wa kona laha vo lo hambana hi tinyiko. Eh, to huma ku ndhawu yin'we tinyiku leti.
1: Alright. No, ni mitwini. Keso swinene.
0: Bye bye. Danke.
1: Alright, ndlela leyo. Mavonelo ya mixer vhele, mavonelo ya mixer. Jisara FM a yi na xiave ehleni ka swona. Kambe ke hinkwaha banki yin'we mixer wa mina na wena hi ta vona ku we a ngu lava ku yini eka mhaka leyi blaka hi yona mo tela vona lavana ku ku va ri yini solanga mavasa la ka bode keso swinene ku va mi ri na hina vhele ndlela leyo ni ri kwala kanakanaku lowu wa tali mbilwini.

eti xibana xa mutivula kan'we loko a ri mina ayikhona mina se na yi huma hi ndlela loko se ni famba mina la ka nongonoko wa thalembileni ka siku ra namuntlha ta hlangana futa ka siku ra mundzuku vhela ni ri sivura kahle kusaka n'wa xibombi va ta kun'wana va ku swi khovha.